0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer.
2: Esports Explorer.
1: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer.
2: Esports Explorer.
1: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati ay kahit yung raw material ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Good morning. It's another day. It's a Tuesday at welcome po dito lamang sa ating Headline Sports sa Sports Radio 918. Judith Caringal, isang maulan pa rin ano na umaga. Sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan kahit na nadaranas ng habagat. Sana po yung mga binaha kahapon ay unti-unti nang nakakalinis ng kanilang mga tahanan, ng kanilang paligid at higit sa lahat. Sana po ligtas tayo, no? Kahit na nabasa, naulanan, pero mahalaga ay ligtas tayo. Kaya manatiling maingat po ha, mga kaibigan, mga ka-teammates, di ba? Karamihan ay walang pasok, pero syempre dito kami sa Presidential Broadcasting Service ay patuloy lang po ang aming serbisyo na ibinabahagi sa inyo. So habang kayo ay nasa inyong mga tahanan, sana naka-tune in kayo sa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS receiver o kaya naman sa pamagitan ng ating Facebook page, ang Sports Radio 918 AM band. So, don't forget to like, to share, and to follow us. Sana kayong lahat na sumama sa original namin na PBS Sports Radio o DCSR Sports Radio. Basta may Sports Radio at kami yung mga mukha na nakikita nyo, eh sana i-follow nyo na rin kami. Ano? So, kung dati may 200,000 followers tayo, sana sa bagong Sports Radio page, sige i-follow nyo kami para marami pa rin tayo nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Kasama ko si Daniel Cruz. Okay. Taga Marikina. Ayos ba sa Marikina? Okay. Si Nide Raskin Soriano. Taga Project 6 ka pa ba? Okay. May pag-asa? Okay. Wala na sa may pag-asa. Okay. Ayos naman. Humupa na yung baha sa aming dinadaanan dito sa Visayas Avenue. Malolos Transmitter, kamusta tayo dyan? Anong balita mo, partner Nida, sa Malolos? Binahaba ulit? Kadalasan kasi lumulubog din yung aming pong transmitter sa Malolos. Kaya mag-ingat tayo mga kaibigan dyan, ano? Lalo na sa power, sa kuryente, at sa lahat man, ano, na binabaha na lugar, ano? Sana po ay maingat tayo, and syempre presence of mind. Syempre manalangin tayo na tumigil na itong habagat na ito at bumalik na tayo sa talagang maayos na panahon. Napakalaking abala, di ba? Walang pasok sa eskwela, sa trabaho, work from home. Definitely, apektado talaga ang lahat. So sana, sige, tune in na lang kayo dito sa Sports Radio at sa programang Headline Sports. Okay, sa mga bumabanderang balita, 32 days to go bago ang Asian Games sa Japan, Aichi, Nagoya, at yung iba ay sa Tokyo. Ito ang ating Asian Games bound and defending champion sa pole vault na si EJ Obiena. Yes, okay. Si EJ Obiena tumalon. Ano, halos lumipad yung EJ Obiena para makuha ang kanyang ikawalo na gold medal this year. At meron pang new meet record yan, 5.91 meters. And of course, his season best, yung 5.91 meters sa Golden Sand dyan po sa Poland. Samantala, Alex Iyala, okay, maya-maya lamang in around siguro mga 30 minutes from now ay mapapalaban ulit sa ginaganap na Cincinnati Open. Ang kanyang opponent ay si Anisimova ng Amerika, ang world number 10. Balak ulit at tatangka ni Alex Iyala na makapagtala ng panalo laban sa isang top 10 opponent. Samantala, sa larangan ng swimming, puntahan muna natin yung ating pambato sa swimming. Siya si Kayla Sanchez. Asian Games bound din natin, katulad nitong sina Obiena at saka nitong si Alex Iyala. Si Kayla Sanchez ay nakabura ng sariling 50-meter freestyle record at yan ay sa ginaganap na Pan-Pacific Championships. Aba, dalawang records na national record sa swimming, 100-meter freestyle and 50-meter freestyle ang binubura ni Sanchez. Senyales na handa na para sa Asian Games. Samantala, eto, tingnan natin ang ganap nga sa PSC sa gitna po ng baha. Okay, na meron kahapon, marami tayong mga kaibigan nag-post ng baha sa
harap ng Rizal Memorial Sports Complex dun sa may bandang Vito Cruz, harap mismo ng Rizal Memorial Coliseum. Wala akong nag-grab na photo ng baha na yan. Pero ang sabi ni Chairman Pato Gregorio, ready naman po ang ating PSC. Kaagad na umaksyon kahapon habang binabaha dyan sa Rizal, tinanggal ang mga flooring. Ayan, thank you so much, Chairman Pato, nagpadala sa atin ng photo. Tinanggal yung flooring na yan ng Rizal Memorial Sports Coliseum para maprotektahan sa baha. Kasi mahal po yan, masisira yan. Pag nabaha, pinasok ng putik, di ba? So nagsiguro sila tinanggal na yan at inilagay sa maayos na tambakan. Pero yung baseball field natin, alam natin ginagawa ito the past days, yung sa baseball field, ayan, yan nakatiwangwang na paggawa sa baseball field, mas lalong naputikan kung nung isang araw meron ng konting tubig dyan sa gitna na yan na hinuhukay na baseball and football and softball field. Nako, ay in order ang temporary work stoppage ni Chairman. Di lang yan, pati yung nasa Baguio. Kaya ito, nakatiwangwang yan. We are hoping na gumanda ng panahon para maituloy ang paggawa nito. Kasi merong hinahabol na deadline, October. Ano ngayon? August. Naku, September, October. Aba, ay less than 2 months. Dahil po by October, kung yun ang kanilang target, meron tayo kasing hosting ng Baseball Federation Asia. Okay, dito sa makasaysayan na baseball field. Kaya kailangang maituloy ang paggawa. Yan ang malaki daw ngayong sabihin natin problem ng PSC doon sa mga renovations sa Rizal, likewise sa Baguio. Sa Baguio kasi may football field din na ginagawa. Kung may habagat, malakas na ulan, halos bagyo na ito, may nagtatangka pang ang bagyo na papasok, talagang tigil ang paggawa. Syempre, safety first. So yan po yung latest mula sa ating Philippine Sports Commission. Wala namang nabalita pa sa atin na atletang apektado ng pagbaha o pagguhuman dyan. And thank God, all safe naman po ayon sa ating Philippine Sports Commission. Yan lang ang pinakahuli na may kaugnayan sa baha at sama ng panahon dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. Samantala, puntahan natin ang napakaraming ball games sa basketball. Sige, unahin muna natin yung champion, yung Gilas Women Youth sa 3x3 to. Sila pala yung tinanghal na champion doon sa FIBA Youth Nations League Asia, Southeast Asia, stop number 1. Okay, yung Asia, Southeast Asia, stop 1 winner. 21-15 yung kanilang score dun sa huli nating match. Anyway, mamaya maraming matches yan . Okay, yung mga mga sinubaybayan natin. Okay, so mamaya po isa-isahin natin ang mga score na yan, di ba? And then, bukod dyan sa Gilas Women Youth na kampiyon, ay sumasali din pala yung Gilas Youth naman. This is the men. At nasa quarterfinals sila ng FIBA Under 18 Asia Cup sa India. Okay, so may 3x3, may India, okay, na Gilas Youth. And then, meron pa, bukod dyan sa Gilas Youth na yan, tinitingnan ko nga yung mga ito po lahat ay nakapost sa aming Facebook, ha. So, Gilas Pilipinas Youth Men dispatched Thailand 91-62 para mag-second doon sa Group A at makapasok sila sa quarterfinals. Ayan, 91-62. Pagkatapos niyan, ang pakita natin naman ay si Gilas Women. Okay, ito yung nasa Mexico. Ang Gilas Women nahaharap sa host Mexico at ito ay sa FIBA. Okay, Under 18 Asia Cup. Okay. Bakit Under 18 Asia Cup ko? Okay. And then yan. It's the Gilas versus Mexico sa FIBA Women's Olympic pre-qualifying. Okay, so yung host Mexico ang kalaban natin today. Sorry, hindi ko masyadong kabisado kung anong oras, but today in Mexico. Samantala, okay, puntahan naman natin ang billiards. Okay, eto, maganda rin to. Ang sabi ni partner Randy Vera sa pagtatapos ng Amit Cup
season 4 leg 3. Okay, nung weekend kahit maulan natuloy syempre yan. Mga baguhan at saka mga bagong mukha, okay, ang tinanghal na mga winner, okay, dito sa Amit Cup Season 4 Leg 3. Mamaya silipin natin ang mga resulta na yan. Mamaya din po, okay, 9:10 in the morning, makakaugnay natin. Ito, nung isang araw ko pa pinipilit na ugnayin eh, si Oscar Boying Rodriguez, ang Phil Cycling Director and Off-Road Chairman. Okay, patungkol pa rin sa naging resulta ng BMX sa Asian Championships dyan sa, sana nga ba, sa Malaysia. Okay, kasi na-busy eh, kaya hindi natin na-review, na-assess, tapos na natingnan pa yung buong scenario. How it happened, the silver of Patrick Hu, and kumusta ang mga susunod na araw na preparasyon for the Asian Games since 32 days to go na lang before nga the 20th edition of the Asian Games. Okay, balitang international naman. Let's have the tennis updates. Okay, Iga Swiatek and Elina Rybakina pumasok na sa round of 16 ng Cincinnati Open. Samantala, sa golf naman. Alam niyo ba, sa golf, yung isang malakihang torneo, yung LIV Golf, nako, ikinansila na po nila ang kanilang final event para daw makafocus sa kung ano ang kanilang pagpaplanuhan, kung ano yung mga next chapter ng kanilang ng kanilang league by next year. Kasi marami, di ba? LIV Golf versus PGA Golf. Yung mga taga PGA lumipat sa LIV Golf. Yung ngayong nasa LIV Golf, aba, gusto nang bumalik sa PGA ulit kasi mukhang alanganin na daw yata, ha? Sabi nila ang pondo na meron sa LIV Golf. At sa cycling naman, cycling updates natin, ang dating Tour de France winner, itong hindi nakatapos sa this year's Tour de France na si Jonas Vingegaard ng Visma List a Bike, okay, at taga Denmark ay nagpasabi na siya ay hindi na makakalaro for the rest of the season, so meaning walang Vuelta sa Espanya at iba pang mga karera dahilan sa natamo niya na injury, so magpapahinga muna itong dating Tour de France champion na si Jonas Vingegaard. Ilan lamang po yan sa pinaka susubaybayan natin at bibigyan natin ng detalye dito lamang sa ating headline sports. Yung mga ibang sports, may mga susunod pong program. Alam ko maraming esports followers tayo. No? Mamaya si Mika Go, meron siyang esports explorer. Kaya doon na lang yung ilan sa mga updates pa natin. No? Okay, so it's 8:21 in the morning. Ito po ang ating headline sports. Babalik tayo makakasama.

0: makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
5: Headline Sports
6: sa Sports Radio 918.

Okay, so we're back. Pangunahin nga po na malaking resulta for today ay ang resulta ng Golden Sun 2026. Ito ay ginanap dito sa Poland, Promenada, Via Medzydro, Poland. Masyadong mahirap yung pangalan ng lugar na pinaganapan. Basta this is the Golden Sun. This is a World Athletics Continental Tour pole vault competition. Pero wala pang official results na nakikita ako dito kahit pinupunta natin yung mga results. Okay, basta si Ernest John Obiena ang nanalo po ng gold medal. And this is a record, 5.91 meters. Okay, record doon sa competition. Sa meet record yan. Then, it is also a season personal best for EJ Obiena. And of course, gold medal. Ito yung kanyang ikawalo na gold medal this year. Sabagay, kung titingnan mo yung entry list, ay talaga naman si EJ ang pinakamabigat ditong pangalan. Okay? Siya na nag-submit ng personal best, pero it was a year or 2 years ago, the 6 meters. Tapos si Robin Emig ng France with 5.92, Cole Walsh of US with 5.83, Hunter Garrettson of US 5.83, okay, may taga-Qatar na 5.7, and the rest medyo mababa na. So, living up to the expectations, si Ernest Obiena, and true enough, katulad po ng kanyang pinahayag na kailangan niyang lumipat ng training venue from Italy to Greece, di ba? Kailangan niyang magkaroon ng mga competitive trainees, ba? Okay. I mean, yung sa isang training venue, sila-sila na pare-pareho ang level ng kakayahan ang nagti-training sama-sama. Kasi sa Italy, seemingly, hindi na doon na naging training camp tong ilan sa mga top pole vault athletes in the world. So, kaya napilitan siya iwanan ang Formia Italy kung saan nakabase ang kanyang coach, ang Batikan na si Vitaly Petrov. At pumunta na sa Greece, ang kanya ngayong coach ay yung din coach ni Karalis, yung kasalukuyang world number 2.

0: EJ is now in, at least in top 10 of the world ranking. And slowly but surely, yung kanyang ninanais na mga height na dapat i-clear ay kanya nang nakakamit. Ano? Just in time, ha? 1 month to go before the Asian Games where he will be defending his title. Okay, so EJ Obiena. Maganda yung post niya eh. Ang sabi niya, parang ang dating, it's been a while na nakatalon nga siya ng 5.91 meters. Okay, so, sandali. Okay, it's been a while na hindi siya nakatalon noong ganong klaseng height. Diba? Yun ang sabi ni EJ. So, masaya siya na nandoon na siya sa ganong klase ngayon na estado na natatalo na yung 5.9. Maraming beses hanggang 5.8 lang siya, but definitely the right time came. So ang sabi niya, I haven't been up here for some time. 5.91 meters here in Mid-Sirohe, Poland for the gold and a new meeting record. Thank you very much, Golden Sun, for having me. Happy to finally be back over a 90 bar. Okay. This will be Obiena's 8th gold medal this season and he is preparing for his title defense at the Asian Games. Si EJ Obiena.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Samantala, okay, silipin natin ano nang scores ng Alex Ayala para lang masigurado natin na hindi pa nagsimula. Okay, from 8:30 it was moved to 8:45 a.m. 17-seeded Alex Ayala against 9-seed na si Amanda Anisimova. Si Anisimova ay taga America, world top 10 po yan. And then si Anisimova ay dalawang beses naging finalist sa major or sa Grand Slam last year, including I think Wimbledon at saka ano ba, Wimbledon ba and French. Okay, and then siya, si Anisimova ay minsan na naging world number 3. Meron na siyang more than 5 WTA titles. Samantalang si Alex, 1 title. But so far, the past competitions, she is really on the run with the winning streak, di ba? Actually, natapos lang last week yung kanyang winning streak after that wins competition yung una, diba? And then, eto na, nasa 1,000 tournament. At definitely, magandang laban nito. A win by Alex here. Tinitingnan ko rin pala yung ano, sandali lang, meron na bang bago talaga na ano, na, anong tawag dyan? Meron na bang bagong ranking? Hindi na babago, number 20 pa rin siya sa ranking kasi yung ibang mga posts medyo nakakalito, no? Sinasabi na, well, kapag live ranking, pinopost nila na this is the new ranking. But syempre, it should be official. Kapag every Monday na nagre-release ang WTA ng ranking, yun yung official ranking, di ba? Hindi yung live ranking. Okay, so wala pa. She remains number 20, although unprojected, pwede siyang umakyat pa ng umakyat. Tung isang araw, number 18, number 17, para nga po sa patuloy na napakaganda performance nitong si Alex Ayala. Okay, so hihintayin natin yan, yung paglalaro ni Alex Ayala in the Cincinnati Open in Ohio, Mason, Ohio.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Samantala, okay, wala po tayo ngayong Philippine Sports Writers Association Forum. Kinansila na rin po ng PSA ang ating session for today para sa safety ng lahat ng mga dadalo, lalo na na-invite ka kasi natin ang mga Philippine Junior Fencing Team na nanalo dyan sa Southeast Asian Fencing Federation Championships Junior and Cadet, okay, dyan sa Malaysia. At syempre yung ding mga world winner natin naman, world medalist natin sa Sepak Takraw. At yan ay sa 39 Thailand Kings Cup World Sepak. Okay, ang silver para sa men's regu at ganun din ang quadrant women's bronze. Okay, sana makakasama natin sila ngayon dyan sa PSA forum, pero wala po, i-reset na lang natin dahil nga sama-samang panahon. Kaya wala tayong replay today. Wala din po tayo, syempre na nga, na discussion. Kaya by next week, sana ay maganda ng panahon at muli natin silang maging panauhin. So sa mga kaibigan natin, mga writers, mga photographers, nagtatanong kung may PSA, wala po. At kagabi, sana kahit late na, siguro mga around 9, ay na-post na natin na yun na nga, kansilado yung ating PSA forum. Kasi karamihan din, and definitely, yung mga government offices ay nasa government compound tayo ng PSA, ay ano po, pinayagan naman sila na mag-work from from home sila ang mga schedule. Even tayo dito, kaya lang syempre operation tayo, kaya andito at nagkikita tayo at nagkakarinigan tayo. So, walang PSA ya for today. Kansilado ang PSA forum. Samantala, sige, puntahan natin sa swimming si Kayla Sanchez, ang isa pa natin na pambato come the Asian Games in Japan. This will be her second Asian Games na in Japan. Patuloy po ang magandang sabihin natin kondisyon at magandang performance. Ito ay sa Pan-Pacific Swimming Championship. Siyempre yung Pan-Pacific, mga Americans, Japanese, Australians, yun ang karamihan na sumasali dito because this competition ay itinatag parang para bang in a way pantapat dun sa European Swimming Championships. Kasi ngayon, di ba, may ongoing na European Swimming Championships. So ngayon, meron silang Pan-Pacific. Okay. So yung mga bansa na yon na unang nagtatag, inopen naman na ito to other countries like the Philippines, and there are 20 countries plus na kasali ngayon. So ang Olympian nga natin na si Kayla Sanchez ay patuloy po sa paggawa ng record at bagong record, pagbura ng sariling record. Kanyang sinira naman kahapon ang 50 meter freestyle record niya sa pamagitan ng clocking na 24.90 seconds. Na siyang bumura sa datihan niyang record na 25.15 na naitala pa niya nung nakaraang Southeast Asian Games sa Thailand. Sa finals, okay, alam niyo ba yung 24.90 ay kanya palalong naibaba at nag 24.86 siya. So the new record is now 24.86, bilis ha, from 24.90. 0.04 seconds ulit ang kanyang binawas doon sa naunian niyang 24.90. Galing. So, record after record. Ano? Yan ang maganda. Kung sa preliminary, sa heats, ika nga, ay maganda na yung record, binura mo na yung datihan mong record. Di ba usually yung ibang swimmers, pagdating ng finals, medyo mababa. Siya mas lalo pang lumakas. Pero yung lakas niya na rin na yun ay still 7th overall doon sa finals of that 50-meter freestyle. Matatandaan po, a few days ago ay nakasira din siya ng sariling record sa women's 100 freestyle. Ang kanyang bagong record ngayon ay 53.46 seconds. So Kayla Sanchez, okay, shattering her own records, national records at Pan-Pacific Swimming Championships. Good indication na she is really on the right track for the Asian Games in Aichi, Nagoya, and Tokyo. By the way, yung swimming, hindi sa Nagoya, hindi rin sa Aichi. Instead, sa Tokyo. So, paano kaya yun? Eh, malayo pala yung Tokyo sa Nagoya at sa Aichi. Anyway, ang POC media ay nandoon para bigyan ng mga resulta ang ating mga kababayan. Siyempre, come the Asian Games in 1 month's time. Okay, it's 8:35. Partner Nida and Daniel, timeout ulit tayo. Tapos punta natin ang ilan sa mga ball games, basketball, in a while.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so we're back. It's 8:38 in the morning. Good morning, Gab Ferreras ng ating Sports Corner PH. Gab, mag-ingat ka ha. Dami kang pinupunta ng mga venues, mga sporting events. Ingat ka. Napakasipag ng kaibigan natin na yan, si Gab Ferreras, ano, Sports Corner PH. Okay, sige, 3x3 basketball tayo. Ang Pilipinas, tinanghal na top 1 winner ng women's competition ng FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia, Southeast Asia's top 1. Tinalo natin ang Chinese Taipei 21-15 doon sa finale. Ba okay, ah? Galing naman. Bago yan, sino pa ba mga tinalo natin? Nanalo din tayo sa Vietnam 21-7. Tapos nanalo din sa Malaysia 21-8. Okay, ilan na mga tinalo natin na yan bago nakarating doon sa final. Samantala, kung yung iba pa, ito wala akong photo nito. Yung Philippines Under 23 men naman, finished the pool stage with a 1-1 record sa top 1 din nitong FIBA 3x3 Youth Nations League sa baba, sa lalaki ito, sa Malaysia. Okay, Philippines 21-8 over Vietnam and natalo tayo sa Malaysia 2017, ha? So, ano tayo? Pang ilan tayo doon? 1-1 record tayo doon. Samantala, okay, yung iba pa nating mga koponan, okay, meron pa tayong youth team eh, na maganda rin. Ayun, Gilas Pilipinas Youth Men, ito yung regular basketball, ano? Ang ating tinalo ay Thailand, 91-62 para maging second tayo doon sa Group A ng FIBA Under 18 Asia Cup. Ito naman ay sa Ahmedabad, India. So ang Pilipinas ay tumapos sa group stage na may 2-1 win-loss record. Umabante tayo sa quarterfinals at ang mga kalaban natin ay number 3 na team doon sa group B. Okay, ang playoff is set on Thursday pa, August 20. So mamaya hintayin natin kung sino ang mag na number 3 doon sa group B. And then, of course, eto. Meron na kaya. Ito kanina tinitingnan ko, wala pang resulta ito. Ang Gilas Pilipinas Women ay sasali nga po dito sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifier. Okay. At yan ay ginaganap sa Guadalajara, Mexico. Okay, so ang koponan ay mapapalaban sa host Mexico sa Group B 10:30 AM today, Philippine time. Under coach BT Tabes, okay, isang Canadian. So, yung palang host, silver medalist sa FIBA Women's America Cup, ha, 2027 Central Basket Qualifiers last month. Naku, tapos host pa. Pero ito yung pambato natin. So, after meeting Mexico, na world number 31, ang Pilipinas will be playing against world number 7, Canada, sa Thursday. Tapos, 7:30 in the morning, and then number 22, Senegal, sa Friday, 7:30 AM din. The Nationals or the Gilas Pilipinas women need to place on top 2 of the grouping to advance into the semifinals. The winners of the final 4 will vie for the title and ticket to the FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament 2028. Napakahaba pala nitong tournament. Napakahirap bago ka makaabante doon sa qualifying pack kasi this is pre-qualifying. Kailangan manalo ka dito. The winners lang of the final four will vie for the title. Yung title holder, yung magiging champion dito, yun lang ang mabibigyan ng ticket to the FIBA Olympic Qualifying 2028. So, ang Gilas Women, pinapangunahan ni Nadjak Animam, April Bernardino, Casey De La Rosa, Vanessa De Jesus. Sila ay nanggaling po sa Las Vegas. Nagkaroon sila ng training camp bago tumuloy doon sa Guadalajara, Mexico. So all the best to our Gilas. Gilas 3X3 Men, Women, Youth, Gilas Youth Men, and Gilas Pilipinas Women.
5: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, sige, we go to billiards. Batinanghal na mga champion, yung mga bagong pangalan na sa billiards. Ito nga, sabi nga ni partner Randy Vera, talagang mga bagong mukha and very promising, okay? Ang mga tinanghal na champion itong nakaraang weekend sa Amit Cup Season 4, Leg 3. Katulad ng doon sa Novice. Okay, 11 years old Sandy Santa Maria won over 9 years old Stacy Gestosani. Tingnan natin yung novice na yan. Tama ba? Hindi yan na novice. Ito novice. Tama? Yes, novice. Season 4, Leg 3. Si Stacy ay 9 years old. Si Sandy, 11 years old. Look at that. Nananalo na itong mga bata na ito. Saan ang galing si Sandy Santa Maria? So, 15-6. Si Sandy ay taga saan si Sandy? Taga Bulacan. Okay, so tingnan natin itong score ni Sandy. 15-6 over Stacy. 15-10 over Chilet Nori sa semis. 15-14 over Tala Laurena. And then 16-15 over Chrissy. Ah, sandali lang. Over Chrissy Nokum? Tama ba? Okay, so, hindi, mali pala yan. Okay, so it's 5-0 over Nokum, 5-2 over Talat Laurena, and 5-2 over Chilet Nori. Yung iba pala yung tinitingnan ko doon. Tapos, yung dito, hindi ko alam yung score ng final score noong sa ano ha, doon sa huling laban. Tama ba yung 15-6? Okay, so at least yun, this is 9 ball ha. Now we go naman to the intermediate division. Sino ang kampiyon sa intermediate? Intermediate natin. Let's go to the intermediate. Ito ay si Natalie Pangan. Natalie Pangan is from Antipolo. Okay, sa intermediate, taga Antipolo over Isel Della. Okay, at 15-7. 6-4 doon sa semis, okay, over Jade Ramos. So, sabi, ang ganda daw ng mga games. Ibang klase ang pinakita nitong mga players natin dito. And then, Reyna ng Bulacan. Tingnan natin yung si Reyna naman ng Bulacan for the advance, okay? Ang advance ay 22 years old. Intermediate is 13 years old. Talaga lang, ha? Yung sa intermediate na to, 13 years old si Pangan. Ba? Tapos yung sa 22 years old. So definitely mga bata at nakaka-discover talaga tayo, ano. So in the advance, okay, Reyna Eusebio, okay, 15-5 over Angkla, okay, Manadero. Okay, so ayan, ang gaganda ng mga resulta and congratulations sa Amit Cup. Okay, patuloy na matagumpay itong ginagawa ni na Rubilen Amit, likewise ni Randy Vera. By the way, sina Cheska Centeno nandoon sa awarding ceremony the other day para nga sa Amit Cup. Okay, si Cheska na nanggaling sa World 8 Ball title victory at nag-runner up sa World 10 Ball. Tama? Yes, World 10 Ball. Okay. Nag-runner up naman doon si Cheska sa nasabing tournament. So, kapos man doon sa isa pero panalo naman doon sa isa. That's Cheska Centeno. At ang alam ko, aalis ulit. Mukhang meron ulit silang laban. Baka mag-China itong sina Amit at saka si Cheska Centeno. Patuloy ang malakihan na tournament for our Q Masters na nung isang araw ay ipinasyal at I think nagkaroon ulit sila ng meeting with the newly elected the National League of Billiard Sports in the Philippines, NLBSPH. Okay. Si Attorney Wharton Chan, na Secretary General ng Philippine Olympic Committee, ang siya pong pinuno ng Billiards NSA natin. Okay, it's 8:47. Pwede pa bang isang time out, partner Nida and Danielle? Tapos punta tayo sa two more items, tapos 9 o'clock news. And then later, we'll be having si Sir Oscar Rodriguez ng PhilCycling at syempre BMX and Mountain Bike Cycling. Babalik po kami.
8: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo... Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
19: Well, you're to James. Durant lobs it up. McGee throws it down.
20: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
21: Top NBA.
20: Top NBA.
22: Curry on the go route. Back to Durant.
23: Down.
20: Sa Radyo Pilipinas 2,
24: 918 AM.
25: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
26: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
25: Self-protection.
26: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
25: Seek early consultation.
26: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
25: Support fogging and spraying.
26: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
25: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, and we're back sa Philippine Sports Commission. Okay, building at yan po sa Rizal Memorial Sports Complex. Ang sabi ni Chairman Pato Gregorio, we are prepared. PSC team acted fast. Okay, so makikita nyo po sa photo, katulad nung kanina na ibigay muna natin kanina Daniel, na yung mga flooring sa loob ng Rizal Memorial Sports Coliseum ay tinanggal. At ito po ay kanilang itatabi muna dahil kaagad silang kumilos dahil baha talaga sa paligid ng Rizal. Ano, makikita sa mga CCTV footage yung baha doon sa paligid. Ayan, ano? So ganyan po, yan mismo yung gilid ng Rizal Memorial Coliseum katabi yung Philippine Badminton venue. Tapos maya-maya meron tayong venue. Ito ay sa pamagitan ng kuha ni Coach Wern ng squash, okay, senior din to ng Sports Corner PH. Yan naman ay dun sa kabilang dulo. Yan yung baha doon sa may Ninoy Aquino Stadium na ang tabi noon ay squash center natin or Philippine Squash Academy center natin. Kita mo, oh, ang lakas ng agos ng tubig. At papasok yan sa loob ng complex, diba? Kung ito ay sa dulo, sa may bandang Ninoy, definitely, para tuloy naging ano yan, naging ilog yung loob. I have yet to check on the filter pala kasi ito nandoon sa unahan, pwede din doon pumasok yung pupunta sa Philippine Tennis Association. Ako, paano kaya yung flooring, di ba? Yung maganda nating pinagdausan ng Philippine Women's or WTA Philippine Women's Open. Nako. So thank you so much kay Coach Warren ng squash, Malaysian coach natin 'yan, and then we weren't low, okay, ng squash, and then of course yung Sports Corner PH. Ano, pag talagang nag-browse ka, eh, baha dito, baha dun makikita mo, eh. Nakakalungkot na hanggang ngayon yan pa talaga din ang problema natin. Ano, at definitely yung mga complex natin, yung mga venues natin, hindi rin ligtas, apektado din. So mag-ingat po tayo, yung mga atleta nasa loob ng Rizal Memorial Sports Complex, mga nagtitraining, I'm sure gumagawa ng kanilang mga paraan. Ano. And of course, the NSA leaders, other coaches, ay alam naman na nila ang gagawin. Di naman bago ito na nagkakaroon tayo ng habagat, nagkakaroon tayo ng bagyo. No? So sana lang mas maging maingat, lalo na na napakaraming competition ang pinaghahandaan ng ating Team Philippines. So anong sabi? Ang worried ng PSC ay yung ang ginagawang baseball field, okay, baseball stadium. Okay, dyan sa loob ng ating complex na may deadline tayo natapusin for October para sa Baseball Federation Asia competition hosting natin. So ayan, pansamantalang tinigil ang paggawa. Okay, at magtutuloy kapag maganda na ang panahon. Yun daw po ang asikasuhin ng ating Philippine Sports Commission according to Chairman Pato Gregorio. Bukod dyan sa baseball field sa Rizal, Manila, ay meron ding ginagawa doon naman sa Baguio football field. And sabi ni Chairman, we need to work double time after the habaga. Talagang ganun, eh. Kailangan. But saludo kami, PSC, okay, sa mga empleyado natin dyan, sa mga manggagawa natin dyan na talaga namang ready. Katulad ng kanilang chairman, ano, Mr. Action Man. Okay, so it's 8:55. Babalik po tayo for the 9 o'clock edition of the news. And we'll have more of the program Headline Sports.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
3: King of the Road.
2: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ngayon. Good morning. Here now is the news. Heavy rainfall brought about by the southwest monsoon or habagat is expected in several areas today. PAGASA says rainfall measuring from 100 to 200 millimeters are expected in Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Meanwhile, areas that will experience heavy rainfall from 50 to 100 millimeters are Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, and Antique. Forecast rainfall may be higher in mountainous and elevated areas, and its impact in some areas may be worsened by significant antecedent rainfall. Floodwaters, submerged homes, and inundated roads in several parts of Metro Manila and nearby Luzon provinces yesterday due to heavy rains brought by habagat. In news overseas, President Donald Trump has said the U.S. will substantially reduce joint military exercises with South Korea, citing his very good relationship with North Korea's leader Kim Jong-un. He also noted on Truth Social that South Korea had recently declined to join the U.S. in the denuclearization of Iran. Seoul said it was reviewing Trump's comments, adding it hoped a favorable relationship between Washington and Pyongyang could lead to meaningful talks. Pyongyang has yet to issue its comment. In sports, number 7 seed Iga Swiatek came from a set down against frequent rival and number 29 seed Maria Sakkari to continue her Cincinnati Open title defense, advancing 4-6, 6-1, and 6-1 to the fourth round in 1 hour and 58 minutes. Meantime, Rybakina, number 2 seed Elena Rybakina, found her best tennis when it mattered most to beat Poland's Magdalena Frech in the third round of the Cincinnati Open, 6-4, 7-6 tiebreak of 2. And so goes the 9 o'clock edition of the news. Good morning!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
21: Sa dumulog dito nila. Isang maniling tragaan.
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya.
23: Is,
21: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa.
23: Sino nagturo sa?
27: Nag-training po kami sa DOST.
23: Sa DOST din.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:06. Balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Kasama ko pa rin Daniel Cruz, Nida Soriano, and of course, Malolos Transmitter. It's a rainy Tuesday, August 18 na, 2026. 32 days to go before the Asian Games. Okay, so ayan, sa countdown natin, pakonti ng pakonti yung araw na natitira at pupunta na ang buong Team Philippines sa Japan para sa isa na namang kampanya. Patuloy po ang pagre-release ng Philippine Olympic Committee natin ng ating mga lineup roster para sa ating Philippine team. Marami-rami nga eh yung mga pangalan na i-release nila. Andiyan na rin, meron na sila mula sa e-sports. Marami-rami ha, yung sa e-sports, iba-ibang mga larangan. Silipin ko ha kung ano yung pinakahuling release. Okay, so andiyan yung para sa, okay, ano to? Itong pinakahuli, para sa ano, golf. Okay, the Philippine golf team is ready for the 2026 Asian Games. Okay, so ito, POC proudly unveils the official roster of golfers set to represent the country at the 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. The star-studded lineup is locked in for a medal run. Anchoring the women's squad is Paris 2024 Olympic 4th place finisher, 2018 double medalist Bianca Pagdanganan, joined by rising amateur star Rian Maliksi and international standout Pauline Del Rosario. The men's team naman will feature formidable trio. Ito ang Asian Tour and veteran Miguel Tabuena. Wow, si Miguel Tabuena is playing. Our professional alongside Justin Michael De Los Santos and Richard Caldwell Howie. Wow, si Rico Howie is playing. So tama yung sinabi sa atin the other, probably months ago, ni Secretary General Bones Floro na yun na nga si Howie, si Tabuena ay talagang go para sa Asian Games. At ito na-confirm na. And of course, Rian Maliksi, Bianca Pagdanganan, at yun, si Pauline Del Rosario. Maganda tong lineup natin, ha? Yung isa, Justin Michael De Los Santos. Okay, so yan yung ating team. 3 women and 3 men for the Asian Games in Aichi, Nagoya. Huling gold medal ng Pilipinas taong 2018, and we were there at the 2018 Jakarta, Indonesia Asian Games kung saan Yuka Saso delivered the gold medal in women's individual and also towed the team, hatak-hatak niya yung team to the team gold kasama si Bianca Pagdanganan at si LK Go. At si Bianca pa nag-play off for the bronze medal. Galing ng team na yon, ano, galing. It was 2018, a very successful year for the Philippine Golf. Anyway, so samantala, pinangalanan na rin ng POC ang ating mga esports team for the Asian Games. So nandito yon. Meron silang koponan across 6 major competition. Yung Honor of Kings, Identity 5, Nakara, Blade Point, Puyo Puyo Champions, Mobile Legends, Bang Bang. Mamaya, si Mika Go, ito, ipipresent din sa inyo itong buong team. Marami-rami po ang kalahok dyan. Parang team sports pa lang, parang basketball natin to, di ba Daniel? Sa dami ng composition, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, halos 6 sa bawat isang yung iba mas more than pa. So kaya pala 400 plus yung delegasyon ng Pilipinas. The other day, kahapon na sabi ko na sa inyo, no, sa equestrian, show jumping, Colin Chan Sikia, tapos si Marie Antoinette Sarangaya Levista naman para sa dressage. Okay, early those mentioned was Philippine cycling nga din, for BMX and for mountain bike. Likewise, for the baseball team, ganun din para sa archery team, and then para sa aquatics, okay? Aquatics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, with the addition of runner, okay? So, Logan Noguchi, Gian Santos, Shandi Chua, Miranda Renner, Kayla Noel Sanchez, Heather White, Thea Isabella Salvino, yun na, so ano. So, yun yung mga ini-announce na roster, okay? Pati na sa paddle, okay? Yung paddle na i-announce na rin. Okay, so marami pang teams na i-announce ang POC. So, kada announce naman ng POC, we are just sharing it doon po sa ating official Facebook page din naman. Okay, so it's 9:11. Nag-standby tayo for Sir Oscar Boying Rodriguez and we'll be talking about the Philippine cycling to the Asian Games. Maulan ang panahon. Nakapag-training ba yung mga atleta natin? Okay. Meron pa bang natitira na major build-up, major races, serving as last build-up para sa ating BMX, ganun din para sa ating Asian Games mountain bikers. Yan po ang aming ibibigay sa inyo in a while. Dito pa rin po yan sa ating headline sports as we connect with Sir Oscar Boying Rodriguez. Siya ay taga Cebu, taga Mandaue, Cebu. Okay, siya po ay nahalal na director, dati PhilCycling Vice President, ngayon PhilCycling Director, tapos in charge pa rin naman siya sa mga off-road, okay, off-road such as track, such as BMX racing and mountain bike. Okay, so siya po si Sir Oscar. Madalas ko na naabala si Sir Oscar, ano, para siya magbigay sa atin ng update kasi parang hindi na sumasagot si ano eh, si sino hindi na sumasagot, si Patrick mukhang busy na at baka pupunta ulit sa ibang bansa. Sina Shane naman mukhang may competition pa this week, so ayaw din nating abalahin. Baka si ano, kahit papaano si Pia Adele, baka makausap din natin one of these days dito sa ating program. Though umiikot tayo lahat ng mga sports ay atin pong sinisikap na makaugnay para naman come the Asian Games. Alam na natin yung background, ano? Alam na natin kung ano yung pwede nating asahan come the games. At yan nga ay September 19 to October 4. Yan po ay sa Japan, sa Aichi, ganun din naman sa Nagoya. Okay, so sige, plug muna tayo bago tayo pumunta sa ating talakayan. Dito lamang sa Headline Sports.
12: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa Headline Sports. Okay, guest natin for today si Sir Oscar Boying Rodriguez mula po sa Cebu, PhilCycling Director and Chairman ng ating off-road for BMX and the mountain bike. Hello, Sir Oscar. Magandang araw.
14: Good morning, Ma'am Judith. Good morning to your listeners.
0: Kumusta po muna tayo dyan sa Cebu, Mandaue? Ano po, kumusta po ang panahon dyan, Sir Boying?
14: Ma'am Judith, nasa Danau ako, hindi sa Mandaue.
0: sorry, Danau, okay. But sa Cebu, yeah. Danau, Cebu, kumusta po kayo?
14: Well, luckily hindi kami binabaha gaya ng sa Manila ngayon dahil hindi naman kami dinaanan ng yung grabing pag-ulan. But a few weeks ago, matindi rin ang ulan dito. But the past week, medyo maganda naman ang panahon, Ma'am Judith.
0: Yun, okay. Danau nga pala. Nag-mix up na tayo, Sir Boying. Ano? Anyway, Sir Boying, congrats. Kasi si Patrick Gu ko ng BMX ay umangat, ano, from bronze to silver medal in that Asian BMX Racing Championships in Malaysia. Gano po ka ganda itong performance na ito at gaano po tayo ka-hopeful for the Asian Games because of this performance of Patrick?
14: Well, ang laki ng ng progress ni Patrick ever since I first met him 2019 sa Tokyo Olympics test event. I think he was at the bottom 20 yata sa mga run doon, but slowly but surely nakita ko yung progress niya. two-time Asian ACC bronze yata si Patrick, if I remember right. Tapos the last Asian Games bronze pa din siya. And then nung Southeast Asian Games bronze pa din. But we broke the bronze medal of Patrick. Naka-silver siya last ACC sa Malaysia. And his toughest opponents na yung Thailand, Japan, mga may tinalo na siya. So hopefully, with enough practice, and makita mo naman, Ma'am Judith, split second lang yung mga lamang nila. So hopefully, but surely he will attain gold one of these days, hopefully sa Asian Games.
0: Yes, we are hoping and praying for that, sir, no. Imagine finishing second to the defending champion ng Asian Games, di po, the Japanese, and he beat the silver medalist of the last Asian Games, and likewise naungusan niya si Comet, di ba? Yeah, na parating yes. Tumatalo kay Patrick, ano. Wow, what a performance. Sir Boying, ano sa tingin mo ang ginawa ni Patrick para kumbaga to finally end the bronze medal spell, ika nga, at naging silver na yon, di ba, sa Asian competition, Sir Oscar?
14: Well, nakita ko kay Patrick yung kwan niya, yung his physique, iba yung kwan eh, physique ng BMX, talagang parang sprinter. If you see his program, napakatindi, parang bodybuilder yung kwan niya, yung physique ni Patrick. Ever since may photo nga ako nung 2019 na maliit pa si Patrick, ngayon medyo parang Incredible Hulk na eh. And then hindi lang yung kwan niya, hindi lang yung physique niya, pati yung endurance niya, you have to be parang all out yan for a minute or more, no? Yung talagang pag when the gate is released, dapat hanggang sa finish line talagang mabanat ka, ha? Tapos yun ang nakita ko kay Patrick, his strength, endurance, at saka yung confidence niya. Yung we joined so many competitions na the last one was in Thailand yata, Thailand Cup. Yung bang pagka, kasi sometimes yung siya lang ang nakakapunta. So tapos kalaban mo more than two. There was a time yung he crashed, I think tatlong Chinese yung kalaban niya, dalawang Thailand. So yung bang parang kunyan eh, from the starting gate, gitgitan, ipitan eh. Tapos kung ikaw lang mag-isa, it's very difficult to get ahead of tatlo kalaban. So but now kahit na solo si Patrick, talagang explosive na yung start niya. He sometimes is the second or the first one out of the gate. So hindi siya nagigit-git ng mga kalaban niya, Ma'am Judith.
0: Surely, resulta na rin to ng halos naka more than a year siya dun sa UCI World Cycling Center, Training Center sa AGEL, di po ba? Parang this year lang natapos yon. And then
14: yes,
0: of course, syempre.
14: Yes, that was one of the pinakamalaking factor na where Patrick is now, kasi his coach was a former world champion. Tapos parang sa lahat ng students nung coach niya, si Patrick, he told me he was observing Patrick last year in the ACC in Nagoya. parang kuno eh, parang test event na rin 'yon. And he saw in Patrick talaga marami pang aabutin si Patrick.
0: Coach, kasi ang kasama niya din ngayon dito sa Malaysia, yung Philippine coach natin, si Coach Frederick Farr. But who is the real coach of Patrick who handles the program na sinusunod niya wherever he is, Sir Oscar?
14: Well, ang totoong coach niya, he's still under the UCI UCI coach. May programang pinapasunod sa kanya while he was still not able to go back to Switzerland. And si

0: Bars. Magandang maganda araw sa inyong lahat at syempre eSports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre ngayong araw na to ay Tuesday, 10 to 11 a.m. nga. Samahan niyo po ako, inyong host Mika Goss, sa mga may init na balita at mga updates nga dito sa larangan ng eSports. At syempre, no, marami tayong mga inihandang mga balita na yun nga is mga katapos lamang at syempre yung mga ongoing pa rin ng mga laban dito sa ating programa. At yun nga yung mga paparating nga na ano nila labanan, no, this week, starting this week meron na agad. So eto nga sa eSports Explorer, bago natin simulan at ay i-follow at i-like muna tayo sa ating mga social media pages dito sa Sports Radio 918 AM. Makikita nyo dyan yung mga posts and updates nga sa mga iba't ibang sports nga, no, na mga updates. At syempre, yung ating dito sa ating X at Sports Radio 918, pati na rin dito sa PBS Receiver app. Yun, mapapakinggan niyo po kami dito sa yung ating programa sa Sports Radio 918 sa iOS app, dito sa Apple, and also dito sa Android sa Google Play Store. At syempre, ngayong araw na to, no, dahil may init nga ang ating mga balita, simulan na nga natin dahil paparating na nga yung itong ating sa local scene natin, no, yung MPL Philippines Season 18. So, kamakailan lang is nag-daos nga ng media day itong MPL Philippines Season 18. At ito yung nagbabalik na for its 18th season. At syempre, dito sa MPL, no, maraming mga changes syempre sa mga rosters ng ilan na teams at mga nag-retain na members dito sa mga iba pang teams. At yun nga, nakasama nga natin, no, yung mga teams na yan nung media day nung ano ba yan, nung Sabado, at nung Sabado last week, at last week is Wednesday naman yung iba nating mga teams na nakilala diyan. At yun nga, maraming talagang pagbabago sa mga kani-kanilang roster, at nag-start na rin ang kanilang selling ng kanilang tickets last time, at syempre available pa rin ang mga tickets for this MPL Philippines Season 18, at you can visit lang dito sa MPL phmpl.com/tickets. at sa opening day nga, no, grabe, mainit ang labanan sa opening day niyan dahil sold out na agad ang for ano, Aurora versus Onyx for Friday, August 21, 5 PM, at 7:30 PM naman ito sa August 21 din ang Team Liquid PH versus Team Falcons PH. So yan yung two matches for week 1 of the MPL Philippines Season 18, at magsisimula na yan this Friday. So, jam-pack yan this Friday nga, no, yung labanan nila dito sa MPL Philippines Season 18. At syempre, no, yung sa ano nila, no, sa kanilang week 1 matches, yung buong week 1 matches nila for this regular season. So, sa Friday, August 21, yan ngayon apat na teams, Aurora Onyx and Team Liquid PH saka Team Falcons PH. Pagdating naman sa Saturday, August 22, ang tatlong matches yan muli dito starting at 2:30 PM ang AP Bren at Twisted Minds PH. At ang syempre, sa match 2 natin, ang Omega Esports at ang Team Liquid PH. And lastly, sa last match nila for Saturday, August 22, ay ang Team Falcons versus TNC Pro Team. And pagdating sa Sunday, August 23, yan, Onyx Philippines versus AP Bren at 5 PM at TNC versus Aurora at 7:30 PM. So, yan yung kanilang ano, no, yung buong schedule for week 1. So, abangan nga natin yung mga nangyari yan. Pero syempre, nung nagkaroon sila ng media day, no, nakasama natin sila dito sa mga naging press conferences. So, andyan syempre lahat-lahat ng mga teams. Simula nga dun sa TNC Pro Team. Tapos sa ang AP Bren, tapos nakasama din natin yung Team Liquid PH yung last time nga, no, since recently ay nalaglag from EWC, early exit from the group stage. So maririnig natin ang kanilang mga thoughts about it. At syempre sa isa pang team ay yung Onyx Philippines. And other teams na nakasama naman natin nung Wednesday last week ay ang Twisted Minds PH, ang Aurora Gaming PH, at syempre ang iba pang mga teams, Omega Esports, tsaka ang yung isa pa nating team, grabe. Ang isa pa nating team syempre dito ay ang tingnan natin kasi nakalimutan ko tuloy yung lahat ng teams. Pero walong teams ang lahat-lahat nakasama dito sa MPL Philippines Season 18. So dito sa kanilang nangyaring press conference nga, no, is talagang pinakilala nila yung iba't ibang mga bago pang teams dito sa kanilang mga labanan. So yan, AP Bren, Aurora PH, Omega Esports, Onyx Philippines Team, Falcons PH, Team Liquid PH, TNC Pro Team at Twisted Minds PH. So pakinggan nga natin lahat nga, no, ng naging press conference natin simula dito sa Media Day for MPL Philippines Season 18. Starting natin dito ay ang TNC Pro Team.
1: We have the TNC Pro Team. Okay, bago tayo magsimula, siyempre, there are new faces sa team natin. Maybe, ano lang, especially the players, introduce lang muna natin sa team natin, tsaka yung position natin, na itong ilalala natin.
2: Ano na lang po, IGN.
3: Yeyeliya po, and Goldie.
4: Riyota po, explain.
5: Joe po, Goldainer.
6: I'm Zen po, Roman. I'm mid lane.
4: Coach ito, assistant coach.
5: Billiard.
6: Ito mga po, head coach.
1: So, first question sa ating dalawang coaches dito. Coach, kamusta yung pre-season natin? Ano yung, kumbaga, medyo mahaba rin yung naging off-season nyo. Ano pong ang ginawa nyo? Preparation sa sobrang coming season?
4: Ngayon, nakaka-excite kasi syempre mga bagong mga player namin, mga bagong mukha, lalo na mga galing sa hindi nga yung iba. Kaya mas nakaka-excite para sa akin.
7: Ang ginawa namin ng off-season, syempre wala pa. Nag-roster kami, nag-design yung management na mag-build around kami kay Zyta. Then, kumuha ng mga bagong day. So, nag-start kami ng tryout. Natapos siguro yung naging tryout namin ng mga 1 month. So, after yung 1 month na yun, kompleto yung line up.
1: Okay, anyone from the media wants to ask questions? Let's introduce our size muna.
8: Sino galing sa inyo sa FTA or non-FTA at sa FTA?
9: Apo, ay gabi ba?
8: Ang dami na eto kayo ngayon na pagod na kayo sa professional team. Tapos, sa harapin nyo yung mga best of the best sa liga.
9: So, ano, exciting para sa akin. Kasi, tapos na ako sa ano eh, parang sa development stage ko. Parang eto na siguro yung time na magaling mo siguro.
10: sa akin naman po, same kami, ano, exciting and yun, excited po ako matuto po ng mga bagong like, sa stage ko, yung mga elements.
1: Follow-up question to sa kanya, ano yung or sino yung mga gusto niyo makatakas yung forward
10: niyo? Para sa akin po, kahit sino na po eh, para ano lang po. Wala, excited na po sa kahit sino yung makatakas po. Yan lang po.
9: Sa akin din po kahit sino. Tinitreat naman po namin sila. same level lang.
11: For the coaches, well, sadly the maps na yung strategy nyo coming into the season is to build around Zyla. So what was the, why did you guys decide to make Zyla like the center of the team?
10: Siguro kasi ano, since sa naging lineup namin last season, siya yung pinaka-fresh na players kasi coming from MPL, tapos to MPL, and nung nakapag-MPL siya, maganda rin yung mga performance niya. So, tingin ko naman, marami na rin siyang natutunan doon sa mga veterans na kami niya. And parang mapag-isipan namin na siya naman yung makasabay din sa magiging
11: laro. And for Zyla, how does it feel to be at the center of the team now? The decision of the team, yung paano to build, how to build, it was based around you and your place. How does that feel?
12: Para sa, nung una po, medyo nagdadalawang isip ako kasi parang medyo nalungkot po kasi sa kahit pagka nung nawala yung mga kampiwa. Pero feeling ko po nung sa akin sila nagsabi tapos bibig daw sila sa akin mas napus yung confidence ko na mag-lead ng team or sa akin bumuot. Parang tapos sinabi nila sa akin na yung plano nila nagtiwala ako sa kanila.
11: Nung pagtala ko with Pilipinas.
5: Ano ba?
11: Pagtala ko with Pilipinas.
9: Ano po eh, actually, wala po talaga akong plano pumunta sa DNC, pero parang ano po. Pero may plano na po bumalik sa Pilipinas ulit. Pero parang sobrang ano lang. Lunch plan lang na napunta ako dito, tapos kasama ko ulit yung mga dati na kasama ko na rin. So yun lang, kumbaga nakaka-miss lang ulit maglaro dito.
11: Usually, sabi mo ngayon na parang DTF game tayo. So, paano mo naman mismo mag-TNC?
9: Ano ba?
11: Paano mo naman mismo mag-TNC?
5: Paano ka naman
2: mismo sa TNC?
5: Parang bigla lang kung sinabi ng puso ko na dyan ka na. Masaya dyan. Parang ganun po.
13: For the coaches, coach Dito at saka Kito Boys. Regarding the meta, ayun, kasi balik ka sa sino ulit nila. Tapos, inside ako yung mga coach is like, sa familiar. Ano yung insights nyo lang regarding the meta? How the team was built? Na inisip nyo ba yun when you build this team o buo na siya tapos you're just in
4: ang siguro para sa akin, ngayon walang meta. Kasi para siya ano, nasa identity ng team. Kung ano yung strength nyo sa team. So, parang kahit anong hero gumagana. Usually, makita natin sa AWC, may mga nag-utility, may nag-akay. So, para sa akin, lahat meta. Depende na lang sa kung ano gagawin ng team, kung ano strength nyo.
13: Sa amin, no muna, since, ano nga, parang last season, actually, medyo balance. May routine, tas may natin doon. So, papasok ng season ngayon, napag-usapan na rin namin na kailangan na rin mag-develop ng utility practice para mas maging well-rounded player siya, maging flexible. So, nung una, nag-practice talaga ako ng utility. So, nag-change, nag-shift with that, nasasig dahil sa batch na pinahina nga yung utility, tas pinahina sa medyo tumalik yung proseso namin ng training dahil ano siya, parang medyo mga darug na niya eh. So hindi na namin kailangan masyadong mag-adjust. Ano na lang, konting linis na lang. Eh. Siyempre, sakto, ano,

0: makasabay sa mga extra-offers. Yun, abangan nyo. Pati, syempre, yung mga rookies natin, si Kiorek, siya si Lee. Yan, abangan nyo. Si Zen.
1: Si Zen.
0: Si Zen. Pala si Zen. Yan, abangan nyo. Pati yung PlayStation.
2: Hello!
0: Connected with Saida, syempre, yung gaming sa mga pang natin. Yan, medyo, tingnan nyo yung ano, pagiging laro ng nilang tapos. Sa
2: Ulit-bentit ko ngayon.
1: Gusto na. Sa mga fans ng TNC, maraming salamat sa pag-support sa amin and keep supporting lang. Abangan nyo this season kasi feeling ko mas exciting dahil nga yun nga yung meta. And yung team din namin na yun, may mga rookies. So abangan nyo yung dalawang rookie namin mag-dali mo yan.
3: Hi sa mga Phoenix Army namin, supportahan niyo kami sa parating na season 18. Kung nga sabi natin, mga bagong meta, tapos mga bagong mukha, mga fresh na player from LDN. So supportahan niyo kami guys and yan din lang.
4: Thank you.

0: Coaches, Coaches Pago. So good afternoon everyone, we are here with us, the coaches of Aurora Gaming. So let's welcome them sa video room natin. And first question to the coaches, nanggaling din yung team sa BWC nga. So what were the preparations ahead sa for season 18?
1: How does it feel to be on the same team again? Fermin was fantastic since playing it, like, again. It's like butterfly in stomach.
2: Happy siguro kasi pagkasama namin noon eh, kung ano naman yung naging image sa tahan, which is positive naman, like reliable teammate rin. Lalo na ngayon na nag-marker siya nung time na hindi kami magkasama. So exciting ako sa kung anong hukuha naming memories and magiging karanan.
0: Okay. The floor now is open for immediate last questions. We have here with us our first team for this afternoon, Smart Omega. So, first question to the coaches. Coach, how's the preparation of the team heading to FPL season 18?
3: Well, yun, since nag-break kasi kami ng dalawa, so medyo kinakapa pa namin. Pero, I think, ano naman, kung start yung FPL, magiging mas prepared kami sa aspect.
0: So, ayun nga, there are new additions sa team. Also, even sa media natin, may mga bago rin nag-cover it now. We just like to ask the players lang din to introduce yourself, like IGN nyo and yung role.
4: Ayun, hi guys. Ako nga pala si Midwin, midlinger ng Smart.
5: Hello guys, Ryzen. Jungler ng Smart Omega.
6: Hello po, ako si Percy Barover ng Smart Omega.
7: Hello po, ako si Luis Luis Player ng Smart Omega.
8: Hello po, ako si Ryan Cal Goldener ng Smart Omega.
9: Hi guys, Builder ng 6-man ng Smart Omega.
10: Hello po, Liverpool po, Smart Coach ng Smart Omega.
0: So, the floor is open for the media to ask questions.
11: I'll go first. Okay, Luis, welcome back to Smart Omega. So, what made you decide to come back sa Smart Omega? Ano nang distance yun na bumalik sa Smart Omega? Ano ka bumalik sa Smart Omega? Ano yung naging deciding factor kaya ka bumalik?
12: Reason.
0: Bakit ka bumalik?
13: Siguro po, nabulay yun ako sa age. Gusto ko po rin yung sila kasama. So, kasi mas maganda ko dito yun, malalakas ko lang. Doon malakas naman din po ko lang. Doon yung mga kalaban, pero mas malakas ko.
11: And coach, yun nga. Coach, when you... Anong naging design yung factor ba't kung si Luis?
12: Well, after yung season, nag-sag-sag kami and nag-sag kami na rin yan. Dahil ko upgrade, nag-sag kami kasi yung mga bagay sa may iwan na roster namin. So, ayun, kasama siya sa napagpilihan. So, ayun. Kaya, since di naman siya bago sa Omega, isa sa isang pag siya yung
14: may question naman is para kayo. So, kalo ako welcome sa FBL Village. So,
0: good afternoon everyone. We are here right now. Team Twisted Mind for our second day of the game today. So before we start, let's introduce ourselves with our IGN and role natin sa team. Let's start with
15: ako po si Lance at explain. Ako po si Lance at explain na Twisted Mind.
16: My name is Kurt, Tisman Analyst na ako.
17: Derek po, coach.
18: I'm crazy, Romer. Best of mine.
19: Ako po si Sensui Jungle. Romer.
4: I'm Sean, middle of Best of Mines.
5: Okay, so I'm a star coach, Best of Mines.
0: So our first question to the coaches, since we're preparing for the opening of season 18, and then pasok niyo po sa Twisted Minds, were there any changes or in-implement po kayong rules for the team? And in preparation nyo na rin, paano kayo nag-strategize for a coming season?
16: Sa amin, hindi kami nakamadali para po ninyo kung bagay yung dynamics ng team, kung bagay yung games.
5: pinapanood po namin yung ito yung mga paparating din na meta. Kung ano yung swap sa amin para sa paparating na event. Kasi yun, ano, enjoy lang namin yung journey ng bagong season.
20: Siguro masasabi ko din na mas nag-focus kami ngayon sa mga habits namin. Ano ba yung mga good habits in the long run? Tsaka ano ba yung mga bad habits na nakasanayan natin siguro sa dati nating team or as school? Kung ano ba yung mga bad habits na tapos hindi lang namin sila binibuild up. Hopefully ito kami makakuha na ang moment.
0: Next question to Tracy. Tracy, last season you started off as a substitute. Tapos eventually you had your breakthrough. And then maganda nga yung naging laro mo na pinansagad ka data yung parang game changer ng team last season. So, can we expect that same performance from you this upcoming season? And then, is there a more bigger role for you sa team na to?
18: Siguro yung sabi ko lang sa upcoming na laban namin or laro ko, siguro mas ano, mas mature, tas mas disiplinado na perform ko.
0: And then next question to the coaches, isa sa mga new faces nyo nga right now, new additional team is Benny Gutit. Kamusta naman po yung pag-gel niya sa team and ano yung first impression na nakita niyo siya ng mga streams na kayo?
20: Sobrang solid ni Ben kasi hindi lang yung mechanics na ginala niya pati yung mga experience niya galing sa previous team niya, galing sa international. So halos most of the time pagka ang magandang kasi ni Ben ano, sobrang sabihin niya. Pagka may nakita siyang mali, ina-approach niya talaga na, uy, parang mas okay yung ganito dito, mas okay din dito. At the same time naman, pagka may nakikita talaga siyang magandang play, talagang parang sinusuport na kanya talaga bawat play, kahit kami.
0: The floor is now open for the media to ask questions.
21: To the coaches po, medyo malaki po yung play.
22: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
22: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
22: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
22: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
24: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM.
5: At napakinggan nyo nga kanina ang mga naging press conference for the media day nga netong MPL Philippines Season 18. At syempre abangan na nga natin yan sa paparating na nitong Friday, August 21, ang opening matches dito sa Victoria Sports Tower sa Quezon City. So other nating updates nga dito no is yung official rosters na nga netong Cebol for the upcoming Asian Games nga dintong sa Aichi, Nagoya, Japan this 2026. At yun nga, yung mga esports team na officially papakita na nga natin lahat. Itong simula sa Mobile Legends Bang Bang, nandiyan si Carl Gabriel Dacer na Pumoseno, si Alston Mayor Pabico, JP Gonzalez de la Cruz, Dave Melendez Viana Jr., Sanford Marin Vinuya, at si Grant Dwayne Del Monte Pirias. Pagdating naman sa Honor of Kings, nandiyan si Chami Paul Asignado Nazarea, Justin Richie Valencia Tan, Dragon Heart Susan Dajau, Golden Heart Susan Dajau, Charles Roman Cruz Esguera, at si John Mike Tungol. Sa Identity 5 natin na roster, nandiyan si Johannes Glenn Enrique Huico, si Joaquim Santino Lozada Timtiman, si Cyril Terence Dizon Julian, Joshua Francis Monsali Gumaro, Sander Joseph Kempis Galio, Jaffet J. Olitokit Ongkit, at si Sam David Espiritu Cortez. Sa Naraka Blade Point team natin, nandiyan si Rafael Ron Joaquin Panya Paklibar, si Oric Von Castillo Tenyoso, Richard Espejo, Kenneth Marukot Perez. At sa Pokemon Unite, si Lawrence Enriquez Gatmaitan, Robert John Encarnacion Mempin, Duque Arnold Leoncio, Kim Ray Villacote Salazar, Michael Von Osho, Lance Valderrama David. And lastly, ang Puyo Puyo Champions player natin, nandiyan si Carl Owen Virgino Gonzalo. So abangan natin ang ating Cebol teams sa paparating nga na Asian Games dito lamang sa Aichi, Nagoya, Japan. At yan lamang ang mga updates natin. At syempre, sa iba pang updates, sumuhan nyo na lang ang ating Facebook pages dito sa Sports Radio 918 AM. Doon nyo makikita lahat ng ating more updates nga dito sa larangan ng esports. At dyan lamang nagtatapos ang ating programa no, dito lamang sa Esports Explorer. At syempre, magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin dito sa mula sa Master Control at sa Warcas. Nandyan si Ma'am Nida Ereskin Soriano, si Engineer Daniel Cruz, andyan din si ang ating kasama na si Sir Rodson Ustiniano, at andyan si Matthew Pacheco, grabe. At syempre ang Malolos Transmitter. Syempre salamat din sa aking mga magulang si Jaime at Lyda Lee, at sa aking significant other na si Toby. At muli nga dito sa Esports Explorer next week muli at 10 to 11 AM. Kaya abangan nyo lahat ng updates dito lamang sa larangan ng esports. Muli, magandang araw sa inyong lahat.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Department of Transportation, may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
0: Headlines.
3: Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
0: Headlines.
4: 14 na bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
0: Headlines.
4: At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pagulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspindi ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamayang hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo ng Pribado kabilang ang briefing para sa Ciclab Building Industrial Space Launch System. Susundan ito ng ipinatawag niyang courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council at Philippine Business Mission.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi hadlang ang masungit na panahon para sa patuloy na relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng nailan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 na residente na nananatili pa rin sa mga o sa higit 300 evacuation centers. Kaugnay nito, patuloy din ang pagkakarga at pag-dispatch ng Family Food Packs o FFPs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga FFPs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at Cordillera Administrative Region bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong Martes, August 18 para matulungan ang mga commuter na stranded dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Magisimula ang libreng sakay alas 6 sa umaga hanggang alas 8 ng gabi. Aabot sa 43 sasakyan ng pamahalaan ang ide-deploy para tulungan ang mga commuter na nahirapang makauwi o makapasok sa trabaho dahil sa pagbaha. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay at balikan ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via TAF, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sucat. Nakikisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Para sa detalye, narito si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy-tuloy lang ang pagpapaabot ng pamahalaan ng kailangan tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa gitna ng epekto ng habagat. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office ay ibinahagi nito ang ginagawang hakbang ng DSWD na may kaugnayan sa pamamahagi ng tulong sa apektado nating mga kababayan. Ayon sa PCO, nasa 699.78 million pesos ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa mga kinaukulan. Kasabay nito, sabi ng PCO, ay nasa 313 evacuation centers ang nananatiling bukas para sa 6,338 na mga pamilya. Mayroon din ang 4.83 billion pesos na relief resources ang available para suporta ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan, kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
6: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila.
3: Si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naglabas naman ang PAGASA ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa Lamesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3 bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, pundahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

mga yung na-experience ng baha at lumabas kagad yung tubig. So clearly kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar lalo na sa Bulacan, no, kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kulumpit at itong mga susunod na araw pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong, yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko example yan sa Valenzuela. Halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Sec Rex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yon. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the City of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no, sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no, yung Tuyahan River, no, sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 PM yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nagsubside na ito by 7 PM. Kaya by after yung declogging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon, by 7:30 I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya buma. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa-station muna natin yung mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papagalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think, halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero, kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi, para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapo ng tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No? And then, pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang

0: koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita niyo yung JR Aneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na track ata, siyam hanggang sampung track ang JR Aneta pa lang, siyam hanggang sampung track ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 PM passable na yung JR Aneta. So, tuwi-tuwigan po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
1: Okay. Bago tayo dumako sa MMDA at PAG-ASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
0: Sorry, iikot pa kami. Pumunta pa ng Bulacan sa Pampagas.
1: So, Harley Balbuena, unang tanong.
0: Go ahead.
2: Good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but
0: some improvement.
2: But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now. But the situation yesterday was different. So, baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
0: Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun, no? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Lear kanina, mabilis ang aksyon. And yun ang ginagawa namin, no? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, we've been experiencing floods for decades, no? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin 'to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough, no? We have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang tama yung proyekto, and sisigundan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and the local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs.
2: Like follow up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
0: Well, okay. So maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo pumping station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon, no? Sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papagaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Meron yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang ano. Although kahapon, medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay. Medyo konti na lang, gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo, talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya, na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
3: Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay na itaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam na ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon.
0: Sisigundan ko yun. No? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun. No? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasagot ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yun. Pero, i-emphasize ko, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin bukas meron na yan. Hindi. This requires tamang planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So kailangan mix of short term and more medium term, long term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. Yun lang. Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
4: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan? And yung timeline po, how soon?
0: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam nyo naman, napaka-congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces, kailangan maganap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado, pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGU. So maraming mga planong detention basins, pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way, no?
4: Na-include din po ba ito sa 2027 budget?
0: Yung Kaingin Bukid, oh. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
4: Last na lang, sir, kasi nabanggit niya na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sakatuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
0: Makikipagtulungan tayo sa LGU at sa NHA, kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun, no? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide, no? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis, no? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero, ano to eh, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, or basade, mawawala ng baha, wagang ganun. Kailangan nang maintindihan natin lahat yun.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
5: Hi, good morning, Isaac. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng USD ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng USD?
0: Tuloy-tuloy ang declaging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro eh. So kailangan nating ipagakin kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimula na natin. Ngayon lang natin sinimula yan, makikita nyo naman, no, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao dun, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Eh. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage, yung maalaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig. Eh. No? So pag napuno na yung mga lumang drainage na magliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin, papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September, pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
1: Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
6: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding?
0: Yan din yan.
6: Ang
0: detention basin, water impounding, kumbaga parang malaking imbakan yun.
6: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
0: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos market na pwedeng ginawa na ni Mayor Escoyon. Yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati, mayroon din plano sa UST mismo. sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Di ba? Once and for all. Yun ang kabigin-bihinan ni Pangulo.
6: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May plano, may nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
0: Babalikan kita. Hindi ko, wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
6: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
0: I will find out. No, I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko.
1: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
7: Kay Sec.
0: Sec Rex naman.
7: Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
8: ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila papauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman. Minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi, Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDRIM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
1: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
9: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
0: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay hindi yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
9: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
0: Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman nga yan, no? Together with the our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then, kapag merong nakitang mali, then, mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So, tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So, let's just, I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No, kami naman sa DPWH, kung anong kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
10: Hi po, Zek. Hey, yes sir. Sorry, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba? Or nasa 2027 project?
0: Okay. Yung kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan, tinaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napaiyagim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung tatlong projects sa barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kalumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa at least sa tatlong barangay na yon, sa Calizon, sa Frances at sa Bulusan ng sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbok.
10: Sorry, last na lang. Mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
0: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Eh. Diba? Tama lang yun. Eh. Pero, kailangan, isa-isa yung nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No, and ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba, solution na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin, pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo. Trabaho lang kami lahat. Kami nga, Secrex, nga General Torre. Huwag ang tigil. No? So, yun lang ang gagawin natin.
1: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
11: For Sec. Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion ng nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong
0: road project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated, at base sa mga plano na, di ba, kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Di ba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Di ba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paugit-ugit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may agam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years ng delay yun. Sinumagan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. Natuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
11: May estimate sino kung ano po yung bagong completion rate nun? Tumaas po ba ng 30%?
0: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year.
11: Thank you po.
0: Thanks, Sam.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
12: Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
0: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects, no? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost, kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirements, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong pagbanta, no? And I will personally reach out to, you know, to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no, kung merong ganung mga sinasabi, no. Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
0: Tabahan muna kami.
1: Thank you,
0: Secretary. Patagang pagkain.
13: Yes, sir.
1: Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
13: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan, gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang aming namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation, sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga, sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
1: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator, Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
14: Thank you po, and thank you po at na magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So, before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring three weather systems. Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression, pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat. No? So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So, we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So, yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So, in 6 hours, meron po tayong na measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 a.m. ngayong kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na measure natin doon sa Science Garden PAGASA office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So, yun lang po. Thank you.
1: Okay. Unang tanong mula kay Maris sa Lalili TV5.
15: GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
13: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
15: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
13: Well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
16: GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test or the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains, ano? Would you say that the MMDA passed the test?
13: We're still here, so I think we have passed the test, there's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan, and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na, dahil the earlier in the day, nagre-request kami ng, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay sa through the LGUs at sa mga resources ng iba mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok ng mga, especially yung mga eskwelahan, dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang color code, ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA, dahil real time po ang aming pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nagsuspend kami ng color, number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So, kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency, like na-stall lang sa sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.
16: GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test. Dahil marami po ang, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery, and the saving will not come. Dahil, yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan, and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public?
13: Naintindihan po namin yun, at personal kong nakita kahapon yun, dahil ako kahapon nasa Ligarda, daladala ko yung patrol car ng MMDA, nag iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda, pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water na sa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na. Wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, ano? Dahil una-una, yung traffic lang, yung logistics sa pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talaga ang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya, na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally. At itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang, really, the flooding is, the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo. Dahil, syempre, kita natin, talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas. At ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga, yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA.
16: Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon. Pinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you?
13: Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng ng conference ngayon.
16: So, hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting?
13: Hindi, wala po, wala po.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
17: Two Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday?
14: Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So, yun po yung wala pong, sa ngayon, wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, no, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays.
17: And same area, sir, like Metro Manila?
14: Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
1: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
18: GM Torre, good afternoon po, Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you.
13: Well, aside sa explanation ng Pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung absorb ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. Nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang, dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa grifo, na-absorb, na-i-drain. Na walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So, ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga, sa kanina, sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina, yung Araneta, G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan na ating mga kababayan na ang test natin, ang how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos, yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos, dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters.
18: So, lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit?
13: Yeah. as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV.
16: Quick lang po sa PAGASA kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may three weather system pa tayo minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon?
14: Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin.
1: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Balik tayo kay Jose Claire.
3: Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
13: Yes, ma'am.
3: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya.
13: Yes, ma'am.
3: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
13: Metro Manila, ma'am.
3: So kapag ka lumagpas na?
13: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa ang mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin.
3: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero, so definitely, pag sa probinsya to, hindi na makukontak yung 136.
13: Nakukontak ko nationwide, ma'am, kasi landline niya naman eh.
3: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Tapos, kinontak ko yung 136, magri-ring ba siya?
13: Magri-ring, ma'am.
3: Tapos, may sasagot siya?
13: May sasagot.
3: Okay, kung halimbawa, taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya. Pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
13: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
3: Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
13: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga, or kailangan ng ambulansya. So, we can respond on those matters.
3: Halimbawa, isang nanay o isang isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
13: Yes, ma'am. We can, actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
3: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
13: Pwede. Una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
3: Okay, okay. So, sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
13: Yes, yes, yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
3: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
13: or 136. Yes, yes, ma'am.
3: Okay po. Oh, yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong.
13: Yes, ma'am.
3: Salamat po.
13: Thank you, ma'am.
3: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Torre III and of course kay PAGASA Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po.
13: Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo sir, patawagan ang 136.
3: Actually, na-proven na siya nung tinawagin yung huli kayo nandito. Yes, yes.
13: The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136.
3: Thank you so much, sir.
13: Thank you, ma'am. Yes.
3: Patungkol dito sa mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na, na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatig lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapakipakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito na daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay, karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
19: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
20: Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang na-dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Ano, nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito?
3: Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President, ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo.
20: And yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno eh na stranded na kahapon, ano po kaya nakikitang solusyon dito ng palasyo?
3: Patuloy pa rin po ang pagmomonitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Guillen, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po nakakatulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan.
19: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomboradio.
18: Yusek, good afternoon. Yusek,

0: ng panahon ni dating Pangulong Duterte. So, dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto nun ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po, siguro most probably mamaya or tomorrow, maibibigay nila sa atin.
1: Just like another one, binanggit niyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems? Yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha, sa disiplina lamang ng ating mga publiko, lamang ng publiko.
0: Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang man po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulong-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mamawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis, no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR, instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon.
2: Tinatanong mula kay Maris sa Halili TV5.
3: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it?
0: Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinion at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. Nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal.

0: So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo.
1: Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the President?
0: Wala po. Wala pa po silang celebration. At ngayon po ay nakita naman po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip, dahil sa sobra po talaga. Kung makikita niya lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan, dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
3: Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay mini-reveal tungkol dun sa convergence and special support program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang kategory ng mga pangsascam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito?
0: Nagiging kategory ng isang klase ng pangiscam. Pero wala siyang sinabi kung paano.
3: May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly ay hindi po niya.
0: Ba? Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa The Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration. Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on Enhancing Tourism Access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program, or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the Fiscal Year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin. Hindi po magandang mensahe po ang ganyan.
3: Ma'am, thank you po. No? Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no? Medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may mga instructions na po siya, no? Na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga, ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng Palas po dito?
0: Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kuhindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana na pamarisan.
2: Sunod na tanong mula kay Allen Lemos, The Manila Times.
4: Hello, Yusek. Ano na lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po, natuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, eh enough yung supply natin ng doxycycline po?
0: Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang let's say katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman at kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin sa PCO, DOH para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FABC.

0: Other matters po, Huse, good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po, tinatapo na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa, kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet.
1: Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at lubhang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term for 2027 budget, mayroon silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So, yan po ang proposal nila.
2: Sunod na tanong mula kay Clay Paldilla, PTV.
3: USEC, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools?
1: Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools.
2: Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo, si Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13, sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnayan ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay ng mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na inter-agency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad ang sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga ilegal na gawain.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto. At itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Secretary Rex Gatchalian, at ang sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, continuing yung relief operation, yung mga evacuation centers, ang bilang niyan ay nasa 461 na nakabukas. At iniulat din ni Secretary Gatchalian na meron ng mga 1,193 totally damaged houses, habang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aabot sa ating mga kababayan na apektuhan itong habagat ng tulong. At in fact, meron ng 717,449,000 total humanitarian aid ang ipinahagi. Ang DPWH naman, kanina ipiniliwanag ni Secretary Dizon yung pagkakalubog sa maraming area sa Quezon City. At ang sinasabi dito ni Secretary Dizon ay dahil ito doon sa pag-apaw ng San Juan River, sapagkat itong San Juan River ay bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno na nga ito, kaya ito walang matakbuhan yung tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Kaya naipon ang naipon yung tubig sa Quezon City, habang nag-propose din naman ito, naglatag din ito ng ilang mga proposal para sa long-term solution, pangmatagalang solution, para masolusyonan yung baha na ating nararanasan. At kabilang dito yung pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa pag-asa, ito mahalaga itong punto sapagkat siguradong maraming mga kababayan natin ang nakikinig. Kailan ba sinisikat ang araw? Kailan ba aliwalas ang panahon? Sapagkat ang sinasabi naman ni Roy Badilla ng pag-asa, whole of August, so buong buwan ng Agosto, talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero hindi naman ganong kalakas na. At yung ibinagsak na ulan kahapon na ating naranasan, kung ikukumpure ito sa Ondoy, halos kalahati ng ulan na binagsak ng Ondoy, yun ang dami ng ulan na naranasan natin kahapon. At sa pagkakataong ito, mayroon pang tinatawag na dalawang low pressure area mayroon. Yung extreme northern Luzon at ang isa ay nasa west. Ito yung dalawa, yun yung umatak na habagat. So may mga pag-ulan pa din na mararanasan tayo sa mga susunod na araw. Preferably o in general, talagang whole of August, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Samantala, kay Yusek Claire Castro naman, sinagot niya yung iba't ibang mga issue na itinanong ng ating mga kasamahan sa MPC. So yan muna ang ilang sa mga napag-usapan dito sa briefing sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay ng ginawang hakbang ating pamahalaan at patuloy na ginagawa para masolusyonan yung floodings na ating naranasan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat Alvin Baltasar, live na nagbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang sa lungsod ng Maynila. At ako naman po si Christopher Tirambolo, susunod na po ang Doctors on Board.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, Merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
16: Sa dumulog ito nila. Isang maniling
12: tragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
16: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST din.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
22: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, August 18, 2026. At tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming masundan sa ating Sports Radio live stream at mapakinggan sa ating PBS receiver app. Libre lamang mula sa inyong App Store at sa Google Play. No? Ngayong araw po, isang special guest, isa po sa ating pambatong national weightlifter na si Albert Ian De Los Santos ang ating makakakwentuhan. Ito'y matapos ang kanyang matagumpay na triple gold medal performance at pag-break ng new Asian and World Junior Records mula po sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, ito po ang ating balitang tennis. No? Kakatapos lamang breaking, yumukod ang ating pambatong Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa kanilang pag-aharap ng isang world number 10 American na si Amanda Anisimova doon po sa third round or round of 32 na itong WTA 1000 Cincinnati Open na ginanap po sa Ohio. So nakuha po nitong si Alex yung first set, 6-4, pero pagdating dun sa second set, no, nakabawi itong si Anisimova, no? 4-6 at pagdating po doon sa tiebreak, no, or sa third set po, ayun po, no, 2-6, no, ang naging final score. Again, 6-4, 4-6 at 2-6, no, ang naging final score dito sa harapan nito ni Alex Ayala and this world number 10 na si ito pong si Amanda Anisimova. Ito yung unang pag-aharap nitong sina Ayala at Anisimova, no? And dahil po dito ay nagtapos na rin, no, ang campaign for Alex Ayala for this WTA 1000 Cincinnati Open. Again, naka-receive dito si Alex, no, ng kanyang first round bye, no, dahilan dahil din sa kanyang pagiging seeded number 17 dito sa competition. Ang kanyang nabit doon po sa round of 64 ay isang player na si Elena Gabriela Ruse, no? So natalo niya po yan doon po sa second round at dito nga pagdating sa third round ay si Anisimova na yung kanyang nakaharap, no? Samantala, for the American naman, ang kanyang nakaharap, no, ay ang kanyang tinalo si Zeynep Sonmez ng Turkey, no? Yun yung kanyang previous match bago yung kanilang pag-aharap nitong si Alex Ayala. So seeded number 9 itong si American, no, Anisimova dito sa kompetisyon at ang kanyang nakatakdang makaharap, no, ay isa pong Wimbledon former or the reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova. So what will be next for Alex Ayala? Syempre susundin pa rin natin si Alex, no, sa kanyang nalalapit, no, na campaign para sa 2026 US Open. This month din po yan, in a few days, no, magbubukas na rin itong US Open for Alex Ayala dahil August 23 to September 13 nakaschedule itong US Open. Sayang lang, no, kung natalo sana ni Alex itong American, no, ito na rin yung magsisilbing pang-sampung panalo niya sa mga top 10 players dahil from the past marami na ring nakaharap si Alex, no, na nasa top 10 ng WTA. Syempre nandiyan, no, sina Iga Swiatek, no, nakaharap niya rin sina Coco Gauff, meron din siyang naging laban before with Madison Keys, no. So sayang lang, but again, magandang build up din, no, yung kanyang experience dito sa Cincinnati Open pagdating sa kanyang next competition, ang US Open, again August 23 to September 13. Samantala, let's move to athletics. Dito po, wagi ng gold medal ang ating two-time Olympian na si Ernest John E.J. Obiena nang siya po ay magwagi, no, ng gold at tumalo ng 5.91 meter mark, no, dito pa sa 2026 Golden Sand Meeting na ginanap sa Mienji Roje sa Poland. Again, itong 5.91 meters, no, 2 years, no, since the last time na na-achieve nitong si EJ Obiena ang 5.90 meter mark, no. Ito yung kanyang second Olympic stint, no, from the 2024 Paris Olympic Games, no. So 5.90 yung kanyang na-achieve doon. Nag-attempt sana siya ng 5.95 meters pero nag-fail, no, dahilan para siya ay tumapos sa pang fourth overall mula dun sa men's pole vault final ng nakaraang Paris Olympics. And also last year, he also attempted na tumalon ng 5.90 meters during the Philippines hosting nitong Ayala World Pole Vault Challenge, no, na ginanap po sa Makati City, pero nabigo siya dun sa kanyang tatlong attempts, no, at nagkasya lamang sa 5.80 meters. Again, ang nag-uwi po ng silver medal dito, taga Qatar, na si ito pong si Saifuddin Abdel Salam, no, 5.75 meters naman yung tinalon nitong Qatari, no, at yung nag-uwi ng bronze naman, isang American na si Cole Walsh, na meron pong jump na 5.70 meters. Again, congratulations for EJ Obiena. Ito na yung kanyang pangpitong gold medal ngayong season, no. Talagang maganda yung kanyang pinapakita, lalo na patuloy yung kanyang pag-build up, no, nung momentum niya, no. Lalo na nakatakda rin siyang magdepensa, no, ng kanyang title sa paparating na 20th Asian Games na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan. Again, September 19 to October 4 naman, no, nakaschedule itong Asian Games. Samantala, let's go to basketball updates. Ito po, magbabalik na si Kai Soto para sa Gilas Pilipinas men's basketball team. Ito po ay kinumpirma mismo ni Kai sa kanyang official Instagram account, no? So, ipinakita po dyan, no, ni Kai Soto, no, ang kanyang naka-uniform na ng Gilas, no, ready to play, bagamat hindi nakikita na si Kai Soto yan, but definitely it's Kai Soto, no? You know what it is, no? And ayan po, no, si Kai Soto, of course, 2 years ago, no, nung last time siyang nagplay for Gilas Pilipinas, no, nang tinulungan niya po ang ating pambansang koponan, no, na makapag-qualify sa 2025 FIBA Asia Cup, no. Ang kanya naging previous performance was 19 points, 10 rebounds, 7 assists, no, doon sa historic win ng Philippines versus New Zealand, no, 93-89, no, na ginanap po sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Again, simula po noon, noong 2024, nagkaroon naman si Kai, no, ng torn ACL, no, dahilan para siya po ay mabakante, no, pansamantala. Actually, pang samantagal, nagtagal kasi, no, ng 2 years, no, yung ating pag-aantay kay Kai Soto na muling makasama ng ating Gilas Pilipinas men's basketball team. Samantala, tatangkain po ng ating Gilas squad, no, na of course makarecover mula dun sa 4 losses na records natin in this 2027 FIBA World Cup Asian qualifiers, no. So yung 4 losses na to nanggaling sa kamay ng New Zealand at Australia, at yung 2 wins naman natin mula sa team ng Guam. Again, August 28 ang makakaharap ng Philippines ay ang Jordan, at August 30 naman nakatakda yung laban versus Iran. So again, sa fourth window na to, no, and second round na rin nitong FIBA World Cup Asian qualifiers. And syempre, kung pag-uusapan din natin ang naging preparation ng Gilas men, of course, nagsimula na po kagabi. Kahit na maulan, nagsimula na yung naging practice, no, yung training, no, ng ating Gilas men mula po sa Pasig City, no. And syempre, ang namuno po dyan, si Coach Tim Cohn. Siya rin actually yung nag-confirm, no, na si Kai Soto nga ay talagang muli ay babalik na sa ating koponan. And also, syempre, dalawa po yung pinaghahandaan, no, ng ating Gilas men. Of course, itong paparating nga na World Cup qualifiers, and syempre yung next month's Asian Games, kung saan ang Pilipinas din ang reigning men's 5-on-5 basketball Kings, no. So again, for the World Cup qualifiers, nandiyan, no, at nagbabalik yung mga overseas players, si sina Dwight Ramos, nandiyan din si AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kiambao. And syempre, for the Asian Games naman, this time naniniwala po si Coach Tim Cohn, nakakayanin na yan, no, ng all PBA players, no, since ito raw pong Asian Games ay hindi naman sanctioned, no, ng FIBA. So again, ang goal ay syempre madepensa, no, yung men's 5-on-5 gold medal. Again, kung babalikan natin yung nangyaring gold medal romp no, ng Gilas Pilipinas men's basketball team from the 2023 Hangzhou Asian Games no, ay na break po no ng team no yung gold medal drought no na napanalunan nga no sa Hangzhou, China. So talagang history no, and ending sixth decade no, nasa 60 years yung na break no ng Pilipinas ng mapanalunan yung title na yon mula sa men's 5-on-5 basketball competition. So again, bago din yung Asian Games, meron ding inaasahan no na magkakaroon din po ng friendly games no ang ating Gilas squad papuntang Korea no, and that will be on September 3. And syempre bago din isunod no yung kanilang magiging laban nga dyan po sa 20th edition ng Asian Games. Samantala, nagsimula na rin ang campaign ng ating Gilas Pilipinas Women's Basketball Team dito po sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament no, na ginaganap po sa Guadalajara, Mexico. So again, napaka-importante nitong torneo na to para sa ating Gilas Women dahil ang top 2 teams lang po in each two groups no ang siyang aabante doon sa next round. Again, nasa Group B ang Philippines dito kasama ang 7th seed Canada, nandiyan din ang 22nd seed Senegal, pang 30th po ang Pilipinas at yung host Mexico naman ay pang 31st. Habang nasa Group A naman ang Brazil currently ay 9th seed, New Zealand 21st, Argentina 23rd at yung South Sudan pang 42nd. Kaninang umaga po ay binuksan na ng ating Gilas Women ang kanilang campaign dito sa pre-Olympic qualifying tournament no, at yumukod po ang ating koponan against host Mexico at ang naging final score ay 58-61. Again, ang nanguna for the Philippines ay si Vanessa De Jesus no, 15 points no yung kanyang ibinigay kanina no sa laban na yan. Syempre kasama niya rin po sina Afril Bernardino, Ken Pastrana, Janine Pontejos, Angel Surada, Luna Ozar, Jack Animam, Sofia Dignadise, or si Jace Hozon, nandiyan din po, Alisa Rodriguez, Monique Del Carmen, at si Casey De La Rosa. No? So, again, bawi, no? Meron pang 2 games no for our Gilas Women dito sa competition by August 20, 7:30 a.m. dito sa Philippines. No? Gaganapin ang laban against the 7th seed Canada. At August 21 naman, kinabukasan po niyan, ay ang laban versus 22nd seed Senegal no. So yan po ang schedule para sa ating Gilas Women basketball team. Samantala, basketball updates pa rin. Resulta naman sa naganap na FIBA 3-on-3 Youth Nations League 2026 Asia Sea Stop 1. Ang haba, di ba? So again, nagkampiyon po dito nanguna ang ating women's team na binuo ni na Amaya Isabel Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, nandyan din si Jamana Francine Meñano at si Maria Victoria Pasilang. So again, 3-0 win-loss card ang nakolekta po ng ating Gilas Women Under 23 3-on-3 squad dito sa kompetisyon. Naunang panalo against Vietnam 21-7, sinundan po yan ng panalo against Malaysia 21-8, at ang next po ay ang laban versus Chinese Taipei 21-15. So sino ba ang pumangalawa? No? Kung nanguna po ang Philippines, pumangalawa naman dito sa kompetisyon ang Chinese Taipei, pangatlo ang New Zealand, pang-apat ang Vietnam at ang Thailand po panlima, pang-anim naman ang Malaysia. Samantala, sa men's team naman, sayang no, kinapos no ng pwesto ang ating men under 23 3-on-3 squad no para makarating doon sa finals no. 1-1 win loss record naman ang naitala ng ating Gilas under 23 men no. Nandiyan naman sina Andrew Victor Bongo, si Blair Christopher Lingolingo, Ryle Richard Melencio at si Arjen Sean Tuano. Again, ang unang nakaharap po na yung team ng Vietnam, 21-8 ang naging score. At sa second game nila against Malaysia, dito naman yumukod na ang ating men's squad. No? 17-20 naman ang naging final result katapat ang Malaysia. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ang ating Game On program. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na sports stories, kaya wag po kayong aalis.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
28: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
29: This is a public service announcement.
30: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
29: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
29: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
32: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. And syempre, naka-livestream din ang ating Sports Radio livestream. And you can also catch us live no, mula sa ating PBS receiver app. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at Google Play. Ito sa ating pagpapatuloy ay dito naman tayo latest natin mula sa swimming. Talagang nagpakitang gilas na naman no ang ating Olympic medalist na si Kayla Sanchez dahil siya po ay gumawa ng panibagong Philippine record mula dito sa women's 50 meter freestyle event sa nakalipas sa 2026 Pan Pacific Swimming Championships na ginaganap po sa California. So again, na-break niyang mark no ay 24.90 seconds, no? And ito po yung nagbura doon sa 25.15 seconds, no? Again, nakuha niya yung 24.90 seconds sa preliminaries pa lang. So, prelims pa lang na break niya na yung current national mark na 25.15. Pero pagdating doon sa finals, dito naman ay mas bumilis pa no yung naging finish for Kayla Sanchez dahil 24.86 seconds no yung kanyang naitala sa finals na to. Dahilan para naman siya ay tumapos na 7th overall dito sa competition. So bago itong 50 meter freestyle niya, siya po ay gumawa rin ng panibagong national record mula sa women's 100 meter freestyle, no? And 53.46 seconds, no? Yung kanyang bagong sinet po na standard po dyan. Again, congratulations for Kayla Sanchez. Bukod sa kanya, si Gian Santos, maganda din yung naging performance mula dito sa Pan Pacific Asian Championships, no? Or Pan Pacific Swimming Championships, no? Again, for Gian Santos naman, new record, no? Ang kanyang naitala mula dito sa men's 200 meter freestyle event, no? Ang kanyang naging oras na 1 minute 49.78 seconds, no? Ang siyang bumura doon sa 1 minute 50.29, no? Na previous mark, no, ng Philippines, at ito ay sinet ni Adrian Eichler, no, mula sa German Championships noong pong May 2025. So congratulations then for Gian Santos. And of course, itong dalawa na to, Kayla Sanchez and Gian Santos, ay bahagi po ng ating Philippine Aquatics team na lalangoy para sa 20th Asian Games. And speaking of the Asian Games, meron ding new addition, no, ang ating Philippine Aquatics, no. At ito po ay sa katauhan ni Miranda Renner, no. Si Miranda Renner ay minsan pong nanalo na rin ng silver medal mula sa 2025 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, no. Yung silver medal na to nanggaling naman sa women's 50 meter butterfly event. So again, yung iba pa pong makakasama nitong tatlo ay sina Logan Wataru Noguchi, nandiyan din si Shandy Chua, nandiyan din po si Heather White at si Thea Isabella Salvino. Dahilan para ang Pilipinas po ay irerepresent po ng pitong swimmers, no, sa paparating na 20th Asian Games. Samantala, let's go to baseball. Ito po, tumapos naman na panglima ang ating Philippine Under-12 team mula sa katatapos na 2026 12 BFA Under-12 Asian Baseball Championship na ginanap po sa China. At dahil dito sa panalo na to, yung isa po nating player, si Marion Leron, ang pinangalanan bilang pitcher awardee, no? Dahil sa kanyang best earned run average or ERA na ginanap po dito sa kompetisyon. So, outstanding performance, no, ang nagawa nitong si Leron para ibigay at tulungan ang Philippines na mapanatili ang kanilang panlimang pwesto dito sa kompetisyon. Ang Japan po ang nakakuha ng overall championship, kasunod po niyan ang Chinese Taipei at ang South Korea. Samantala, speaking of baseball pa rin, this time yung ating Philippine Women's Baseball Team ay nakatakdang simulan ang kanilang campaign dito sa WBSC Women's Baseball World Cup 2026, no? At ito po ay gaganapin sa Tainan City sa Taiwan. Again, group stage po ito, August 23 to 27, no, itong kompetisyon, and 20 players, no, ang nakatakdang bumuo sa ating Philippine Women's Baseball Team. So, pwede nating i-mention, nandyan po sina Maria Christine Bautista, Angel K. Bedanyo, Helea Campos, Ivy Mel Capistrano, Shaila May Celis, nandyan din si Deli Rose Covarrubias, Marnie Dela Cruz, Madeline Dumaug, Erica Fernandez, Martin Dominic Francisco, Cassandra Inot, Justine Hover, Jay or si May Langga, Jojeline Lee, Mary Joy,

0: namin sila is ibibigay pa rin po namin yung 101% best po namin para manalo po sa kanila. Kalidad po ng team namin yun is so high na po. Compare po sa mga past experiences ko po dito sa team. Yung team po namin ngayon is mataas po talagang kalidad na ngayon, ma'am, kasi bukod sa magagaling po yung coaching staff namin, lahat po ng mga players dedicated po talaga na manalo, matuto. Kaya every training po talaga sinasa puso namin para po ma-attack to yung physically and mentally preparation po namin.
1: There you have...
0: Pinaka-motivation po namin ngayon is gusto po talaga naming ma-promote yung women's baseball po, na yung mga babae hindi lang sila pang softball, na pang baseball din sila, na women's can play baseball din po. So ang pinaka-motivation po namin dito is gusto po talaga namin ma-promote ang women's baseball nationwide or around the world po talaga, na para sa mga grassroots na rin po maging motivation din nila kami para mag-step up para sa sunod na members na rin po ng national team.
1: There you have it, si Mary Ann Ramos, ang miyembro ng ating Philippine Women's Baseball Team. So, napakaganda, no, nung kanyang aim po nila, no, na syempre, no, sa kanilang first time na makapag-qualify dito sa competition ay makapagpakita ng maganda, no, at makakaharap po nila dito, no, nandyan po ang world number one Japan, no, dito sa competition na to. And more than that, syempre, ang gusto rin po ni Mary Ann Ramos ay syempre, yung ating women's baseball ay patuloy na lumaki, patuloy na ma-promote, no, hindi lang dito sa Pilipinas but of course globally, at mapakita, no, ang galing ng mga Filipina batters, no. Again, kung titingnan po natin yung estado po ng ating Philippine women's baseball dito sa kompetisyon, currently number 21 sa world rankings ang Pilipinas, no, at makakaharap po natin dito sa kompetisyon ay ang 7-time champion at world number 1 Japan. Nandiyan din ang number 5 Venezuela, number 6 Chinese Taipei, number 7 Cuba, at number 15 Great Britain. So, only the top 3 teams lamang, no, mula dito sa group stage ang siyang aabante sa final stage. Na naka-schedule naman po July 2027 or July 19 to 25 sa Rockford, Illinois. So, ayan po, pagdasal natin, no, ang magiging success, no, ng ating Philippine Women's Baseball Team, again mula dito sa WBSC Women's Baseball World Cup. Samantala, ito naman, volleyball updates naman po tayo. Nakita na po nating naglaro ito pong si Sachi Minowa, or mas kilala po natin dito as Jaja Santiago, kasama po ang team na Creamline Cool Smashers. Ito po ay sa nakalipas na Cagayan de Oro or CDO exhibition ng PVL. So wagi, no, itong Creamline katapat ang Choco Mucho in 5 sets, 25-18, 25-20, 25-15, 20-25 at 59. So dito, bagamat short lang yung naging time ni Jaja or ni Sachi Minowa para doon sa panalo na to, no, ng Creamline, pero naramdaman naman, no, yung kanyang naging malaking contribution din, especially dun sa mga crucial minutes, no, ng laban versus the Choco Mucho. So samantala, inaasahan din, no, na ito pong paglalaro, no, dito sa PVL, no, as reinforcement nga ng Creamline, no, ay magandang build up din for Jaja Santiago, no, bago yung kanyang inaasahan na paglalaro sa LOVB, or ito po yung League 1 Volleyball or LOVB na gaganapin, or kasama niya po ay ang San Francisco Signal, no. So July 17 actually nang makonfirm, no, na itong si Sachi Minowa ay maglalaro for the San Francisco, no. And with that, talagang maganda rin, no, na after how many years, no, nagbalik, no, local court, no, itong si Sachi Minowa, no, and this time kasama nga ang Creamline Cool Smashers. Samantala, checker time, it's 1:29 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating national weightlifter na si Albert Ian De Los Santos.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa.
12: Sino nagturo sa'yo?
11: Nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. It's the 18th of August. Araw ng Martes. Maraming walang pasok. Gayunpaman, sana po manatili kayong tuyo. Medyo umaambon-ambon. Umiwas, lumabas kung wala namang gagawin na importante. Mahirap magkasakit. At dahil suspendido po ang PSA forum. Akala ko kung ano i-announce kong suspendido. Ako po, just lang ang inyong kasama para sa Sports Radio Magazine this Tuesday afternoon. Do, meron pa naman tayong iahati, di ba, bahagi na updates regarding sa PSE forum dahil may event na mangyayari and nagkaroon sila ng announcement sa PSE. So, sa pangalawang bahagi po ng ating programa, ibibigay natin sa inyo yung part of their announcement for that tournament. Lalo na sa napakagandang isla ng Boracay yan. Uy! Nag-Boracay ka, saan hindi ka inulan? Anyway, samahan niyo po ako as we discuss itong mga updates and at the same time give itong ang naging announcement for the Open Water Swimming Tournament dyan sa Boracay. Tumuto kayo dito lang, 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Pwedeng-pwede rin sa inyong mga cellphone. Anytime, anywhere, just download the PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store. Andiyan ang mga station under the Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. And syempre, pwedeng-pwede kayong makinig, lalo na Sports Radio 918. Ganyan din, pwede nyo kaming sundan sa aming Facebook Live at Sports Radio 918 AM. Like, follow, and share the page. Medyo kumunti tayo ulit. So, paramihin po ulit natin yung ating mga followers. And at the same time, follow nyo din kami sa Exports Radio 918 AM. Meron din tayong website na pwede nyong bisitahin kung gusto nyong mas marami pang matutunan, mas marami pa kayong malaman. Just follow our website and that's radiopilipinas.ph sports segment. Unahin na natin, ano ba ang biggest story ngayong araw na ito? Alexandra Ayala. So medyo malungkot for the fans dahil natapos agad yung campaign nitong si Alex at the round of 32 ng Cincinnati Open. As she faced Amanda Anisimova in a 3-set match. 6-4, 4-6, 2-6 ang naging score ng laban. Paano nga ba ang nangyari? Bakit lumamang na ay kinapos pa ng konti itong si Alex Ayala? Sa match breakdown ng mga websites, Ayala started aggressive and took the control in the early set. Kaya nakuha niya yung panalo, 6-4. And getting that against the world number 10. Hindi lang basta seeded player itong si Anisimova, but she's the current world number 10. In the second round, tinaas ni Anisimova yung level ng game and forced the match into a decider, winning 4-6. Pagdating ng third set, doon medyo lumungkot ang kwento dahil lumamang na po si Alex at 2-0. But bumawi itong si Anisimova with the next 6 games to close out itong match at pumasok sa round of 16. May momentum na na nakuha si Alex with a 2-love score, but iba rin talaga yung caliber and yung kumbaga quality ng play nitong si Anisimova. The biggest difference was sustaining pressure after falling behind. And a veteran like Anisimova didn't panic after losing the first set and recovered, leveled the match, and produced a dominant 6-game run against dito kay Alex. Is this discouraging para kay Alex? Definitely not. It's a really, really good performance despite the loss. And taking the first set is important. Leading 2-love in the third was a good thing. And this showcase no na hindi na basta-basta nagkakaroon ng panic itong si Alex. Taking that or hindi niya na masyadong nagiging disadvantage yung level ng kanyang kalaban. And a strong indication na kaya niyang sumabay against this elite opponents. However, siguro malaking punto na pwedeng matutunan at maintindihan, hindi lang ni Alex but more on yung mga fans din, is Alex is on that level, but she needs to continue developing pa. Particularly how to kill off a top 10 player na nakakuha ng momentum. Also, siguro kailangan din yung understanding on the reset of the game. Dahil si Anisimova, after losing a 65-minute first set, hindi siya basta-basta nawala ng pag-asa. Siguro paano mag-change up yung game in times na medyo nakakalamang. Kasi yun nga, nag-2-love na lead itong si Alex, but nag-comeback itong si Anisimova with 6 straight games. Ibig sabihin, hindi napigilan ni Alex na makakuha pa ng additional na set against this top 10. Pero mind you, hindi pumapalpak, hindi nag-fail yung aggressive gameplay ni Alex. She shouldn't come away thinking na kailangan niya maging defensive. Yung willingness niya to take the ball and dictate a major reason kung bakit siya nanalo. The challenge is maintaining that aggression once na mawala sa iyo yung momentum. Yung matakot ka na magkaroon ng mga errors, definitely nakaka-apekto yun sa kahit sinong atleta. And malaking bagay at malaking punto na dapat nating tandaan. Despite this loss, malaking tulong kay Alex na makakapagpahinga siya ng maaga and focus on her next tournament, which will be the US Open. So yun lang, it's a sad loss but definitely more lessons to learn. And sa ganong level na natalo ka sa top 10, not bad and not something na pwede mong masabi mo na kulang ka pa. It's more on how you will manage on the next coming games. Samantala, another big news, ito, good news sa mga fans ng basketball dahil balik na po si Kai Soto sa ating national team. Kinumpirma ito ni Coach Team Cone ng Gilas Pilipinas as the 7'3 resumed training with the team despite torrential rains kahapon Lunes in preparation for the second round of the FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matatandaan na huling naglaro for Gilas itong si Kai Soto in 2024, helping the country qualify para sa 2025 FIBA Asia Cup. However, nasunod kagad yan ng malungkot na balita as Soto sustained a torn ACL in his left knee nitong Enero last year while playing for Koshigaya Alpas sa Japan B-League. That prevented the 24-year-old to miss the Asia Cup as well as the first three windows ng World Cup qualifiers. Without Soto, the Nationals lost 4 in a row contra New Zealand and Australia, resulting in a 2-4 record heading to the fourth window. Ang unang aksyon ng Gilas Pilipinas will be against Jordan this coming August 28 to be followed by a match against Iran on August 30 sa Mall of Asia Arena. Speaking of Gilas, ay nakalasap ng malungkot na 58-61 loss ang ating Gilas Pilipinas women at the hands of host Mexico at the start of FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara. The Nationals dominated the first half, posting as many as 15 points before taking advantage 83-27-25 advantage to the halftime. But the greedy Mexicans tightened their defensive screws in the third quarter, limiting the Filipinas to only 10 points. And in the fourth, a 12-0 run by Mexico turned the deficit 47-57 to a 59-57 advantage with just 69 seconds remaining. The Philippines had two chances to tie the game but Jack Animam only made one free throw and Avril Bernardino turned the ball over in the next possession. In the second half, Mexico outscored the Gilas women 36-21 and were out-rebounded 52-37. Vanessa De Jesus led the Philippines with 15 points, 4 assists,
9: 3 rebounds, samantalang si Jack Animam added 14 markers and 6 rebounds. Sofia Dignadisa had 8 points and Casey De La Rosa had 6 points and 10 rebounds before fouling out. Anissa Jeffries faced Mexico with 17 and 9 and Gilas will return to action this coming Thursday, August 20 contra world number 7 Canada at 7:30 Philippine time. Umaga po yan, umaga. Kaya nagtataka ko ba't parang ang baba ng points ni Casey De La Rosa. It was a foul out. So, dun tayo nadali. Medyo kailangan pa nating pahigpitin na hindi tayo sumasabit on fouls. But still, good performance for Gilas Pilipinas women. Babawi yan. Definitely babawi yan. Speaking of bawi, ito malaki-laking angat ang ipinakita ni Ernest John of Viena. As he posted a new season best 5.91 meters capturing the men's pole vault gold medal sa 2026 Golden Sand Meeting sa Międzyzdroje, Poland. Hindi ko na susubukan ulit yan. The clearance was Obiena's first jump beyond 5.90 meters since the 2024 Paris Olympics kung saan naglagay siya ng 5.90 meters in the finals. In 2025, Obiena also attempted 5.90 meters sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati but failed all three attempts. The gold was Obiena's seventh of the year as he continues his preparations para sa kanyang depensa in next month's 20th Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan. Qatar's Saifuddin Abdelsalam took the silver 5.75 meters and the USA's Cole Walsh claimed the bronze at 5.70 meters. Congrats EJ, napakagandang performance. Sana tuloy-tuloy para pagdating ng Asian Games. Malayo natin eh. Asian Games, 6 meters ang tatalunin. O higitan pa. Anyways, 19 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a break at sa ating pagbabalik, ibabahagi naman natin sa inyo yung naging announcement for the open water swimming na inorganize ng ating Philippine Aquatics Incorporated sa Boracay. Magbabalik po tayo after this break.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
15: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
17: from PBS
22: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: Sports Radio 918 AM.
9: 23 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at this point, pakinggan po natin yung ginanap na PSA Forum last July kung saan in-announce ni ng ating Philippine Aquatics Incorporated ang hosting ng ating bansa for the 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships na gaganapin or ginaganap dyan sa Boracay. Kabilang sa mga nandito sina Sir Anthony Reyes, PS Commissioner Fritz Gaston, Eric Buhain, and Jojo Kilop. Pakinggan po natin ito.
23: Welcome to another session of the Philippine Sports Writers Association's Sports Forum. We are live here at the Media Conference Hall of the Philippine Sports Commission, right inside the Isabela Sports Complex. And this morning, we will have an interesting topic. This regards about Open Water Swimming Championship. Yes, open swimming is a sport under a controlled environment. It is safe. I'm Randy Galo of Manila Standard. Good morning, partner.
24: Good morning, partner Randy. Good morning po sa mga taga-PSA. Hope that you are with us through our live streaming sa pamagitan ng aming Philippine Sports Writers Association Facebook page. And of course, delayed basis tayo sa DCSR, Sports Radio 918. Mamaya po, muli natin marunong dito. So, ako po si Judy Carina, samahin niyo kami for this very interesting PSA Sports Forum.
23: Bago niyo pagkilala natin mga bilalang gentlemen partner, na standing pa sa mga natin mga sponsors, and we have a president, a PSA president, Francis Ochoa. Maraming salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Milo Philippines, San Miguel Corporation, and Alinalas.
24: And yes, we're so happy to welcome here with us for the very first time, I think, the Philippine Aquatics Incorporated here at the PSA Forum. Yes, first time, because we are hosting the 4th Southeast Asia Open Swimming Championships. Yes, so we have our Vice President, Jojo Kilop. Hello, good morning. We have also our Executive Director, Sir Anthony Reyes. Multi-medalist in the CA, Secretary General of the Philippine Aquatics Incorporated, Sir Eric Buhay. Welcome po. And of course, our Commissioner, PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston. Magandang araw, magandang umaga. Opening remarks from our gentleman, siguro si Sir Eric. Please.
25: Thank you very much po, Ma'am Judith. Marami ko

0: for this.
1: Oras natin, Pilipinas, 5:08. Ngayong araw po ng Martes, August 18, 2026. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, live na papakinggan. Siyempre, sa 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood on YouTube. Ano bang pangalan ng... pangalan ng YouTube channel natin? Sports Radio 918 on YouTube. Taray. Magkano ba kikitain natin dyan? Pwede bang pambili ng bagong computer yan? Okay, so live tayo sa YouTube. At ang maganda dyan, yung mga past episodes, di ba, pwede mong balik-balikan. Halimbawa na lang, Esports Explorer partner, pwede mong balik-balikan yan dyan sa tawag dito sa ating YouTube channel. So, yun ang kagandahan yan eh. At syempre, live din tayo. Maya-maya lang sa Capital 104.3. For today's episode, unahin natin, syempre, ang paboritong laro ng mga Pinoy, sisihan. Yan ang number one na sport ngayon dito sa Pilipinas. Sisihan. De basketball syempre, ano ka ba? Ibang radio station pala yung sasabihin ko sana ng salita. Hindi na kailangang pag-isipan 'yan. 'Yun ang gusto kong sabihin. Diba syempre basketball. Ongoing ang laban ng Strong Group Pilipinas dito sa 45th William Jones Cup. Second round ng bakbakan ito. Kalaban po nila itong Japan Youth Team. Ang problema, tambak na ng Strong Group yung Japan Youth Team. Fourth quarter na. Tapos biglang naputol yung live stream. Hindi ko sure. Baka unlicensed na wirecast din yung gamit nila. Hindi ko lang sigurado. Oh, bigla na wala yung live. Actually, kanina nawala na rin yan eh, nung band, I think after halftime. Sa YouTube ako nanonood eh. Tapos lumipat ako dito sa Facebook page ng Strong Group Athletics. Oh, nawala rin ngayon. Pero tambak na ng Strong Group yung Japan Youth Team na tinalo na rin nila. You know, dun sa naunang round. Okay, so ang tinatarget ng SGA dito syempre ay yung kanilang ikatlong sunod na kampyonato dito sa William Jones Cup. Now in the first quarter nung kanilang laro kanina, nakakasabay yung Japan. Actually lumamang pa nga yung Japan nung first quarter. Maganda yung mabilis yung laro nung mga Hapon. Syempre mga bata pa to, talagang pukpok ito sa takbuhan eh. Dinadaan nila sa bilis at saka ball movement yung Strong Group, at least in the first quarter. But as the game went on, ayun, naging apparent na yung syempre size advantage ng Strong Group. Bilang nandyan yung higanting si Boban Marjanovic, di ba? At saka syempre yung advantage nila pagdating sa experience. Dahil syempre mga toto itong kalaban nila, yung Strong Group, mga professional players na to. So anyway, mamaya sikapin nating makuha yung final score nitong laban ng Strong Group Pilipinas at ang Japan Youth Team sa 45th William Jones Cup 2026 sa Taiwan. Dito naman tayo sa sinapit ng ating Gilas Women. Masakit na pagkatalo ito sa kanilang unang laro sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. Ang final score laban sa Mexico, 58-61, 3-point loss para sa Gilas Women. Pinangunahan ni Vanessa De Jesus ang Gilas with 15 points, 4 assists, 3 rebounds. Si Jack Animam naman merong 14.6 rebounds sa kanyang pagbabalik sa national team. Sofia Dignadise playing for the first time and sa senior team natin with 8 points, 3 rebounds and 2 steals. Ito yung mga nangyari sa laban in the opening quarter. Vanessa De Jesus with a pull-up jumper, tapos may reverse layup si Jack Animam. Lamang dito Gilas, 10-8. Pero sumagot ng dalawang sunod na tres si Destiny Pitts para sa Mexico, 16-15. Tinapos ng Gilas yung first quarter with a 7-0 run Abante sila 22-16. Now, in the second quarter, nasa Gilas pa rin yung momentum. Dalawang turnovers yung napuwersa nila sa Thailand, and in both occasions, nakascore si Afril Bernardino tsaka si Casey De La Rosa. 12 puntos na bentahe na to para sa Gilas Women, 28-16. Later on, Angel Surada with a steal and Vanessa De Jesus with the finish. Biggest lead para sa Gilas Women, 15 puntos, 35-20. Lamang sila ng 12 at the half, 37-25. Now, lagpas kalahati ng third quarter nung nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. At that point, with 4 minutes 17 seconds to play, in the third, lamang pa actually ng 10 yung Gilas, 43-33. But ang naging problema, mahigit 2 minuto yon hindi sila nakascore. Samantalang itong Mexico, Anissa Jeffries, led a mini 6-0 run. So nakahabol na sila rito, 39-43. In the final quarter, sinubukan ng Gilas na pigilan yung comeback nitong Mexico. Sofia Dignadise, nakadalawang 3 yan. Tapos nakascore din si Vanessa De Jesus tsaka si Jack Animam. Balik sa double digits ang lamang ng Gilas Women, 57-47. 6 minutes 9 seconds to go, okay? 6 minutes 9 seconds to go, 57-47 lamang ng 10 ang Gilas Women. Now, remember, after the game, ang final score ng Gilas ay 58 points. Ibig sabihin, in the last 6 minutes and 9 seconds, 1 point na lang ang nadagdag sa talaan nitong Gilas Women. Anong nangyari ngayon? Malaking dahilan dito, yung kanilang turnover numbers. In a span of 3 minutes after taking that 57-47 lead, tatlong beses silang nagka-turnover. And that allowed ito pong Mexico to unload a 12-0 attack. Nag-sanib persa dyan yung Alexia Lagunas tsaka Hazel Ramirez. And then a fast break, yung fast break layup ni Ramirez ang nagbigay sa Mexico ng 59-57 lead. 69 seconds ang natitira sa laro. Pero nagkaroon pa naman ng tsansa yung Gilas Women. Actually, dalawang beses pa nga eh. Nagkaroon sila ng dalawang tsansa para maitabla yung laban. The first time, si Jack Animam got fouled. Ang problema, 1 out of 2 free throws lang yung nagawa niya. So okay pa, okay pa. 1 out of 2 free throws. And then kasi 1 out of 2 rin yung Mexico do sa pagbalik ng bola sa kanila. So it remained a 2-point lead. Yun nga lang, sa possession ng Gilas, next possession ng Gilas, si Afril Bernardino turned the ball over. Kaya bumalik sa Mexico yung bola at nakumpleto nila yung kanilang come from behind victory laban sa Gilas Women. In that second half, Gilas was outscored 36-21 ng Mexico. Anissa Jeffries ang nanguna para sa host team, 17 points and 9 rebounds. So next assignment ng Gilas dito ay Canada, samantalang ang Mexico kalaban ang Senegal. From Guadalajara sa Mexico, dito tayo sa Ahmedabad, India. The latest result para sa ating Gilas Under-18, ang ating Gilas Boys, 91-62, laban sa Thailand sa FIBA Under-18 Asia Cup. Pinaunahan ni Luke Atacador ang Gilas Boys sa panalo with 16 points. Perfect ang kanyang 3-point shooting, 3 out of 3, plus 4 na rebounds. And then si Elias Gish with 15 points, 8 rebounds. 15 puntos din si George Aiden Green. Meron din siyang 7 rebounds and 3 assists. And finally, Chog Moral with 12 points. Now, first quarter, maagang umarangkada itong Thailand. A 7-0 run ang nagbigay sa kanila ng 12 puntos na kalamangan, 28 ang score. But in the second period, nakahabol na kagad itong Gilas. Nakalimang puntos si Aiden Green dun sa 12-0 run ng Gilas Boys. Tabla ang score, 31-all. Actually, tatlong beses pa lumamang ang Gilas in that second quarter, yung pinakahuli, 40-39 sa dalawang free throws ni Luke Atacador. Kung naka 5 points lang eh, yung Thailand in the final 35 seconds ng first half, kaya abante pa rin sila ng 4, 44-40 at break. Pero pagdating ng third quarter, dito na tuluyang naka-rest back. Ito pong Gilas Boys. Una, gamit yung Magandang ball movement. Ang dami nilang nakuhang puntos coming from assists. Prince Carino to Aiden Green for the layup, and then John Bennett Kangurungan. Binigay niyong bola kay Elias Gish. A layup and a foul. So, 3-point play yun. Tapos si Tubong Banwa naman, binigay kay Ethan Aguas yung bola for a 3-pointer. 53-50 Gilas. Mas mahigpit din yung depensa nila rito sa third quarter. Si Andrew Chiyo nakakuha ng butatayan, and that led to a Chog Mora layup. Tapos after a traveling violation ng Thailand, nakascore etong si Elias Gish from beyond the arc to push the lead to 65-50. Gilas Boys limited Thailand to only 6 points dun sa third quarter na yun. Kaya naman, baon nila yung 71-50 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Si Purich Binjariakul ang nanguna sa Thailand with 14 points and 3 assists. So, with that victory, tumapos na pangalawa yung Gilas Boys in Group A with a 2-1 record. Ang mangyayari dito, apat na grupo, yung number one team sa apat na grupo, direkta na yan, pasok na sa quarterfinal. Samantalang, yung second and third maglalaro pa sa qualification to quarterfinals. Doon maglalaro ang Gilas Boys kalaban ang Syria bukas. Sa ngayon, sa huling tingin ko kanina, actually, Australia at New Zealand pa lang yung nakapasok na directly sa quarterfinals. Dito naman sa 3x3, parehong lumalaro ang ating Gilas Women 3x3 at Gilas Men 3x3. Ngayong araw na to, simula nung stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. And ang men's team ng Gilas, teka, ongoing pa ba tong laro nila? Baka okay. Kalaban nila Chinese Taipei. Kumahabol sila ng 2 puntos dito. 2 minutes 2 seconds to go in the game. So live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Okay? Hanapin nyo lang FIBA 3x3. Makikita nyo naman yan dyan. Earlier, bago tong laro ng Pilipinas sa Chinese Taipei, sa Pool A ng Men's Division, tinalo ng Gilas ang Thailand 2011. Okay? Tingnan natin kung sinong nanguna dyan. Si, may 10 puntos dyan, yung Luis Pablo. 10 points. Tapos 5 points si Sean Tuanyo. 4 points si David Dungo. At si Blair Lingolingo with 1 point in that 2011 victory laban sa Thailand. Yun namang women's team natin kanina. The first game, panalo laban sa Vietnam in Pool B, 18-13. Si Amya Espanyol with 9 points. Kenan Elizabeth Ka with 5 points. Mariel Vigno with 3 points. At si Jamana Mignano with 1 point sa 18-13 na panalo over Vietnam. Now, yung Gilas Women are coming off a stop 1 victory laban sa Chinese Taipei, 21-15 dun sa final game. Si etong si Espanyol, Ka, Mignano, and Maria Victoria Pasilang. So nag-iba ng ano, nag-iba ng lineup para dito sa stop 2. So sinong umexit dito? Si Pasilang. Naglalaro ngayon si Mariel Ving, no. Then ang Gilas Men naman prior to stop 2 ay third overall sa stop 1. Matapos nilang talunin ang Vietnam 21-8 at natalo sa Malaysia 17-20. Si Victor Bongo, Blair Lingolingo, Ryle Richard Melencio, and Sean Tuano. So nagpalit din ng 2 players naman etong Gilas Men for stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia and Southeast Asia. 5:23 ang atin pong oras. Wala pa ako nakikitang update dito sa Strong Group Pilipinas. Ito kung ano ba nangyari dito sa kanilang laban against Japan Youth Team. Ayun, okay na pala. Ito, tapos na. 107-86 is the final score. So, panalo ang Strong Group laban sa Japan Youth Team. Tawan Aji with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists para dito kay Aji. When we continue dito sa programa, alamin natin ang latest news patungkol sa dalawa nating sports stars. We're talking about Alex Ayala and EJ Obiena. Abangan po yan sa pagpapatuloy natin dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
0: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: 5:25 po ang ating oras. Dito pa rin tayo sa Post Games Sports Radio 918. Earlier today, the round of 32 match ni Alex Ayala sa Cincinnati Open in Mason, Ohio. But unfortunately, natalo po ang pambato ng Pilipinas kay Amanda Anisimova, the world number 10, mula sa US of A, 6-4. 4-6 and 2-6. So, na hindi nakumpleto ni Alex yung panalo despite having a one-set advantage. Naging matindi itong bakbakan nilang dalawa. Actually, yung unang set pa lang. Senyales anong magiging intensity ng kanilang laro. Especially in the fifth game of set number 1. Isang game lang yun. Tumagal ng 20 minutes. Siyam na beses nag-deuce at apat na break point yung binura ni Alex Ayala for a service hold and a 3-2 lead. Although, etong si Anisimova ay nakabawi with

0: siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Oras natin Pilipinas, 5:36 in the afternoon. Ongoing na laro ng Pilipinas tsaka New Zealand dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League. Asia, Southeast Asia. Teka, ano bang... Hindi pa kasi nag... Ayun, panalo yung Gilas men laban sa Chinese Taipei 21-19. So far, 2-0 record dito yung Gilas men in Pool A. Meanwhile, yung Gilas women is also looking to go up 2-0. Lamang sila ng 1 point over New Zealand sa kanilang second game dito sa Stop 2. So again, naka-live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Doon sa ginanap na Jiu-Jitsu World Championships sa Abu Dhabi sa UAE, nakapagtala po ang Pilipinas dito ng unang medalya in the Jiu-Jitsu Fighting System. Ano itong Jiu-Jitsu Fighting System? Bakit may ganito? The usual, di ba? Na alam natin sa Jiu-Jitsu, you get, pwede kang manalo by points accumulated, pwede kang manalo via a submission, pwede rin via advantage. Dito sa fighting system, tatlong parts yung meron sa labanan dito. Yung part 1 involved dyan yung distance combat at saka controlled attacks with arms and legs. So, ano yan eh, parang tawag dito, parang may striking na kasama. Now, once nagrab mo na yung kalaban, then papasok na sa second part yung laro. Ano? Bawal na yung hits. Hits are no longer allowed. So, yung mga jutsukas, yung pala tawag dun, will try to bring one another down with various throwing tactics naman. Balibaga naman ang nangyayari dito. So, ibibigay yung puntos. Depende kung gaano kalinis at gaano ka-effective yung action o yung ginagawa. And then, once na nasa tatami na, on the ground na yung laro, then part 3 na, dito na papasok. So, eto na yung mga body joint, yung mga locks, mga chokes natin na kailangan para makuha yung panalo. So, yung naging medalya, unang medalya ng Pilipinas sa element na to ng jiu-jitsu ay nanggaling in the duo women's team event. Ang mga naging silver medalists ng Pilipinas dyan, si Marian Mariano at saka si Baby Jen Buzon. Si, at least si Marian, alam ko, veteran na jiu-jitsu athlete natin to. Nag-compete na rin ito professionally in MMA. So this is another achievement para sa kanya, especially with her younger partner na si Baby Jen Buzon. So paano ba nila nagawa itong historic finish na to in the recently held 2026 Jiu-Jitsu World Championships? Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon.
7: Dalawa pong special guest mula sa ating Philippine Jiu-Jitsu team ang magjo-join sa atin. Makakasama po natin sina Marian Mariano at Baby Jen Buzon. So welcome to the program.
8: Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo at sa mga manonood.
9: Good afternoon din po.
7: Yes, of course, una sa lahat, congratulations. Historic medal mula sa ating fighting system jiu-jitsu, no? Ang inyong nakamit, no? So, personally, gaano kalaki sa inyo itong naging panalo nyo, no? From the JJIF World Jiu-Jitsu Championship. Si Marian muna.
8: Siyempre, nag-coach na ako sa team namin. Isang napakalaking, kumbaga, honor and pride sa team namin na dahil bago-bago lang to is we were able to kumbaga nagkaroon agad ng result and this is our first world na ng team duo na may ganitong medal sa world. So parang iba yung level eh, hindi ko mahanap yung tamang term, pero yung pride for my team na we were able to make it in world championship.
7: How about for Jen?
9: Super happy naman po na nangyari po at na-experience po namin tong yung pag-ano po namin pagpunta po namin sa Abu Dhabi po na sa preparation din po namin.
7: Yes, ito ba gaano kahirap? Ano bang secret, no, kapag ganito yung event, no, lalo na duo? Paano ba 'tong nilalaro? Para lang maintindihan din ng ating listeners at viewers.
8: I'll speak for myself na lang po. Sobrang hirap, ma'am, kasi in the first days, nasanay ako na I fight na sariling ako lang, sariling diskarte ko lang, sariling my own will and free will. Pero ngayon, it's very challenging kasi dalawa kayo. You have different character, different mindset, different attitude and everything. So, kailangan yung magtugma, yung pagtingin nyo pa lang sa isa't isa. Kailangan alam nyo na ang iniisip ng bawat isa. Pagtingin nyo pa lang, yung inhale pa lang ng bawat isa. Dapat nagsasabay kayo kasi duo nga. And duo become once na isa at unite yung movement at sa at performance yung during the competition. So, it really takes time at very challenging sa amin. Though hindi pa perfect, pero at least kahit pa paano, we're almost there.
7: Yes, for Jen naman, no, paano nyong pinaghandaan? Or meron ba kayong parang meron ng parang gesture or gets mo na yon kapag ganun yung ginawa ni Marian? Paano yung inyong naging chemistry dito or yung inyong pagko-collab no during the competition?
9: Sa training po namin, may time po din po na nakaka-pressure, nakaka-stress. Di po namin makuha yung instruction, yung paano po namin naayusin. At pinag-uusapan din po namin yung paano namin mapaperfect yung i-perform po namin. Ayun po.
7: Yes, so talagang grabe yung inyong pinagdaanan sa preparation pa lang, no? But of course, syempre yung foundation nyo talagang exposed kayo sa iba't ibang klaseng mixed martial arts, di ba? Merong si for Marian, meron kang foundation sa Wushu, di ba? Meron ka ding Sambo and then Jiu-Jitsu. For Jen naman, meron ka ding Jiu-Jitsu din syempre and nag-MMA ka rin ba itong si Jen? And wrestling, no? So talagang all around kayo, no? Paano, gaano ka-espesyal itong paglalaro ng jiu-jitsu compared dun sa ibang mga focus sports na meron din kayo? Marian?
8: Actually, ang kaganda, ang what makes the difference here is that yung ito is hindi talaga siya yung kapag tumama is may control. May control yung, yes, we put power, speed sa aming movement. Pero pag tumama siya, yung tipong babawiin mo yung strength mo pag tumama, parang didikit lang siya, kiss and go lang ang mangyayari sa mga movement nyo. So, yun yung parang may, kumbaga pinagkaiba nito sa ibang sport namin na nakasanay na kagawin. Kasi yung sa ibang sport talagang pagtama, talagang solid, hindi mo dapat babawiin yung attack mo eh. Pero here, pagtama mo, pag once na dumikit, kailangan mong hilaan. Kasi kapag hindi, pag hindi mo hihila agad yan, syempre, it's either manakout, may injury mo yung partner mo, and hindi na tutuloy yung hindi na mag-move yung sequence nyo. So, yun yung difference naman dito. And yun yung challenge din. Kasi nasanay kami na pag once na bumigwas kami, sumipa kami, talagang todo bigay. Wala, you don't hold back, pero dito kailangan mong kontrolin lahat. Kailangan, aside sa may power ka, pero may control ka at hinihila mo talaga siya.
7: Yes, yeah, so talagang kailangan pigil lang, no? So parang ang hirap noon, yung parang bigay na bigay ka na, tapos bigla kailangan yung control nando, no? Pero
8: yes.
7: Syempre gusto nating balikan, ilan ba yung mga nakalaban nyo dito? And ano yung talagang naging assessment nyo dito sa mga performances din ng inyong mga nakaharap dito?
8: Actually, sa akin kasi, sa amin kasi sa duo, is sa woman. Ang alam ko sa woman is, pito sa mix and lima sa men and tatlo sa women. So, halos medyo tatlong kategory kasi yung nilaban namin. So, mix, open, and yun nga yung women. So, pito, lima, and tatlo. Yeah.
7: So
8: and
7: anong
8: in any series at every yan may tatlong series may tatlong series yan. So ABC sa tatlong series na yan, apat na apat in each series may category ko na rin. Sa A may apat na series yan. A1, A2, A3. Tapos pagpunta sa B, may apat uli na series yan na kailangan mong i-perform. So 16 lahat kada ng buong sequence ng duo. Then pag nag-move ka na, another na naman. So para nakakapagod siya and nakaka-drain talaga.
7: Yes, so nakaka-drain talaga, no? Pero sino yung nag-uwi ng gold medal dito sa duo women?
8: So far ang sa amin is silver kami. Montenegro. I think it's Montenegro sa category namin, Montenegro.
7: Montenegro. So yes. Ano nangyari? Ano ba to? Parang inaano ba siya? Parang ginajudge siya base dun sa performance? Paano ba ang judging dito?
8: Bali, ang mangyayari is, kunwari, nakapasa na kayo sa elimination, so papasok na kayo sa semis. So from FEMIS, naglalaglagan na naman kayo. Then kayo na yung papasok sa final. So dalawang team na lang yan. It's Philippine and Montenegro. So magtatapat kayong parehas dyan. So it's ang belt niyan is red and blue. Kung red ka, ikaw yung unang magpa-perform. So ipa-perform mo yung A series only. Then papasok ang blue naman. Ang ipa-perform niya A series and B series. Then lalabas siya, ipa-perform naman ng other team yung B and C. Then papasok ulit kami for C series. Ganun yung ano, parang labasan kami, pasupan kami ng ano, sa mats.
7: Yes. Pero sa inyong dalawa, may naging panghihinayang ba? Ano yung tingin yung, kung yun yung ginawa nyo, syempre may mga reflection, di ba? May mga assessment kayo for sure, no? Kung yun yung ginawa nyo, posible sanang nakuha pa yung gold. May ganun ba, personally, sa inyong dalawa?
8: Ako kasi is, siyempre, alam niyo naman ako ay yung will, yung fighting spirit ko, yung will ko talaga na hindi kaya yan. But sabi ko nga, dahil dalawa kami, either kung ano man ang maging result, is yun na yun, no barge or parang walang sisiyan. Kasi kami na yun eh. Yun na yung inabot namin eh. And ang bottom line yan is, okay, we go back, mag-reflect tayo, and ayusin natin for the next again. Parang gano'n na lang yung ano doon. Pero ang pinaka-ano naman doon is, as long as binigay mo yung lahat, yun naman yung lagi kong sinasabi kayo dyan. As long as ibigay natin lahat para walang sana, sayang, parang walang ganun. So, in my part, wala akong sana at sayang kasi I give all.
7: Yes, for Jen naman, anong nafe-feel mo, yun nga, same question, no? Kung may naging panghinayang ba sa'yo or parang solid ka doon sa naging performance yun na together?
9: Yes. Ano po, may time din po na napepre, syempre ako po yung attacker doon sa ano po, syempre po. Yung sa ano po namin, sa perform po namin, nakaka-pressure po kasi ako po yung attacker, kailangan sa akin po yung ibubuhos ko po talaga yung energy ko, yung lakas ko, kailangan mapaganda po namin yung performance. Ayun po.
7: Yes. And after nitong pagtatambal nyo na to, ano ba to, first time nyo na nag-compete together, na magkasama sa Duo Women? First time ba to?
8: Hindi po, kasi nung SEA Games, siya po yung partner ko. Pero originally po kasi is, may partner ako iba, pero dahil nga sa instances, hinila ko si Jen para maging partner ko sa duo.
7: Yun. So, yes, ma'am. Pero syempre, after this Jiu-Jitsu World Championship, ano nang next sa inyo? I mean, meron ba kayong next na pagsasamahan or kanya-kanyang ano muna? Kanya-kanyang competition muna? May mga individual events ba kayo or tournaments na upcoming? Yan.
8: Ma'am, bali we are bound for Cambodia naman, si Regional Cambodia next week. Actually, kaya wala kaming pahinga. Balik ensayo ulit. Kaya if you remember, since ka late na ako nakakaano, kasi nga may ensayo kami ng hanggang alas 9 ng gabi. So, tuloy-tuloy pa rin ang ensayo for si Regional sa Cambodia, ma'am.
7: So, si Regional, jiu-jitsu din to, and muli kayong dalawa ni Jen yung magtatambal.
8: Yes, ma'am. Same po.
7: Ano yun? Madadala nyo ba yung momentum, yung winning momentum from World Championship dito sa SEA Regional?
8: Siyempre, ma'am. Pag ako ang tatanungin, siyempre, ma'am. Diba? Kasi nga sabi ko, ganun kataas yung fighting spirit ko and will ko eh.
7: Anong nakita nyo dito, Jen, at saka si Ian? Anong nakita nyo na kailangan ano pa? Tutukan ng pansin para sa ganun yun yung mapulido pa or maayos pa, lalo na si Regional yung next.
8: Actually, ma'am, ito yung syempre after naman ng competition, kasi pinag-uusapan namin kung what went wrong, ano pa yung kailangan namin ayusin, ano pa yung dapat pa namin kailangan i-work out para mas solid pa yung performance namin. So definitely kailangan talaga namin is more pang i-absorb yung role namin as a defender and attacker. Yung kailangan pa sigurong from the moment of ano, isip, yung level ng energy, talaga nandun na yung presence of mind, ang taas na dapat ng energy, hindi yung parang pagsasalang pa lang, tsaka pa lang, pag napalibak, tsaka pa lang bumap, yung nag-isisinkin yung ano, yung, yun yung difference, mami, ng sa duo. Kasi prior to, bago ka pa lang sumalang, dapat ang taas na ng energy mo. Hindi yung pagpasok pa lang sa ano, tsaka pa lang nag-a-adjust yung body momentum mo or yung level ng spirit mo. So, yun yung kailangan pa namin input sa amin yung sa sarili namin and yung kailangan namin aralin by our own self. Kasi syempre kahit papaano, individual pa rin eh. Just example, si Jenna attacker. So, kailangan kong antayin muna siyang matak bago ako mag-defend. And kailangan dapat yung momentum niya from there pa lang mataas na. Para yung momentum namin dire-direction na ganun
7: ano yung crucial na role no ng isang defender sa case mo, Marian?
8: Ah, yung ano po, dapat lahat timing. Timing lahat ng mga defense ko, yung paano ko i-disarm, at the same time yung balancing ko pag nagbabato, humihila, and syempre yung emotions dapat sumasabay siya. Sa movements ko. So, mas lalo sa duo, kailangan may acting din kasi siyang kasama. So, very challenging siya on my part kasi nga galing ako sa combat sport kung saan hindi pinipeke yung movement, yung parang hindi mo siya dramatize. So, pagdating sa duo, kailangan very emotional kay. So, yun yung challenge on my part kasi yung root ko, hindi siya ganun na kailangan, kumbaga, kung galit ka, galit lang, pero yung ano, kailangan sobrahan mo pa ang galit eh. Yung kailangan matouch mo yung emotions ng, yung matouch mo agad yung judge and referee sa performance mo, yung emotion na binibigay mo sa kada movement mo eh.
7: Yes, for Jen naman, anong crucial role no na ginagampanan ng isang attacker kapag ganitong duo ang inyong event?
9: Kailangan po talagang sa training po namin, kailangan tinatama po talaga yung pag-attacker mo, tapos kailangan din mapunish din yung pagka-attacker mo, kailangan maganda yung pagka-attack and dapat ano ka focus lang po sa training para mapaganda po yung performance po namin.
7: Yes.
6: Yan po ang ating silver medalists in Jiu-Jitsu Fighting Duo Women's Event sa nagdaang 2026 JJIF Jiu-Jitsu World Championships, si Marian Mariano at si Baby Jen Buzon. Now, the way the duo event is done, you could consider it like yung sa forms element ng jiu-jitsu. For example, sa, di ba, yung sa taekwondo, meron kang, tawag dito, meron kang pumsei. Sa karate, meron kang kata. Eto kasing pag-duo, parang ganun yung dating nung, ano, nung competition. Nagpe-perform yung mag-partner. Ang ginagawa nila, yung referee would choose or randomly call out yung following scenarios na kailangan ipakita nung mag-partner. Ano? Possible self-defense techniques. So, para siyang recitation sa classroom. Diba, bibigyan sila ng topic. O, ito, sagutan nyo. Parang ganun. Ganun yung nangyayari. Yung sinabi kanina ni Marian na A-series, B-series. Yung A-series, ayan yung mga gripping attacks, embracing, o kaya neck lock. Yung B-series, punches, striking, tsaka kicking. And then yung C-series, ito may kasamang ano yan, may weapons. Okay, weapon attacks. So, yun yung sinabi ni Marian Mariano na yung kumbaga order nung performance na nagagawin nila. But yung scenarios are predetermined. Kumbaga yung mat referee ang magdedetermine kung anong scenario yung ibibigay sa kanila at kung paano, ano yung ipapakita nilang technique para ipakita yung self-defense. And then based on that, doon i-judge nung referee. Kaya they were also talking about kung paano yung, syempre yung, paano mo ibebenta, diba, yung moves, yung techniques, paano yung, para kang ano nun eh, parang may halo ng, may halo na ring acting, diba? Kaya yun yung sinasabi ni Maria na nag-adjust siya sa ganun because coming from a fighting background, walang ganun. You don't pull your punches, you don't pull your attacks. Kumbaga, eh dito measured. Measured yung attacks kasi more of a performance. Etong jiu-jitsu fighting duo event. But nevertheless, a silver medal para kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon. Now, kakatapos lang ng laro ng Pilipinas tsaka ng New Zealand dito sa FIBA 3x3 Nations Youth Nations League. Unfortunately, 16-21 ang natikman na pagkatalo rito ng Pilipinas. So, 1-1 sila in Pool B. Earlier, tinalo ng Pilipinas sa Vietnam 18-13. Yung men's team, 2-0 yan. 21-19 laban sa Chinese Taipei at tsaka 20-11 laban sa Thailand. So, may laro pa ba Pilipinas? For today, wala na. Kaya wala nang laro ngayong araw na to. So, dalawang laro lang pinaka-schedule dito. 2 minutes bago po mag 6 o'clock ng gabi. That's it for postgame ngayong Tuesday na to. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Susunod na ang Sports 918 with Ria Arevalo. Until tomorrow, dito sa ating programa sa Sports Radio 908, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
20: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Headlines ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 6:02 in the evening. Ateneo de Zamboanga University President Father Anthony Arnold Andal S.J. declared the observance of a day of mourning and prayer on August 19, Wednesday, following a shooting incident where two students died, including the shooter. In a statement, Andalusia said they are declaring a day of mourning and prayer as they are truly saddened by what happened. Earlier, Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso said two were killed after a student was able to enter the university carrying a high-powered firearm and a .45-caliber pistol. Olaso said the shooter seemingly first targeted a teacher before heading to another room and shooting a student. Bacolod City is conducting a test run of the operation of the Bacolod City Geofenced 911 Emergency Response Hotline ahead of its official launch later this week. Once unveiled, Bacolod City will become the first local government unit in Negros Island region to adopt the state-of-the-art emergency response system. Mayor Greg Gasataya said the city's operations center has been certified to go live following the inspection conducted by the Department of the Interior and Local Government Emergency 911 National Office. Gasataya said the DILG provided technical support, equipment, and manpower to the city government during the project development. And in news abroad, the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has killed 2,325 people, surpassing the toll from the 2018 to 2020 outbreak to become the deadliest in the country's history. Congo's Public Health Institute said in its latest report that confirmed cases had risen to 4,945, including 101 new cases detected in the previous 24 hours. The outbreak, Congo's 17th, was already the biggest in the country's history in terms of number of cases, a milestone reached in late July. The latest government data shows that the total number of deaths has surpassed the 2,299 deaths recorded in Congo's 2018 to 2020 outbreak, which was previously the country's worst on record. That is our top of the hour news. It's now 6:04 in the evening.
3: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
22: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanis.
24: Pinalakas, pinalawak,
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo!
26: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: World Service Sports Radio.
28: Ang taginting ng FM
29: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radio Magazine 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radio Pilipinas Radio Publiko
37: 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3 FM.
0: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan,
1: malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
31: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
33: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
37: Pati bamboo?
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
39: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
40: Nung natutunan ko po yung paggawa,
41: sino nagturo
40: sa training po kami sa DOST.
41: Sa DOST din.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
42: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
43: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918, always ready, always, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, Sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
3: Kanilang strengths and assets.
0: Pag-uusapan yan.
3: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team!
3: Sports 918.
4: 17 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong August 18, 2026. Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga nakikinig sa 918 kHz, sa AM band, sa PBS receiver app, at mga nakatutok sa ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. Okay. So, aside from Facebook, meron din tayong X account, Sports Radio 918, for more sports updates, pati yung ating YouTube account. Hanapin lamang po at Sports Radio 918. Meron tayong YouTube channel. So please subscribe and follow us sa ating mga social media accounts, pati na rin po sa ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, pwede nyo pong basahin doon yung mga balita, developments na ating sinishare sa larangan po ng sports. So, today is a Tuesday, and dahil pa rin sa panahon, walang pasok ngayon, no, sa mga tanggapan ng gobyerno at pati sa mga paaralan. So, stay safe po sa ating lahat. Pero syempre kami dito sa Sports Radio, ang ating mga magigiting na mga colleagues. Ayan, nasa master control. Mukhang masarap yung kinakain nyo, ha? So, magandang gabi sa ating mga kasama sa master control booth. Sina Winson, si Mika, nandito pa si Mika, si Matthew, at saka si Rodson. Parang nagtatago si Matthew doon sa sulok. Okay, ang sisipag. O, diba? At syempre po sa ating mga taga-subaybay, welcome kayo na mag-send ng inyong mga messages or feedback, reaction sa mga balita po na ating ibabahagi sa inyo ngayong gabi. Naku, natapos na ang kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa Cincinnati Open. Kanina pong umaga sa oras natin dito sa Pilipinas, naganap yung kanyang laban kontra Amanda Anisimova, ang world number 10 netter. And lumasap po ng 6-4, 4-6, 2-6 na pagkatalo ang ating Filipina tennis ace dito nga kay Anisimova, at nagtapos ang kanyang kampanya dito sa round of 32 ng Cincinnati Open. So sa Linder Family Tennis Center sa Ohio, USA, naganap ang laban. No, nakuha po ni Alex yung opening set, no, convincingly, ngunit na-regain ni Anisimova ang kanyang form sa second set and sa third set para nga po tapusin ang kampanya nitong si Alexandra Ayala. At dahil sa panalo ni Anisimova ay sinet up niya ang fourth round clash kontra reigning Wimbledon champion Linda Noskova. So with this development, natapos na nga po ang campaign ng ating 21-year-old netter na si Ayala. So with her exit dito sa Cincinnati Open, nakatuon po ang kanyang pansin sa US Open. So yan ang susunod na tournament ni Alex. After this Cincinnati Open, she will compete sa US Open, which will start on August 30 hanggang ano po yun, September 13. So yung US Open sa New York yan. isinasagawa at huling Grand Slam event for the year. So, yun yung next destination ni Alex Ayala. And aside from the singles competition, yung women's singles na lalahukan niya, kalahok din po sa mixed doubles ng US Open si Ayala. Ang katandem niya, si Felix O.J. Aliasi. So, nako, excited tayo kasi first time na magkaka-tandem ni Alex at saka nitong si O.J. Aliasi sa US Open po yan. Yun. Although malungkot tayo dahil natapos na ang kanyang kampanya dito sa Ohio, at least magkakaroon siya ng time to prepare at fresh uli si Alex pag nagsimula po siya sa kanyang bid dito sa US Open. Okay, yung naging resulta po ng match again, ang score is 6-4, 4-6, 2-6 na pagkatalo. Tinanggap ni Alex Ayala kay Amanda Anisimova. Okay, so next destination, US Open, August 30 to September 13. Ako, lapit na yan. And ilan pa sa mga tournaments na lalahukan ni Alex, yung mga susunod niya pang campaign. Aside from the US Open, mukhang titingnan niya rin na lahukan itong Singapore Tennis Open, September 21 to 27 po yan. Although, nag-commit na si Alex no, sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Ang tennis competition naman ng 20th Asian Games ay nakatakda from September 27 to October 2. So, determinado rin si Alex na i-represent ang ating bansa dito sa Asian Games. Meron siyang unfinished business dito sa Asian Games. And then, aside from the Asian Games, naka-line up din sa kanyang mga tournaments. China Open, yung Wuhan Open, well, parehong sa China yun gagawin, pero yung China Open will be in Beijing, WTA 1000 tournament yon. And ang Wuhan Open, another WTA 1000 tournament din yan. Okay? Then, isa pang WTA event, ito naman, WTA 500, yung Ningbo Open sa October 19 to 25 naman yon. And, maaari ring lahukan ni Alex in the future yung Toray Pan Pacific Open Tennis na WTA 500 tournament, October 26 to November 1. And sa Nobyembre, WTA 250 event, Prudential Hong Kong Tennis Open. So far, yun yung tournament lineup no, para kay Alex Ayala. Okay? So, marami pa rin mga laban pa tayong mapapanood para nga po dito sa ating Filipina Tennis Sensation.
2: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
2: Sports 918.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Samantala, sa larangan naman po ng athletics, ang ating top pole vaulter na si Ernest John Obiena, another golden performance ang kanyang ipinamalas. Ito po ay sa men's pole vault competition ng 2026 Golden Sand Meeting sa Poland. So, new season best na 5.91 meters ang naitala nitong si EJ Obiena. And ito yung first clearance niya na lagpas sa 5.90 meters since 2 years ago sa Paris Olympics, kung saan na-clear ni EJ yung 5.90 meters sa final and nag-settle siya for the fourth place dun sa Paris Games. Tinalo lang siya sa countback ni Emmanuel Karalis, di ba, for the bronze. So, since then, hindi na aabot ni EJ yung 5.90 meter clearance niya. But, Kahapon nga po, ito, 5.91 meters kanyang naitala. Noong 2025, last year, tinangkari ni Obiena na maklear yung 5.90 meters dun sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Ano yan? Last year, September, sa Makati ginawa. But hindi siya naging matagumpay. So at least ito, unti-unti, no? Gumaganda yung progreso nitong si Obiena sa kanyang paghahanda. Especially na sa huling mga tournaments niya, no? Puro mga gold medal performances yung kanyang naitatala. Okay? Recently, no? Recently,

0: Before the Asian Games sa Nagoya, Japan ay umangat-uli siya sa rankings. No, target kasi ni EJ na makapasok po muli sa top 10 ng men's pole vault rankings, world rankings, no, before the start of the Asian Games sa September 19. Ayan, and speaking of Asian Games, naku, ilan tulog na lang, 32 days na lamang po before the official start ng Aichi Nagoya Asian Games, September 19 ang official start. Pero as early as September 10, meron na tayong mga laban. Particularly yung men's basketball competition, magsisimula na. So, kaya talagang yung preparations ng ating mga teams, ng ating mga atleta, ano na po yan, puspusan na, no? Dahil isang buwan na lang, magsisimula na ang Asian Games.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 29 minutes after 6 PM, we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, ating pong silipin yung mga laban ng ating mga national basketball teams. Mapa 5-on-5 yan at 3x3 basketball. So, stay tuned dito po sa Sports 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin.

0: bilang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
1: Tune in na
2: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
1: Sports Radio 918 AM.
3: Sports 918.
4: 33 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Bago tayo dumako sa mga national teams natin, silipin muna natin itong naging kampanya ng Strong Group Athletics Pilipinas. Kani-kanina lamang po kasi ay natapos na yung kanilang laban kontra Japan. So, nasa second round na ng preliminaries itong Strong Group Athletics para sa kanilang pagsabak sa aksyon ng 2026 William Jones Cup. And nagwagi ang SGA kontra Japan Youth Team sa score na 107-86. So, sa second quarter, dun kumawala ang SGA. Para nga po, iwan itong Japanese side na medyo lumamang pa sa kanila, no, for a while nung first quarter. So at least nagre-group ang koponan ni Coach Charles Yu para nga po maitala yung kanilang rally sa second quarter, and from there hindi na sila talaga lumingon pa para kunin ang isa na namang panalo. So, ikatlong sunod na tagumpay na po ito ng Strong Group Athletics at na-improve nila ang kanilang record sa Group A with 3 wins and 1 loss. So, pinangunahan ni Isaiah Pinheiro ang Strong Group sa kanyang 25-point performance. Meron din 5 rebounds, 1 assist at 1 steal itong si Pinheiro. And then, Tajuan Agi had 15 markers including 3 three-pointers. Si Remy Martin nagtala ng 13 puntos. DJ Fenner had 12 markers para po sa panalo ng SGA kontra Japan. So na duplicate nila, no? O nagkaroon sila ng repeat victory kontra Japan because in their first meeting nanalo rin po ang Strong Group sa score na 78-72. Okay? So, katulad na nabanggit natin, lumamang sa early in the second quarter, itong Japan kontra SGA, 33-28. Ngunit, ang ating Philippine Baseball Club ay nag-stage ng kanilang rally sa second quarter, no, with a 33-12 rampage na nagbigay sa kanila ng 61-45 na kalamangan. So, nung nakuha na ng SGA yung kanilang rhythm, and yun nga, nakaalagwa na sila, no? Hindi na sila pa pumayag na mahabol o makahabol itong Japan. So, minintain nila yung kanilang momentum tungo sa tagumpay. Although, sa fourth period, nagtangka ang Japan. They made a gallant fight back. But, medyo malaki na yung advantage. No? 17-point advantage na sinustain na lang ng SGA with their 9-5 closing run. So, magandang panalo for Strong Group Athletics because they will next face yung kanilang tormentor ng first round, ang Wonju DB Promi ng Korea. So, bukas po, alas 3 ng hapon, ang kanilang laban ng Korean Ball Club. So, they will try to, or SGA will try to avenge their first meeting loss against Wonju DB Promi ng Korea. Para masiguro ang kanilang pag-usad sa next round, which is semifinals, no? Target kasi ng SGA na pumesto ng top 2 sa kanilang grupo dahil the top two teams in each group will advance to the semifinals na. So, para mapanatili nila yung chance na makamit ang inaasam na ikatlong sunod na kampyonato dito sa Jones Cup.
3: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: 38 minutes after 6 PM sa ating mga balita naman sa Gilas Pilipinas. Nako, oy, nabuhayan ang mga fans ng Gilas Pilipinas men dahil nagpahayag na ng kanyang commitment sa national team ang 7'3" center na si Kai Soto. Ayan, nagpost sa kanyang social media account si Kai Ju na siya po ay, ayan na, kumpirmado na maglalaro for Gilas Pilipinas sa fourth window ng Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup. Ay, long hair si Kai Soto. Okay, so nakasoon to be father yan si Kai, kaya mas inspirado ang laro niyan for sure. Kahapon nga eh, dinidiscuss ko rin sa ating programa na doon sa naging panayam kay Coach Tim Cohn, 'di ba? Tinanong siya kung si Kai ba maglalaro sa Asian qualifiers. Sabi ni Coach Tim, no commitment. Pati sa Asian Games, no commitment, dahil nga ang sa pagkakaalam nila noon ay decidido pa rin si Kai na i-pursue yung kanyang USNCAA na paglalaro. No, mukhang nagbago ang plano at magbabalik po sa national team si Kai Soto. So malaking ano yan, boost for our squad, because we are trying to improve our 2-4 win-loss record sa Group E nitong Asian qualifiers. Mahirap nang malaglag at maiwan tayo sa ilalim, because only the top 3 teams sa pagtatapos ng qualifying tournament ang aabante at makakakuha ng ticket patungong World Cup. Eh, delikado pa kung magpo-fourth place ka. Dapat ikaw yung fourth placer na may pinakamagandang record. So, target mo talaga top 3. And yun ang ating pinupuntirya. Mabigat yung grupo natin kasi right now, nangunguna Australia, followed by Jordan, and Jordan and Iran, yan. Tapos New Zealand pa. So, apat na matitinding team kagad yung nasa ibabaw natin. And then, Philippines and sino ba yung nasa ilalim? Syria? Syria nga ba? Teka lang. Check ko. No? Pero, yun nga po, no? Kailangan talaga bumawi tayo. Kasi, hindi tayo nanalo nung huling window, nung third window. At nais nating buksan with victories ang ating second round bid dito sa Asian qualifiers. So, mabuti naman at umattend ng ensayo itong si Kai Soto. So, welcome development for Gilas Pilipinas, especially ang mga makakalaban po natin later this month. Sa August 28, we'll face Jordan, and sa August 30, makakaharap naman natin ang Iran. So, home games natin yan sa SM Mall of Asia Arena. And kinonfirm na rin po ni Coach Tim Cohn ang pagbabalik ni Kai Soto. So, according to Coach Tim, Kai will play sa Asian qualifiers but won't make it or won't make the Asian Games. Kasi yung Asian Games, all PBA team ang kakampanya. Diba? Talagang ano to, nakataya ang pangalan ng PBA dito sa Asian Games. Naku, kailangan depensahan natin ang ating gold medal. Pero sa Asian qualifiers, dun po mag susuit up itong 24-year-old na 7'3" center. Eh, napakalaki ng ginagampan ng role ni Kai Soto. The last time we won against New Zealand, naglaro siya noon nung FIBA Asia Cup qualifiers 'yon. 'Di ba? We won against New Zealand that time 93-89 and siya yung best player of that game. So after that nagkaroon kasi siya ng injury, 'di ba? Nung 2024 yung FIBA Asia Cup victory natin contra New Zealand. And then January 2025 nagkaroon ng ACL si Kai Soto. So doon na po nahinto yung kanyang tour of duty with the national team kasi kailangan niya pang magpagaling. And since then na-miss na nga po niya yung Gilas Pilipinas stints, no, doon sa Asia Cup qualifiers sa Saudi Arabia and then yung first three windows nitong Asian qualifiers. So for his return, napakalaking boost nito because may Kai Soto ko na, may AJ Edo ka pa, and Junmar Fajardo is also there. Naku, maaari din palang ito ang huli ng pagkakataon na makita natin sa isang team, di ba? Na magkasama si Junmar Fajardo at saka si AJ Edo and Kai Soto. Dahil may mga pahaging na pala si Junmar na gusto niya na rin mag-retire sa national team. So, hopefully, no, maging panalo ang maitala natin, no, sa ating pagharap contra world number 41 Jordan on August 28. And then on August 30, we'll take on world number 26 Iran. So, very crucial matches po yan for the Philippines sa Asian qualifiers. So, hindi pa tayo nakakamiss ng World Cup stint since 2014 nang magbalik sa World Basketball Championships. Ginawa na kasing World Cup no? World Basketball Cup or Basketball World Cup yung Pilipinas. Diba, noong 2013, nung nanalo tayo kontra Korea, nakasungkit tayo ng ticket patungong 2014 World Cup sa Spain. And then, since then, lagi tayo nasa World Cup. After 2014, 2019 sa China, and then 2023, hinost natin dito sa Pilipinas. So, 2027 kaya, nandun pa rin ang Pilipinas. Sana naman, hindi pa rin tayo mawala sa Basketball World Cup.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: 14 minutes to go before 7 PM. We will take a break and sa ating pagbabalik, atin namang silipin yung kampanya ng ating FIBA Youth Nations League 3x3 teams. Dahil pumasok po sa finals ng men's division ang ating Gilas 3x3 men, habang yung women's side naman natin, unfortunately natalo sila sa huli nilang assignment sa pool stage, kaya na-miss nila yung final. So anyway, ating pong talakayin yan, pati na rin yung pagsisimula ng kampanya ng ating Gilas Pilipinas women. Lamang na tayo, hindi nila napangalagaan yung 15-point advantage, kaya't ginulantang ang Pilipinas ng Mexico. Ang hirap pa naman, no? No? Home team yung kalaban mo. At ang ating koponan po ay lumasap ng 3-point loss sa kamay ng Mexico. So, ating talakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
11: Tune in na
12: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya,
13: your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
11: Sports Radio 918 AM.
14: Sports 918.
15: Kasama si Ria Arevalo.
14: Let's go team.
15: Sports 918.
4: We have 11 minutes to go before 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. At silipin natin ito nga pong kampanya ng Pilipinas sa ginaganap na FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference. Ang ating Gilas 3x3 Men and Women kasalukuyan nga pong kumakampanya. Kahapon, nag-champion sa women's division ang ating Gilas 3x3 Women nang makamit po nila ang panalo kontra, okay, tinalo nila yesterday ang, teka lang ha, I think Malaysia nga ba yung tinalo nila? At Chinese Taipei! Okay, Chinese Taipei. Na-sweep kasi nila yung mga laban nila, Vietnam and Malaysia, nung pool stage. And then they won against Chinese Taipei yesterday po. So, at least itong ating koponan, yung quartet natin, Gilas 3x3 Women, nag-champion sa top 1 nitong FIBA Youth Nations League. Ngayong araw naman na ito, okay, 21-15 yung naging final score. So, during our program yan, nagaganap eh, yung labanan nila. And then today, pumasok din po sa finals yung ating men's side naman. So, ang Pilipinas, yung Gilas 3x3 men natin, bale this edition or this stop, no, nasa second stop tayo, yung mga players natin, ay sina Blair Lingo-Lingo, si Andre David Dungo, Arian Sean Tuanyo, and Manuel Antonio Luis Pablo. So nagkaroon ng pagbabago sa lineup nung men's side. So si Luis Pablo yung nag-debut sa stop 2 ngayon. So first time niya nakasama sa Gilas 3x3 men, and nanalo po sila sa kanilang unang dalawang mga laban. So nasa pool A ang ating Gilas 3x3 men. Tinalo nila ang Thailand 2011 and they won against Chinese Taipei 21-19. So with that, umabante po sila sa finals na nakatakda siguro mga a few minutes from now, no, maglalaro. O ongoing na, kung hindi ako nagkakamali. Ang kalaban po nila sa finals is New Zealand. So New Zealand po, yun ang ibabaw dun sa Pool B ng men's division. So it will be Philippines versus New Zealand sa finals ng Stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia C. And then sa women's side naman, unfortunately, yung ating team ay nagtala po ng 1-win, 1-loss na kartada sa Pool B. Itong koponan natin na binubuo ni na Marielle Vigno So, siya yung nagde-debut for today sa Stop 2. Nagbalik sina Kenan Elizabeth Ka, Amaya Espanyol, and Jamana Meniano. So, 1-1 ang kanilang record sa Pool B. They won against Vietnam 18-13. Ngunit natalo po sila sa kamay ng New Zealand 16-21. So, dahil doon, hindi sila nakaabante sa finals for today. Pero, syempre, bawi na lang sa susunod na mga stops, no? Anim na stops po ito and it will run until August 23 yung tournament. So, tomorrow will be stop 3 and then sa Webes, magkakaroon ng break. Then, resume ulit for stop 4 sa Friday, stop 5 sa Saturday, and sa Sunday yung huling stop. Para malaman kung anong koponan ang magkakampyon dito po sa FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia Sea Conference. Kasi marami pong mga ano yan, iba-ibang conference yan eh, sa Asia and then sa iba pang mga FIBA zones, no? Sa Amerika, sa Europe, so nagaganap din po yung iba pang mga tournaments sa 3x3 Youth Nations League. And for the Philippines, hopefully, di ba, makuha natin yung title. Dahil ano po, nagsisilbi pa rin itong qualifying for the FIBA 3x3 World Cup.
16: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Samantala, sa iba pa natin mga balita, sa ginaganap naman po na FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament. Nagsimula yan ngayong araw pong ito sa Guadalajara, Mexico. Naku eh, lumasap po ng heartbreaking na 58-61 na pagkatalo sa kamay ng host Mexico ang ating Gilas Pilipinas women. No? At hindi naging maganda ang debut ni Coach BT Taves, no, with our Gilas women because of this loss. Sayang kasi they were leading sa first half. Dominate po ng Gilas women yung first half. They posted double-digit advantages as much as 15 points at nakuha nga po nila yung 37-25 na kalamangan at halftime. So, but ang Mexicans, syempre they are playing in front of their home fans, no? Eh, talagang di sila basta tumiklop sa laban kontra Pilipinas and yung kanilang depensa ang kanilang sinandalan sa third quarter when they limited the Filipinos to only 10 points and then they continued to challenge the Philippines sa fourth quarter at nag-stage po ng 12-0 run ang Mexico to turn a 47-57 deficit to a 59-57 advantage sa final 69 seconds ng ball game. So may chance po ang Pilipinas na makatabla sana ngunit miscues ay nakumit nila. No, with Jack Animam nag-split ng kanyang free throws, si Afril Bernardino naman turned the ball over in the next possession and then dun sa last seconds remaining nag-commit din ng miscue si Vanessa De Jesus eh, no? Kaya bumalik yung bola sa Mexico and yun nga, naselyuhan nila ang panalo. So, Gilas women were outscored by Mexico sa second half 36-21 at na-out-rebound din tayo nitong Mexico 52-37. To think na nandun si Animam, si Casey De La Rosa. Actually, si Casey De La Rosa yung ating top rebounder. Kaya lang, maaga siyang na-foul out. No, I think mga 3 minutes pa ba remaining sa ball game. Basta maagang na-foul out si Casey De La Rosa and naka-apekto rin yun sa endgame for the Philippines. So for Gilas women, Vanessa De Jesus led with 15 points, 4 assists, and 3 rebounds. Si Jack Animam nag-ambag po ng 14 markers and 6 rebounds. And then si Sofia Dignalise had 8 points. Casey De La Rosa tallied 6 points and 10 rebounds bago nga po siya nag-fall out. And for Mexico, si Anissa Jeffries faced the team with 17 points and 9 rebounds. So, nakaligtas ang world number 31 Mexico kontra world number 30 Philippines. Magkatabi lang sila sa ano eh, sa rankings ng FIBA. Okay? So, tangka po ng Gilas Women na makabalik sa aksyon. Naku, mabigat lang ang laban kasi they will face world number 7 Canada 7:30 a.m. tomorrow. Ah, wait lang. Hindi pala tomorrow. Sa Webes pa. Okay. Meron silang pagkakataon makapag-regroup bukas. So, they will return to action on Thursday, August 20 against world number 7, Canada. Yun lang. No? After a loss, paano makakabangon ang ating Gilas Women? Alamin natin yan mamaya. Because we will bring you the post-game presser din para mapakinggan natin sa loobin ng ating koponan. So, siguro right after our news na yan. So, we'll just take a break and then magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programang Sports 918.
17: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
17: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
17: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
17: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
17: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Headlines ngayon.
20: It is now 7:01 in the evening and here are our news. The Department of Transportation and other agencies will provide free rides today, which started from 6 a.m. up to 8 p.m. tonight. The DOTR also said the time may be extended if needed. The DOTR said the move is in accordance with the order of President Ferdinand Marcos Jr. to ensure that passengers have transportation, especially since many areas in Metro Manila are experiencing flooding due to heavy rains. Transportation Secretary Banoy Lopez said they will deploy 43 vehicle assets to assist stranded commuters. Meanwhile, the municipality of Calawan has approved the establishment of an integrated sanitary landfill and waste management facility. The move is a timely local response to President Ferdinand Marcos Jr.'s call for waste-to-energy solutions in his State of the Nation address. Calawan Mayor Roseler Caratihan said the project positions Calawan to adopt modern waste management technologies and support the national government's push to update the country's solid waste law. The project, applied for by South Luzon Waste Management Corporation, covers about 84.23 hectares and include a 1,400-meter access road. Meanwhile, in our news abroad, Hamas leaders met in Egypt with U.S. President Donald Trump's son-in-law and envoy Jared Kushner, who is seeking to push the U.S. leaders' plan for Gaza rejected by Israel. Hamas in the meeting reiterated its commitment to the deal while Kushner pushed for strong disarmament and an end to any future Hamas role in running Gaza. Earlier on Sunday, Kushner met with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi hours after Hamas chief Khalil al-Hayya met with Egyptian intelligence chief Hassan Rashad to discuss the implementation of Trump's post-war plan for Gaza. The plan has largely been stalled since a ceasefire between Israel and Hamas was declared last October. Meanwhile, in our news in sports, Team Philippines is heading into tonight's final after sweeping Men's Pool A at the FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C's Top 2. The Philippines opened with a dominant 20-11 victory over Thailand before edging Chinese Taipei 21-19 to finish the pool stage undefeated. Meanwhile, the Philippines had mixed results in women's Pool B today at the FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C's Top 2. The Filipinas opened with an 18-13 victory over Vietnam before falling to New Zealand 16-21 with a 1-1 record. The Philippines finished the pool stage in second place and will not advance to the final. And that's our news this evening. It is now 7:03. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
26: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa,
28: sino nagturo
27: sa training po kami sa DOST.
28: Sa DOST rin.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Ay, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
30: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at maraming marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918.
1: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team!
1: Sports 918.
4: 8 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programang Sports 918. And bago natin ibahagi sa inyo yung post-game press conference with Gilas Pilipinas Women, sa mga late tuners po natin, lumasap ng 58-61 na pagkatalo ang ating Gilas Pilipinas Women sa pagsisimula po ng kanilang kampanya sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Tinalo tayo ng host Mexico kanina pong umaga sa oras natin dito sa Pilipinas. So, ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference courtesy of FIBA, narito sina Coach BT Taves and Vanessa De Jesus.
2: We are now with Team Philippines, Coach BT Taves and Vanessa De Jesus. First of all, Coach, we want to know your thoughts on the game, please.
3: I thought we have a locker room of really disappointed people right now. I think after playing a very solid first half defensively, and controlling the rebounds, I think we controlled the paint too, as a smaller team. We could control the rebound and control the paint in the first half, and I thought that was key. We also forced a lot of turnovers and got into transition. I think we had 11 second chance points in the first half, and with a healthy lead. So some of the things we talked about at halftime were to continue to do those things well in the second half. And the only other thing we really had to improve on was better flow in our offense, because I thought it was really poor. But in the second half, everything turned upside down. We lost the rebounds, we lost the paint points, we lost the turnovers, we lost, I think, every category. And yet we were still ahead. And then in the time where we need to close as a team, we continued to make silly mistakes, like offensive fouls on screening. At least two or three. And it was just a parade to the free throw line. So I think we all feel that, you know, we gave that game away. I don't want to take anything away from Mexico because they played a good second half, but we feel we gave that game away. So we have to have a quick turnaround before we play Canada, but I prefer if everybody takes a few hours and feels bad about the game and really thinks about what it is we have to focus on, what it is we have to be more meticulous about to continue to be a strong team. And then when that time's done, we'll flip a switch and we'll be positive and, you know, next play, next game.
2: Vanessa, same for you. Your opinion about the game, please.
5: Mm-hmm. Just to agree with Coach, I feel like we came out in the beginning ready. We knew the scout, we pushed the ball, we played well in defense, but the second half, it's always about the first 3 minutes, and I feel like we didn't come out ready from the start, and that kind of set the tone for the rest of the half on both ends. And for us, it's just about getting back, being ready for those moments in the second half, and for us, it's about bouncing back, because we knew they would come back, but for us, we let the moment get to us, and I think this will be a good learning moving forward.
2: Thank you, Vanessa. Thank you, Coach. We continue soon with Mexico.
30: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
4: Maraming salamat po. Ayan yung maikling post-game presser with Gilas Pilipinas Women. Of course, tayo po ay lumasap ng pagkatalo sa una nating laban. Sayang kasi kaya naman nating manalo, although yun nga yung mga miscues no nung second half. And pati na rin po yung na-out-rebound tayo ng Mexico dun sa kanilang naging laban. And then, yung talagang mga turnover, yun yung pumatay sa Gilas Women sa kanilang naging pagkatalo sa kamay nga po ng Mexico. Silipin ko lang ha, yung ilang mga stats pa. During the match, we led 22-16 at the end of the first quarter, and then sa second period, tayo pa rin po yung abante. Lumamang nga tayo by as many as 15 points, and then we posted a lead, no, yung double digit advantage 37 to 25. So, going into the third quarter, kumbaga, mataas yung moral ng Pilipinas. Kaya lang, yung Mexico, ang kanilang defense, mas naging mahigpit at na-limit nga po ang mga Pilipina sa 10 points lamang sa third quarter. And then, they also outscored us sa fourth quarter, 21-11. So, yun yung naging quarter scoring para nga po makuha yung 61-58 na panalo. Sa game stats, na yung shooting from the field, sa shooting from the field, 48.7%, 2-point field goals ng Mexico, and 42.1% for the Philippines. Sa 3-point area, mas mataas ang shooting ng Pilipinas, 24%. Mamaya tingnan natin kung ilang mga shots yung naitala. And then sa iba pa mga key stats, 52-37 rebounding department in favor of Mexico. Sa defensive rebounds, 42-34. Oh. Offensive rebounds, 10-3. Parehong in favor of Mexico. Sa assist, halos pantay lang, 12-11 in favor of the Philippines. Sa steals, 11-9. Nakaangat po ang Mexico. Sa block shots, halos pantay lang, 3-2. Lamang ang Pilipinas. Turnovers, halos pantay lang din, 19-18. Lamang lang ng one turnover yung Mexico. Pero points off turnovers, 15-11 in favor of the Philippines. Fast break points, 9-7. Lamang din ang Pilipinas. Second chance points, dito bumawi yung Mexico, 10-3. And points in the paint, bahagya po sila nakaangat sa atin, 30-28. Sa bench scoring, halos pantay lang, 13-12. Lamang ng isa ang Pilipinas. So, para po sa back scores, no, kompletong back scores for the Philippines, 15 points mula kay Vanessa De Jesus, naka 14 markers si Jack Animam, and then dalawa lang silang double digit scores for the Philippines. 8 points mula kay Sofia Dignadise, 6 na puntos mula kay Casey De La Rosa, 5 points each sina Luna Ozar and Jasmine Joson. Then, sino pa ba? 2 points from Afril Bernardino, 1 point from Kent Pastrana. Hindi po naglaro si Monique Del Carmen and si Janine Pontejos. So, yan. At see action si Eliza Rodriguez for 41 seconds, pero wala po siyang naitalang puntos. So, yan po yung naging scoring for the Philippines. And tangka ng Gilas Women na makabawi nga po at makabalikwas kontra Canada. Yun lang, napakabigat na kalaban nito ang Canada. Lumalaban na to sa mga Olympics, di ba? Sa mga Basketball World Cup. Pero for this edition yata ng World Cup, wala yung Canada. So anyway, they will face the Philippines sa Webes sa pagpapatuloy ng aksyon ng FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament.
6: Sports 918.
4: 17 minutes after 7 p.m. Kasalukuyan pong naglalaban ang Pilipinas at New Zealand para naman po ito sa FIBA 3x3 Youth Nations League. So finals sa men's division. So Philippines versus New Zealand. And check ko lang kung meron ng resulta. Okay, so tapos na ba? Meron ng final, meron pang seconds remaining. Okay, so ongoing pa ang laban. Okay, so hihintay ko lang i-flash yung ano, yung score. No, dahil sa men's side nakapasok po sa finals for today, stop 2 ang Gilas 3x3 men, yung Gilas 3x3 women natin. Hindi sila naka-abante sa finals because one win, one loss yung kanilang naging record sa Pool B action ngayong stop 2. So, for the campaign ng Philippines nakasalalay sa Gilas 3x3 men, kung meron ba tayong championship na maitatala ngayong gabi. And then tomorrow, sa stop 3, magpapatuloy po ang aksyon. So, for tomorrow, stop 3, syempre, dun pa rin sa Petaling, Malaysia, ang labanan. Sa men's division, ang mga kagrupo ng Pilipinas ay Chinese Taipei and Vietnam. So, nasa Pool B, yung ating Gilas 3x3 men. Samantala, sa women's side naman, for tomorrow's stop 3, nasa Pool A ang Pilipinas with Thailand and New Zealand. So, yan po yung third stop na nakatakda for tomorrow, araw po ng Miyerkules, dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League 2026.
7: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: 19 minutes after 7 PM, naku, mahabol ang Pilipinas kontra New Zealand dito sa finals po ng men's division nitong stop 2 ng FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference. The score right now is 20-15. Kaya pa ba? One point away na lamang ang New Zealand para makuha yung title nitong stop 2. Kahapon, tingnan ko lang ah, kung sino yung nag-champion sa men's side. Kasi kahapon po yung women's Gilas 3x3 natin ang nag-champion. So, for yesterday's stop 1, ang nag-champion sa men's side ay New Zealand. Okay, so gunning for their second straight title dito sa Youth Nations League ang New Zealand Tall Blacks. So ayun na, na ibuslo na ng New Zealand ang winning basket at tinapos na po nila yung laban dito kontra the Philippines. 21-15 is the score. So, with that, New Zealand ruled stop 2 ng men's division nito FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference and ikalawang sunod na titulo na ito for New Zealand. Samantalang Pilipinas naman finished second overall dito po sa ikalawang araw ng aksyon ng tournament sa Petaling Jaya, Malaysia.
7: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: 21 minutes after 7 PM, we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, usapang Gilas Pilipinas pa rin. Dahil ang ating Gilas Youth Men naman po. Although today wala silang laban, but they will resume their campaign dito sa FIBA Under-18 Asia Cup sa India sa qualification to the quarterfinals. No, pasok na po sila sa playoff. So, they will face Syria. I think na-settle na, no, yung makakalaban po ng ating koponan pagdating ng Webes. Syria ang makakalaban ng Pilipinas. Kasi yung Syria yung third placer sa Group B ng FIBA Asia Under-18 Cup. So, more details about that sa pagpapatuloy natin dito sa Sports 918.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
25: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
28: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
25: Tune in na
28: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: We have 24 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo or kaka-tune in lang dito sa ating programa, ang Gilas 3x3 Men ay lumasap ng pagkatalo sa kamay po ng New Zealand sa finals ng Stop 2 nitong FIBA Youth Nations League 2026. So, runner-up finisher ang Pilipinas. 21-15 yung naging final score in favor of New Zealand. So, second place ang Philippines. And every finish po nila, every day, no, dito sa Youth Nations League, meron silang, may kaakibat na ano yan, na points, no, yung kanilang magiging placing in every stop. So, kung ang Philippines ay nag-third place kahapon sa men's side, third place sila, and they finished second today, pagdating sa conference standings, ayan, malalaman natin na kung pang-ilan ang Pilipinas. Kasi pag nanalo ka in each stop, meron kang 100 points. So, ang New Zealand nakaka 200 points na because yesterday and today, sila po ang nanalo. Sila yung nag-champion. So, for the Philippines, nasa ano tayo ngayon? 80 points ang nakuha ng Pilipinas for finishing second overall. So, 70 points sa third place finish natin kahapon and then 80 points for today, so 150 points yan so far. So, yung puntos na yan iipunin hanggang sa matapos nga po yung tournament. Yung team with the best record and points, yun ang mananalo ng tournament. So, sa women's side naman, kahapon, nag-champion, diba, yung ating Gilas 3x3 women. So, meron silang 100 points. Today, they finish fourth overall. So, for being fourth placer, meron silang nakuhang 60 points. So far, 160 points ang hawak ng Pilipinas. Sila pa rin ang nasa ibabaw sa conference standings because yung mga kabuntot nila, 150 points. Yung Chinese Taipei na nag-second place kahapon and third place today, may 150 points. New Zealand, 150 points din ang tanga nilang punto so far. Thailand na nag-champion today sa Stop 2. Thailand ang nanalo. 150 points din yung kanilang total accumulated points so far. So, yan yung top 4 sa women's side. So, number 1 pa rin ang Philippines sa men's division, aangat sila sa 150. Baka maging ano tong, wait lang, magiging 200 points yung New Zealand, tapos magiging 150 points ang Pilipinas. Kung hindi second, third placer tayo. Kasi yung Malaysia, 150 points din eh. After two stops. So, pero tayo, meron tayong, pareho lang, second and third din pala yung Malaysia. So anyway, share of the second to third places ang Gilas 3x3 men. Pagdating sa conference standings nitong FIBA Youth Nations League 3x3 competition.

0: Ilan pa mga balitang sports ang ibabahagi po namin sa inyo. Of course, silipin naman natin yung iba pang mga developments sa volleyball and Asian Games, no? 32 days to go na lang bago po ang Aichi Nagoya Asian Games. So, pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team!
8: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918, 36 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Samantala, katulad nga na nababanggit natin, no, 32 days na lamang bago po ang opisyal na pagsisimula ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang Team Philippines sa sport na golf ay magpapadala ng star-studded team para sa Asian Games competition. Ang golf competitions po kasi September 30 to October 3 sa Kasugai Country Club sa Aichi, Japan. So, pangunahan ni Live International Series Champion Miguel Luis Tabuena ang Team Philippines at makakasama po niya sa ating men's national golf team sina PGA World number 103 Richard Caldwell Rico Hoey III and Japan Tour campaigner Justin De Los Santos. So, kung maaalala niyo po, si Miguel Tabuena ay silver medalist noong 2010 Asian Games sa Guangzhou, China. Huli po siya naglaro, donning the national colors noong 2016 Olympics. So, nagbabalik sa kanyang tour of duty for the national team, si Miguel Tabuena. Samantala, sa women's side naman, ang two-time Olympian na si Bianca Pagdanganan ay pangunahan po ang ating women's national golf team. Kasama niya sina veteran pro campaigner Pauline Del Rosario and current world number 10 amateur Rian Maliksi. So sila naman ang magiging representative ng ating bansa. So si Pagdanganan po nanalo ng gintong medalya noong 2018 Jakarta Asian Games kasama niya sina Yuka Sasso and Lois K. Go. So gold medal and bronze no noong 2018 Jakarta Asian Games habang si Maliksi naman finished 11th overall noong 2022. So, sana, di ba, muling makagintong medalya ang Pilipinas dito sa kanila nga pong pagsalang sa aksyon ng golf competition. So, ang Philippine Olympic Committee po ang nag-official na anunsyo ng Philippine golf lineup natin for the 2026 Asian Games.
9: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa.
10: Sports Radio Number 1. Sports 918.
0: Samantala, para sa mga late tuners natin at nag-aabang ng resulta ng aksyon ng Strong Group Athletics. So, kanina po, nakamit ng SGA ang kanilang ikatlong sunod na panalo. At tinambakan po nila ang Japan 107-86. So, na-improved ng SGA yung kanilang record sa Group A action with 3 wins and 1 loss. Susunod nila makakaharap ang Korean squad na Wonju DB Promi. Tomorrow po yan, 3 p.m. So, dun sa naging laban ng Pilipinas and Japan kanina, si Isaiah Piñero po ang nagtala ng game high 25 points and meron din siyang 5 rebounds. Si Tajuan Agi with 15 points. Boban Marjanovic, kasama po siya sa SGA. Although sa puntos, medyo hindi masyadong gumagawa ng puntos si Marjanovic. Pero naka 8 rebounds and 2 blocks si Boban Marjanovic. Si Remy Martin naman, merong 13 points and 5 rebounds. Matthew Wright, nag-ambag ng 10 puntos. And nakadalawang 3-point shots din itong si Matthew Wright. Take 12 points, sina DJ Fenner and Ian Miller. So, yan po yung naging scoring, no? 9 points, si Jonathan Manalili. Meron din siyang 3 assists para sa Strong Group Athletics. So, yan yung mga scores, no? 7 points din pala si Boban. Meron siyang 8 rebounds, 7 points, and 2 blocks. Yun. So, sino pa ba? Si Navarro, no? Si Will Navarro, 4 points. And the rest, wala ng mga puntos. Okay, so for Japan naman, si Wakugawa had 26 markers. Ay, hindi pala to game high yung 25 points ni Piñero kasi 26 yung top scorer ng Japan. Huh? Anyway, so yan po, yung naging resulta nga 107-86 na panalo ng Strong Group Athletics. Doon naman sa laban kani-kanina lang ng Philippines and yung Gilas 3x3 Men and New Zealand, nanalo po yung New Zealand 21-15. So dahil doon, nag-settle for the second place sa stop 2 ng FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Sea Conference ang ating Gilas Men. Okay, so not bad. Second place finish. Nandun pa rin tayo sa top 3 at least sa conference standings. Okay, so yan po yung mga developments naman. Katatapos lang kasi ng mga laban na yan during our time slot.
9: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa.
10: Sports Radio Number 1.
0: Okay, samantala sa volleyball naman, ang Creamline ay tinalo po ang Chocomucho sa naganap na exhibition game last Sunday sa Aquilino Pimentel International Convention Center sa Cagayan de Oro City po naganap ang kanilang labanan. So, yung friendly game, ang sinundan kasi nito, total points scored, imbis na by sets, no, total points scored yung naging pagtingin dun sa scores. So, nakuha ng Cool Smashers yung first 3 sets and yung 5th to come out on top 160-130. Again, 160-130 yung naging panalo ng Creamline over Chocomucho. So, dun sa game na yon naglaro for the first time si Jaja Santiago. So nagbabalik si Jaja Santiago dito sa Pilipinas and she is playing for Green Line. So the Cool Smashers sisimulan or ipagpapatuloy rather yung kanilang PVL on tour campaign against Galleries Tower High Risers. So yung susunod na schedule po ng PVL on tour ay this Saturday, August 22 sa Victoria City Negros Occidental. So, maghaharap ang Creamline and Galleries Tower 6:30 PM, main game to. Kasi mauuna ay sa pagitan po ng Capital Solar Spikers and Farm Fresh Foxies. So, yan yung mga laban naman sa pagpapatuloy po ng PVL on tour. Actually, yung PVL on tour every Saturday siya ginagawa. So, yun ay parang ano to eh, pre-season tournament, di ba, sa PVL. So, although yung mga players ng Alas Pilipinas na naglalaro for the team sa PVL, hindi muna sila mag-susuit up sa kanilang mga koponan. Kasi kasalukuyan pong naghahanda ang ating Alas Pilipinas women para sa international competitions nga nila, like Asian Games, malapit na. So, kaya yung Alas Pilipinas, they will skip the PVL Invitational Conference. So, hindi po sila maglalaro dito sa PVL Invitational Conference. So, according to PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, no, kinakailangan po mag-skip ng Alas Women sa short season opening competition due to FIVB rules for national teams joining club leagues. So, in-invite ng PVL ang Alas Pilipinas Women but they were advised that hindi pinapayagan. No, yung ganun. May patakaran pala yung FIVB for national teams. So, kaya hindi na nila pinursu na paglaruin or kunin na guest team yung Alas Women. So, gusto lang nilang iset yung record straight. Okay? So, baka kasi may magsabi ni iwasan ng Alas Pilipinas yung kung sino pang mga teams, di ba, sa PVL. Oh, ito, may rule kasi yung FIVB na yun nga, hindi pwede palang mag-join ng national team sa mga club leagues or tournaments. So, nakatakda po kasi magsimula ang PVL Invitational sa August 31 and it will feature the top 4 teams from the previous All-Filipino Conference along with 2 guest squads. So, speculations of Alas joining the tournament as one of the guest teams circulated, especially na kailangan po ng matinding paghahanda rin ng ating national team for the Aichi Nagoya Asian Games. But, PVL official cited provisions in the latest FIVB regulations regarding participation of a national team in a club league. So, yung FIVB daw kasi naglalagay or it states that for a national team to compete in a club-based tournament, they can't be declared as a national team anymore. They will be declared as a club team and the players will be removed from the national team. So, nakasaad daw yan sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2, 7.1.3. O, diba? So, all 4 local clubs, yung Creamline, defending champion PLDT, Farm Fresh, and NextLed have already committed to join the Invitationals. So, according to Mr. Malonzo pa rin, sabi niya, ang basis nila sa top 4 ng All-Filipino Conference. So, they have the champion, Creamline. Signal raw was runner-up, but since Signal took a leave of absence, next in line is PLDT. So, after PLDT, Farm Fresh, and then coming in as fourth team is NextLed. So yung mga teams, pwede sila mag-field ng multiple foreign guest players provided they have acquired all necessary documentary requirements including yung international transfer certificate. Kailangan yan, di ba? Sa mga import, kahit sa basketball, merong ganyan. So, two foreign guest teams are invited to join, but unlike in the previous editions where they were automatically seeded in the semifinals, about this time around, no, they will participate from the elimination round. Ay, talagang materamatibay kahit guest team ka pa. So, matetest ka agad, di ba, kung magaling ba talaga yung guest team na yan. Ah, hindi porket guest team at foreign team, superior na. So, kailangan dumaan ang elimination round. Mas maganda nga yun, di ba, kung matatalo pa ng mga local teams natin, yung mga guest team. So, mas magandang resulta yan, of course, for our progress no, sa volleyball dito sa domestic league natin. So, players loaned to Alas, eto na, yung mga players na nasa Alas, Pilipinas, ay hindi po maglalaro for their club teams as the nationals are preparing for the Asian Games. Slated from, ang volleyball competition, maaga rin ang pagsisimula, September 16 to 22. Okay, at ang Alas Pilipinas women natin, they are drawn in Pool B with reigning champion China and Kazakhstan. Nako, mabigat din yung mga ka-grupo ng Alas Pilipinas women. So, sa volleyball competition, nandyan po ang ka-grupo nila sa Pool B, ang reigning champion China and Kazakhstan. So, good luck sa Alas Pilipinas women sa kanila nga pong paghahanda for the Asian Games and for the teams na kalahok sa PVL Invitationals. So, best of luck din sa kanila. And again, magsisimula po ang PVL Invitationals on August 31. So, sa guest teams, wala pang nababanggit kung anong mga koponan yung makikita natin na maglaro. Meron na bang guest teams na na-announce? Check ko lang ha. For the PVL Invitationals, two foreign squads, wala pa eh. Wala pang guest team. Pero ang local participants nga, katulad na nabanggit natin, di ba, yung Creamline, PLDT, Farm Fresh, and NextLed. Okay, so yun, abangan lang natin, no? Baka sa mga susunod na araw, meron ng pangalanan na guest team. Kasi na nakaraang invitationals, dalawang Japan teams po yung naging kalahok. So, baka this time around, ibang nationality naman. Diba? Para mas makita rin natin, diba, iba't ibang mga style of play sa mga volleyball teams sa iba't ibang panig ng Asia, kung dito sa Asia manggagaling yung mga koponan. Okay? So, yan po yung developments pa natin pagdating sa volleyball.
11: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
0: Number 1. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. For more volleyball updates, tomorrow, mag-tune in po kayo sa ating himpilan, Sports Radio, because merong live guest yata si na Dennis. Tsaka si Tim Tapales no sa kanilang programang Spikers Net. So sila po ay makakapiling ang kampyon itong katatapos lang na volleyball futures, 'di ba? Yung beach volleyball team na sina Tambalang Sofia Pagara and Kyle Lemprohelia. So tomorrow mukhang makakapanayam po nila yung ating mga bagong kampiyon. Ayan, sina Kylen Prohelia and Sofia Pagara na champion po natin sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan. Oy, live sa Spikers Net, 10 a.m. po yan. Tune in na at alamin natin yung kanilang, di ba, insights. Tinalo nila ang Tambalang Sea Pons. Eh, Sea Games gold medalist yun, ha? So, na di ba, rewarding victory yan for the young tandem nitong sina Prohelia and Pagara. So, I think kasama rin si, kung di ako nagkakamali, kasama rin sila sa Asian Games lineup natin. So, if ever, di ba, magandang, ano to, buelo para sa Asian Games participation natin sa beach volleyball. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Muli, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
17: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
17: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
12: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan.
14: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
24: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa buong isla.
2: Talagang ito po'y malaking biyaya sa amin. Kasi napakatagal na po namin itong hinihintay. Almost 15 years na po. Ngayon lang po ito na isa katuparan dahil nga po sa pagsisikap ng ating Pangulo. Sa kanyang mausay po na pamamahala na isa katuparan na po ito sa wakas. At talagang na-appreciate po namin ito. Ito po yung kagalakan po, yung luha ng kagalakan talagang natulungan po talaga ninyo ang aming mga magsasaka dito sa aming komunidad.
3: Mas maraming ani, mas malaking kita, mas matatag na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Ano ang masasabi mo sa proyektong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at i-follow ang page para sa mga bagong balita tungkol sa Pilipinas. Philippine
4: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ito, 7 feet, with bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
5: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa farm-to-market road. Isang barangay namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, pagpapabot ko sa kanila.
6: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products sa atin.
7: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
8: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalooban tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagkakas.
9: Philippine Space Week na to, yung satellite image is a big sa atin tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pests and diseases, at they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead, then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
10: Bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then, sa mga onion naman po, sa other crops. So, sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
11: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Apat na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 lang madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ulan, basang kalsada. Ingat po tayong lahat. Ano ho? Walang klase, walang pasok sa napakaraming mga lugar. 14 na iba't ibang lugar including Metro Manila. Sa privado at maging sa mga nag-alok po naman sa pampublikong mga paralan. Hindi po naman yung mga naglilingkod po naman sa ating pamahalaan. Araw po ng Miyerkules ngayon, 19 na po sa buwan ho ng Agosto pa rin. In the 26 and all, good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangisdaan ho, wala muna papalaot ano. Gaganyang masama po ang panahon. Ingat po lamang, alalay po lamang sa ating pagmamaneho. Good morning kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat na nakatutok sa atin, sa mga bahagi ng Kabuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao. May sabay hong napapainggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Pangusapang agrikultura, magkasama po tayo hanggang isang oras, ano, hanggang ika-anim po ng umaga. Ano. Ang tabay po nyo po naman sa mga live, mga report po natin natanggapin. Balitang may kinalaman no, sa mga usaping agrikultural sa ibang panig po ng Kabulaan, sa ibang himpilan po ng Radyo Pilipinas. Iba pang report na pwede natin tanggapin sa labas ng ating himpilan. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at ingat po sa mga nasa biyahe pa rin. Pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awalo ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka medyo inaantok at pupungas-pungaso yan. Pakikalibit lang, paigising lang, iwas disgrasya, iwas ako na ano ho. May panibagong aksidente na naman dyan sa ano, no, sa Ateneo. Ayun, di ba, Manoy? Sa Sambuanga ba yun? Sambuanga ba? Oh, oho yung patay. Huwag nyo nang ipasa-pasa pa yung videong kumakalat na kinunan mismo nung nung sudyating nagpakamatay din naman. Kalat ko kasi, wag na para hindi na maging inspiration pa at gayahin po ng iba. Mapanood pa, ano ho. Kaya meron kayo, i-delete nyo na lang kagad at huwag nyo ipasa sa mga bata, sa mga sudyante natin. Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero Ilustrero Brigado. Kasama at magkapiling po tayo hanggang ika-anim po naman ng umaga. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
12: Dito muna tayo sa ating Tropical Depression Sineneng. Talukuyang binabantayan po ito ng pag-asa at nasa loob po ng ating par. Ngayong araw, ngayong Miyerkules, Agosto 19, 2026. Pagamat wala itong direktang landfall sa bansa sa ngayon, pinalalakasun ito ang habagat yung southwest monsoon na nagdadalaho ng malakas na ulan at malawakang pagmanaman sa malaking bahagi po ng Luzon at western Visayas. Pinamataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon, itong bagyong sineneng, ano ho, ay maximum sustained winds na 45 km per hour at pabugsong mabuti po naman sa 55 km per hour pa rin. May kiloso ito sa Pakunluran, Timog Kanluran, sa kasalukuyan. Ngunit tinasang liliko patungong extreme northern Luzon, Patanes o Babuyan Islands o yan. Tarding po na weekend kung saan maritong lumakas bilang isang tropical storm po naman. Agpalamason pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa matinding busang ulan. At warning level or critical na pagbaha, ilatinas po yan sa bandihon ng Bataan, Zambales. Tinda rin sa ilang bahagi po ng Cavite at Batangas. Moderate to intense rains, 100 to 200 mm. Aranasan po yan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains po naman. Kasama ho dyan ang makararanas ang Metro Manila, Ilocosur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at maging ang Oriental Mindoro ho naman. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat sa banta ho ng mga pag-battle landslides ho, lalo na sa mga mabababang lugar. Sabi ho ng bundok. Natiling nakatutok sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan ng mga LGU. Para po sa mga suspensyon ng klase o trabaho po naman. Ingat-ingat po lamang, ano ho? At pagtaya ng panahon dyan sa pati naman ng bagyo, nasa 19 to 21 degrees Celsius ng lamig ho riyan. At uli pong maranasan na mahinaga sa katamtamang pag-ulan sa umaga. Maaaring mauwi po naman sa malakas na thunderstorm ang pagsabit po naman ng hapon. Po naman sa may atong Benguet, ulap na may pabugsong-bugsong ulan at makapal na fog or zero visibility. Mga kalsada, lalo na po dyan sa Mihalsema Highway. Iba pang bahagi ng car, ang Abra, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ibagao. Sabi hong maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalo na po sa mga pagdasapit ng hapon at sa gabi po naman. Dahil po dyan, sa matagalang bus ng ulan na yan, ay mataas po yung chance ng landslide at mudslide ano, sa mga bulubunduking lugar. Ikaw ay may planong bumiyahe sa Cannon Road, Marcos Highway, Alsema Highway, mag-ingat daw sa mga nahuhulog na bato at madudulas sa kalsada. Ano ho? Sa mga nakatulas sa ganyan na talagang babado sa tubig. Siguro mas maganda, lumikas na lang tayo eh. Sa dami ho ng volume ng tubig na pumapasok sa ilalim ng kalupaan, malambot ho talaga yan. Kiusap lang, ano ho? Nako, klima, panahon. Ah, kalikasan. Sana wala nang sasabi pang lindol. Ah, medyo papahupain muna yung mga tubig na yan, lalo doon sa mga sinipsip ng lupa. Ano ho? Kaganyan, lumalambot ang lupa. At sa ano man ang nakatiri ko doon, simpleng maapektuhan pagka meron ho mga pagyanig na magaganap. Wala naman sana mangyaring ganon.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Galaw-galaw para hindi pumanaw. 10 minuto kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa ating mga headliners. May iba pa rin balita. May kinalaman po sa nagaganap po mga pag-ulan, mga pagbat, iba pang mga bagay-bagay na nakakapekto sa ating araw-araw na pamuhay. Ngayon po dito sa Quezon City, walang pasok sapagkat Quezon Day. Ano ho? Haba ng bakasyon ng mga estudyante ho. Mga nanggilingkod sa gobyerno, haba rin ng bakasyon ha. Sa ating mga headliners, Department of Agriculture, naghahanap po ng paraan para mabawasan ang pagkalugi ng mga gulay dahil po sa masamang panahon.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Ano kalang 7.2 trilyong pisong 2027 national budget dapat ramdam ng mga Pilipino ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report magagaling sa mga lalawigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay naghahanap na po ang Department of Agriculture ng mga paraan upang matulungan ang mga magsaka ng gulay na mabawasan ang pagkalugi habang patuloy ang pag-ulan sa Benguet na sumira ho sa mga pananim. Antalo sa kalakalan at nagpahina po naman sa demand para sa kasariwang ani. Iba naman, nahirapan naman sa pila sa mga trading post. Aabot ho ng 2 araw bago mailatag yung kanilang paninda. Dumating na sila sa dulo at ilalatag na yung paninda, lanta na. Mababa na ho yung kalidad ng kanilang paninda. Iba, naaasar na lang, tapon tuloy. Na kung babaratin din lang, ano ho. Inatasan noon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Regional Office ng DA na agad, surihin ang sitwasyon at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka po naman ng gulay na tugunan, ang mga pagsubok dulot po ng hindi magandang panahon at mga hamon po naman sa merkado. Ang direktiba ay kasunod po ng ulit naman na itinapon ng mga magsasaka ang kanilang tanim na Chinese cabbage, carrots, kabahan po ng Lambe, Lacamen Road sa Tublay, Benguet, na nagpapakita ng tumitinding problema ng mga vegetable growers na naharap po sa panganib sa produksyon at mahinang kondisyon po ng merkado. Kasi nga, kung baha dito sa Metro Manila, sa tubig, flooded din ho ng mga gulay sa mga trading post. Isabay kasi sila ng pare-pareho ng itinatanim eh. Tapos, pagkaganyan ang sitwasyon, dapat nakaready na na meron ang farmers, meron pwedeng tawagan, bagsak ko ang presyo namin sa trading post, baka ang gobyerno na pwedeng kumuha. Huwag lang sila, darating na ron, ang gobyerno. Masasayang, wala itatapon, kahit pa paano may bebet, nakikita pa rin yung farmers. Tapos, pwedeng ibigay na pantulong ho yan sa mga nangangailangan dito sa Metro Manila. Ha? Sayang, pagka ganun, ano, bigyan nyo ng mga contact numbers at mga pwede nilang puntahan at lapitan pagka ganyan ang nangyayaring sitwasyon, ano? Iling ho ng DA car sa magsakang nagtapon ng cabbage na gawing available ang natitira lang ani sa posibleng pagsasama ang mga programa ho ng kadiwa. Ayun pa man, sinabi ho ng magsasaka ng kanilang hindi pa naaning patatas, Chinese cabbage at carrots ay nagpapakita na rin ng senyales ng pagkasira ayon sa tuloy-tuloy na pagulan ngayong buwan. Kakabuan ay nasa 5.8 tonelada o 5,800 na kilo ng mga gulay ang sangkot sa 2 dokumentadong kaso ng pagkalugi. Tiniyog na ito sa tuloy-tuloy na pagulan. Asang ani, matagal na pila sa mga trading center, yan ang binabanggit ko sa inyo, mabuto ng 2 araw. Baba ng kakayahang may benta ang produkto at lumalalang kondisyon po naman ng mga kalsada. Parang awa, huwag niyo na sabayan ng mga importasyon, ano ho? Ganyang eksena, pagkatapos, mababalita na magsasaka, may mga imported doon, muro doon, bagsak doon, no? Naman sana, ano? So natin, 17:14, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hanggap muna tayo ng unang report sa labas, ano ho? Ito, libreng towing services alok ng MMDA sa mga motorista hanggang Biyernes. Para sa mga sasakyang nalubog po sa baha. Ayun. Mga sasakyang, kailangan din dyan sa may Benguet, ano, para may biyahe yung kanilang mga produkto. Magpadala rin doon. Daling kagad sa pinakamalapit na mga kadiwa outlets, ano ho? Kinabangan, besa itinatapon. Oo, yung sa mga Koreano, yung mga gulay niya, gagawin nilang, ano, kimchi ba tawag doon, kimchi? Ano ginagamit sa kimchi? Kung meron tayong mga pasilidad na pwedeng gumawa na ganyan, masasayang, walang matatapon, bakit hindi?
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Ayun natin ang report na ito mula po naman kay J-Mark Dagala. J-Mark!
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghahandog nila ng libreng towing services para sa mga sasakyan na lubog, na balahaw at naipit sa baha. Ito ayon sa MMDA bilang tugon na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahon dala ng habagat. Dito maaaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay na may-ari ng sasakyan o kahit yung mula sa paggawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod dito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring mag-avail ng libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 upang mas marami ang ma-accommodate na sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o repair shop na nasa Metro Manila, depende sa hiling ng may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas. 16 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Bagsak! Bagsak! Wholesale na presyo ng ilang pangunahing gulay tulad po ng wombok, cabbage at carrots. Mga trading center sa Benguet, habang mataas naman ang retail nito pagdating sa Metro Manila sa mga palengke. Bakit ganon? Taas po yung crudo eh. Siyempre, binabiyahe po yan, ha? Kanilang murang-murang bagsak, nasisira pa. Bagsak sa Benguet Trading Centers, wholesale, ano? Benguet Agri-Pinoy Trading Center at La Trinidad. Marami yun sa mga magsasakang napilitang magtapon o mamigay na lang ng sako-sakong gulay dahil po sa kawalan ng mamimili. Yung wombok, yung Chinese cabbage at carrots, ano ho? Exact presyo po yan. Ano, so walang bumibili. Well, nabubulok ang mga stock sa matagal na pagkakapila. Ang first class wombok ay bumaba na sa 15 lamang kada kilo. Yung cabbage, wonderful, baka na rin po ang wholesale price hanggang 15 hanggang 20, ano ho? Ano, ito yung sa Benguet, ha? Presyo sa Benguet ito, ha? Yung dahilan? Ito po yan sa patuloy na pag-ulan, paradong trapiko o nasirang kalsada naman. Mababasa at mabilis mabulok ang mga gulay sa biyahe pa lang. Kaunti rin ang mga biyahero na umakit po naman para ho naman mamili. E mo, pagka ganyan sitwasyon, lapila yung mga nagdadala sa mga trading post na mga truck ng gulay. Wala naman pumapanik para mamili. E di masisira din talaga. Ano ho? Pa talaga merong proper monitoring at merong proper coordination na tinatawag. LGUs and down the line. At na makinaukulan ho natin para walang ganyan. Ganyan naman. Niya nakatutok sa Bantabangan at Magandam sa gitna ng patuloy na mga pagulan. Mga nakalipas, yung request natin umulan, you know, para malagyan ng tubig yung mga dam. Para naman, umapaw naman. Naku! At yung in moderation lang talaga lahat, ano? Muna natin ang mga detalye ng balitang yan mula naman kay Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Habang patuloy pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, mahigpit na binabantayan naman ng National Irrigation Administration ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at gayon din sa Magat Dam sa Isabela. Sa ngayon, wala pa namang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala rin itatalang spill discharge. Ayon naman kay ni Administrator Eduardo Eddie Guillen, wala pang naitatalang malawakang pinsala sa mga taniman ng palay kasunod ng mga pag-ulan. Sa halip ay nakatulungan niya ang mga pag-ulan para madagdagan pa ang tubig na nakaimbak sa mga dam at reservoir na magagamit sa patuloy na irigasyon sa mga sakahan. Sa pagtiyarang niya, katumbas ng 90,000 hektare ng sakahan ang maaaring mapatubigan ng tubig mula sa Magat Dam, habang nasa 100,000 hektare naman sa Pantabangan Dam. Mula sa NIA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Bibigyan namin kayo ng gabay, ano? Mga detalyadong gabay, ho, para kayo makasama at makalahok doon sa bulk rescue na tinatawag, o yung bulk rescue buy. O yung paano ho mag-order gamit yung mga online agri apps, ano ho? Direkta ang makatulong sa ating mga magsasaka. Rekta na kayo, wala na mga middleman. Bulk rescue buy po, yung sabay-sabay na pagbilin maramihang gulay, gaya po ng 10 kilo hanggang 20 kilo ng kahon ng repolyo, kamatis o saging. At kasalukuyang may oversupply po yan sa mga sakahan. Bisitahin lamang yung official website, ha? Pumunta po sa ruriclub.com. I-follow po naman ang kanilang Facebook para po naman sa Rural Racing Philippines. Mili po ng rescue event. Ano, regular silang nagpo-post ng mga particular na krisis sa sakahan. Ibawa yung Benguet, yung cabbage rescue. Makikita mo ron ang kwento ng magsasaka, ang bigat ng gulay at ang napakababang presyo po naman ito. Mag-order at magbayad online. Piliin kung ilang slot o kilo ang iyong bibilhin. Pwede rin bayaran via GCash, via or credit card po naman. Pumili kayo ng pick-up hub o delivery. Pwede mong kunin ang iyong order sa kanilang mga hub, Quezon City, Mandaluyong, Alabang. Kaya na may mag-book ng Lalamove Grab, ano, para ihatid ng diretso sa inyong bahay. Ganun na simple. Mura pa. Ang middleman. Kulang pa tayo siya magsasaka. Bakit hindi nyo gawin? Subukan nyo.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: 10 kilong bigas mula naman sa gobyerno, pinamahagi sa mga kwalipikadong beneficiary po naman sa Huban, Sorsogon. Detalye ng balita si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa mga kwalipikadong beneficiary sa iba't ibang barangay ng Huban, Sorsogon sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Initiative ng Pamahalang Nasyonal. Sa ilips na sa isang sentrong pamamahagian, isinagawa ang distribusyon sa bawat barangay upang mas madali at mas accessible ang pagkuha ng ayuda ng mga beneficiaryo. Pinakasiwaan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa panguna DOIC MSWD o Janela Hainto ang lokal na pagpapatupad ng programa. Katuwang ang mga opisyal ng barangay sa maayos na daloy ng pamahagi. Ang ayuda ay bahagi ng Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project na pinupundohan ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units para sa Fiscal Year 2026. Ayon sa lokal na pamahala ng Human, layunin ng barangay level distribution na mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mismong komunidad upang mas mapadali itong mapakinabangan ng bawat kwalipikadong hubang noon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
12: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, mga magsaka po naman na apektado ng El Nino sa Batanes. Tumanggap po ng tunog pilansyal mula po naman sa ating pamahalaan. May detalye si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Abot sa 87 mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Batanes ang hinatira ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Rehistrado lahat ang mga beneficiaryo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. At mula ang mga ito sa mga munisipalidad ng Basco, Mahataw, Ivana at Uyugan. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibsan ang pasani ng mga magsasakang apektado ng El Nino sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Tumanggap ang mga magsasaka ng 2,325 pesos na ayuda bawat isa. Sa pamamagitan nito, umaasa ang pamunuan ng DABES na makatulong ito sa pagpapatuloy ng kabuhayan ng mga magsasakang ibatan sa kabila ng hamon ng tagtuyot. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
12: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman, ng Radyo Pilipinas, Batanes. Radyo Pilipinas, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Meron pa kaming tip para sa mga kababayan po nating rektang makakabili ho ng mga gulay sa Benguet. Ano ho? Paggamit po ng mga online agri-app sa digital platforms. Pagpunto sa Rural Racing na kanina binanggit ko na sa inyo kanina, yung mga mobile app po at mga website na maaari po ninyong i-download o bisitahin para sa regular na pagbili ng mga farm-to-table products. Farm-to-table products na ho yan, oh. Wala ng middleman, wala ng palengke, rekta na sa inyo yan. Pwede po yung Session Groceries app. Yung app po yan na nagmula mismo sa Baguio City. I-download ang app sa Google Play Store o Apple App Store. Napakita ho yan ay yung pangalan at mukha ng mismo magsasaka na nag-ani po ng mga gulay na inyong binibili. Ano ho? Nahon mismo yung mag-deliver mula sa Benguet etyo sa mga pintuan sa Metro Manila. Di ba maganda yun? Oh? Ito pa, EgoPH app, Kadiwa Integration. Buksan po yung EgoPH app sa inyong smartphone. Tapin po ang e-government services at i-click ang Kadiwa ng Pangulo. Hindi nyo naman ho makikita yung mga schedule ng mga pop-up store, mga accredited na online sellers, mga lokasyon ng rolling stores ng pamahalaan na malapit sa inyo. Yan, importante din ho yan. Meron pa yung Mayani.ph. Isang e-commerce ho yan na platform na nag-ugnay sa libo-libong magsasaka sa mga consumer sa syudad. Ari kayong bumili ang tingi o pakyawan sa kanilang website. Mayroon din nung silang mga subscription box kung saan regular kang papadalhan ng mga sariwang gulay linggo-linggo. Di ba maganda yung ganyan? Nagawa ho natin lahat dyan, talaga na practice natin ng tama. Ang masisira, walang masasayak at nakatulong pa tayo sa ating mga magsasaka.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Apo, tutukan, bantayan at ipromote na yan, di ba? Ng privado at ng gobyerno. Dalawang po mga benepisaryo ng 4-piece naman sa Limlim na barangay sa General Tino, Nueva Ecija. Sinanay po naman sa paggawa ng Big Night Wine at Kamori Chimps. May natin ng detalye sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayug.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sinanay sa pagproseso at paggawa ng Big Night Wine, Big Night Concentrate, Kamote Chips at Kamote Fries ang 20 beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Palale, Kabuhayan at Kaunlaran Sustainable Library Program Association sa Barangay Palale, General Tino, Nueva Ecija upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang mga kalahok ay naunang nakatanggap ng 600,000 peso Sustainable Livelihood Program Grant noong May 2026. Nagkaloob ang Department of Science and Technology Nueva Ecija na mga kinakailangang kagamitan at technical na suporta para sa operasyon ng asosasyon. Ang Central Luzon State University ang nanguna sa pagsasanay para sa post-production ng bignay at kamote. Nagbigay ang LGU General Tino ng suporta sa transportasyon at seguridad ng mga kagamitan at ng mga dumalo. Ayon sa DSWD Field Office 3 Central Luzon, layunin ng inter-agency collaboration na ito na mailapit ang mga serbisyong pangkabuhayan ng pamahalaan sa Barangay Palale na isa sa mga tinuturing na unserved and underserved areas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
12: Wala Tayug, Pangasinan, dako tayo ng Cagayan de Oro. Elfida Central Office, pinangunahan ang MOA signing at pag-turnover ng Abaca Tissue Cultural Laboratory Facility po naman sa Lagonglong, Isamis Oriental. Detalye po dyan si Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinangunahan ni Yusik Arnold I. Atienza, Executive Director Retreat ng Philippine Fiber Development Authority, ang MOA signing ng PhilFida at pamalaang panalawigan ng Misamis Oriental at ang turnover ng Abaca Tissue Culture Laboratory Facility na naghalaga ng 3,100,000 piso sa Lagunglong, Misamis Oriental. Ayon kay Yusik Atienza, napakahalaga ng papel ng Abaca Tissue Laboratory upang makakuha ng walang sakit na similya ng abaka ang mga magsasaka upang tumaas ang kanilang ani. Dagdag pa ni Yusik Atienza, natuturuan din nila ang mga magsasaka at ang kanilang mga may bahay ng mga livelihood at value adding upang matulungan sila na lumaki ang kanilang kita. Tutulungan din ng PhilFida ang mga magsasaka na makahanap ng bibili ng kanilang mga gawang produkto upang maingganyo pa sila magtanim ng abaka at gumawa ng mga produkto nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, Cagayan de Oro City, Radyo Pilipinas na himpilan natin dyan. Ay, sa mga nakatutok dyan sa CDO, ano na kay PhilHealth Vice President Adel, ha? Ang BP President nyo dyan. Maraming salamat, gandang maga. Then kay Dr. Pilar de la Rosa ng Las Piñas General Hospital. Mga nakatutok na ikinig dyan. Good morning, good morning, good morning. Mamaya sa mga nagdato, ng update daw po sa kadiwa ng Pangulo. Bago tayo mag-break, babanggitin ko yan. Oh. Una, National Fiber Link PH. Lunsad po ng PhilFida sa Pandan Antique. Pandan Antique ito ha. Meron din Pandan, Catanduanes, Bicol. Ito Antique naman. Sige, alamin natin ang report na yan. Matutok naman si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inilunsad ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFida sa Pandan Antique ang e-marketplace linkage platform ito na Natural Fiber Link PH. Ayon kay PhilFida Executive Director Arnold Atienza, layunin ng digital platform na suportahan ang mga weaving enterprise at palakasin ang mga fiber farmer sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa kanila sa mga oportunidad sa merkado. Bago ang paglulunsad, nakipagpulong si Atienza kay Pandan Mayor Tomas Estoperos Jr. Naniniwala si Atienza na malaking papel ang ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng industriya ng natural fiber. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy na isinusulong ng PhilFida ang mga programa para mapalakas ang industriya mapalawak ang merkado at mapabuti ang kabuhayan ng mga fiber farmer at stakeholders sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Olaso natin, 29 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para di pumanaw. Ay bago tayo mag-break, sa mga nagtatanong lamang, ano daw ang update sa kadiwa ho ng Pangulo? Yung araw, Agosto 19, hinggil po sa operasyon ng mga kadiwa ng Pangulo at kadiwa pop-up stores. At depende ho yan sa lagay ho ng panahon sa inyong mga lugar. Dahil po sa kasalukuyang epekto ho ng abagat, ano ho? Merong kanselasyon at pagkantala dahil po sa bagyo-habagat na yan. At po sa malawakang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno na pinagutos po ng Malacanang sa Metro Manila at 17 karating probinsya, naapektuhan din po naman kung nakischedule na kadiwa outlets. Ang Olongapo City, opisyal na pinagpaliban o postpone po, kadiwa na Pangulo na nakatalasan ng gagalipin ngayong Agosto 18 hanggang ngayon, 19. Ayon sa Olongapo City Agriculture Office, layon po nilang masiguro ng kaligtasan ng mga masasaka at mamili dahil po naman sa masamang panahon. Samantala, tuloy naman ang operasyon sa iba pang mga lugar. Antipolo City Rizal, may nakaschedule na kadiwa Wednesday sa Sumulong Park ngayong araw. Ano ho? Benta ng murang gulay, prutas, mga gawang kamay na produkto sa mga galing po sa mga lokal na negosyante. At Quezon Province po naman, huling araw ngayon. 17 to 19 ginawa, kadiwa na Pangulo sa mga Kapitolyo. Nadaos po yan sa Quezon Capitol Compound, Lucena City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po naman ng hapon. Date sa supply ng presyo ng bilihin, banta ng ulan sa supply. Ipo sa ulat ng DA, binabantayan ngayon ang supply ng mga gulay mula sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Nagdudulot po ng bagyang pagtaas ng retail prices ng Repulet Caro sa mga merkado nitong nagdang linggo. Baman, patuloy naman na may pagtulungan ng DA sa mga kooperatiba upang direktang mahitid po naman ang mga murang Highland vegetables sa mga naturang kadiwa outlets. Nanatili po ang bentahan ng abot kayang bigas, ulit po ng 29 kada kilo program. Sa mga aristradong vulnerableng sekto, tulad po ng senior citizen present, PWDs at 4Ps at solar panels, mga aktibong kadiwa centers po naman. Tignan natin ang mga report pa rin galing sa Laliwigan, standby lang ang katatumanes. Unang mahalagang paalala buwan sa aming impilan, ay bawal ang tutulog-tulog sa Maribela, ho. Bawal ang pikon sa kalsada, pakiusap lang.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ito. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
22: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
0: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
1: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
22: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung negosyo mo.

0: atin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ano niya ba ginawang enerhiya yung mga basura na yan? Gagayahin na rin ho natin yung mga bansang kagaya ho ng malalamig na lugar. Yung Sweden, yung Norway, yung Denmark, ano ho. No, yung mga bumibili, umaangkat ho yan ang mga basura ho. Dahil nga sa sobrang lamig ho ng kanilang mga lugar, na kailangan nila ng enerhiya para magpainit. Gamitin pang painit at ano yan sa tubo sa ilalim ng lupa. Papainit din ho yung mga bahay-bahay doon. Waste to energy plants ang mga tinatawag ho nila niya. At pagka ginawa dito sa atin yan, hanggang mawawalan tayo ng problema sa basura at tutulong pa sa paglikha ng mas maraming pantrabaho at malaki pa matitipid ho natin.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, iginit po ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan na dapat gamitin ang panukalang 7.2 trilyon pisong national budget para direkta mga pabuti. Buhay po ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang magsasaka, mangisla, mahirap, mga kabataan. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat sukatin ang budget sa laki nito kundi sa kung gaano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Tama yun, ha? Dapat lang niya itong magresulta sa mas mataas na kita ng mga farmers at fisher folk. Mas mababang presyo ng pagkain, mas maayos na nutrisyon, kanting trabaho at kalidad ng edukasyon. Ayon pa sa senador, langang palakasin ang agriculture at fisheries sector para magkaroon ng sapat at abot kayong supply ng pagkain habang kumikita naman ng maayos ang mga mismong gumagawa po naman nito. Tutukan yan. Hindi rin anya dapat mapunta sa bursa ng ilang middlemen at kontraktor sa pondo ng bayan. Ito nang dapat bantayan yun. Panawagan din po ang senador ng mas mahigpit na transparency at accountability sa paggasta ng gobyerno na maiwasan ng korupsyon, overpriced at substandard projects, favoritism po naman sa mga contractors. Ano ko tuloy, merong contractor sa Cebu ba yun? Laki ng budget ng kontrata. Isa lang yung contractor na involved.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo.
6: Report tayo, yung Katanduanes, ha? Tambay lang sa Katanduanes, oh. Kabataan at guro sa Payao, nakisa sa pagsusulong ng mekanisasyon sa agrikultura. At yung mga detalye na balita niya si Amelio Domingo Bumatnong, Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatay ang 150 na estudyante at guro mula sa kursong Agricultural and Biosystems Engineering ng Apayao State College o ASC ang nakiisa sa pagsusulong ng mekanisasyon ng agrikultura kasunod ng kanilang pagpapatala sa Youth for Mechanization o Y4M program sa isinagawang advocacy campaign nitong August 14 sa Luna, Apayao. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC, layunin ng programa na baguhin ang pananaw ng mga kabataan sa agrikultura at hikayatin silang maging bahagi ng sanay at mahusay na manggagawa sa larangan ng mekanisasyon para sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at sustainable agriculture sector. Inihayag ni Jun J. Petronan, isang EBA student ng ASC, na mas napalalim ng programa ang kanyang pagpapahalaga sa agrikultura.

0: agrikultura bilang isang kabataan. Inaasahan ni Pedronan ang pagpapatuloy ng programa upang mahikayat din ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang lugar na makilahok sa mga ganitong inisyatiba. Samantala, nakiisa rin sa kampanya ang National Youth Commission at DJI Agriculture Philippines na nagbahagi ng mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng mga kabataang Pilipino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay din ang mga kakayahan ng drone technology sa pangangalaga ng mga pananim kasabay ng technology demonstration gamit ang ilang makinaryang pangsaka sa palayan at agricultural drone. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Makakasama po natin ngayon ang tanggapan ho ng filmmaker ano ho ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Ilalim pa rin po ng Department of Agriculture ano ho. At Agosto 2026, nakatuon po sila sa digitalization at kooperasyon sa labas ng bansa. Okay? Digitalization ng rehistro ng makinarya, ha? Kasunduan sa mga Korean manufacturers at yung Y4M Youth for Mechanization sa Apayao. Pag-uusapan natin ngayon yung Youth for Mechanization program na yan. Nakakasama natin si Sir Jet Subaba, Supervising Science Research Specialist ano, ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Jack, magandang maga sa iyo. Welcome sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, magandang maga. Sir Jet Subaba.
3: Magandang umaga po, Kahiro. Maganda at maulan na umaga dyan sa Manila at dito sa Nueva Ecija.
2: Maulan ngayon dyan sa inyo sa Nueva Ecija, maulan.
3: Yes, Kahiro. Maulan mula pa kagabi.
2: Oh, mula pa kagabi. Okay, sabayan natin yung ulan na mas masagan at aktibong mga diskusyon naman din sa atin. Ano? Pag-usapan po natin yung Y4M. Yan po yung Youth for Mechanization na program. Isa po itong kampanya sa inyo dyan sa PhilMEC. Nalayong pong hikayatin yung ating mga kabataang Pilipino na pumasok at maging leader sa sektor po ng agrikultura sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya at makinarya. Tama po ba? Yan nga po ba yung nilalayo noon?
3: Opo, opo Kahiro. Tama po. Ito po ay programa na nilunsad ng PhilMEC para hikayatin po ang ating mga kabataan sa pagsasarta.
2: Kamusta na po? Ano na po ang itinatakbo nitong programang ito? Kailan po ito nagsisimula? Ano ba ang mga dapat pang maunawaan ng taong bayan din eh?
3: Ito po ay nagsimula, actually 2019 po ito, na-conceptualize and na-launch po ito nung pandemic. So ginamit mo siyang isang kampanya sa social media para mag-create ng awareness no, sa mga kabataan. At just last year, naging standalone na program po ito kung saan po ay nanghihikayat tayo ng mga kabataan sa pagsasaka gamit yung mga makinarya or mga modernong teknolohiya sa pagsasaka. Kasi Kahiro, kung makikita natin sa mga datos, tumatanda na po ang ating mga magsasaka. Nasa 57 to 59 years old ang average age ng ating mga farmers. Ibig sabihin nito, walang mga kabataan o mas nakababatang edad na sumasali sa ating agricultural workforce. Isa pa po na nakikita natin problema at ayon din ito sa nakita po ng Philippine Youth Development Plan ng National Youth Commission ay walang interest po talaga ang ating mga kabataan. Alam naman natin na ang mga Gen Z ngayon, ang mga millennials, mga digital in nature yung mga yan. Ay, sila po ay nasa naipanganak sa era ba na instant ang lahat ng mga bagay at saka ayaw na mga init na lugar, maputik. Kaya talagang walang interest sa ating mga kabataan sa pagsasaka. And kung ito po ay magtutuloy, nakikita natin magiging threat ito sa ating food security. Alam naman natin na Kahiro, wala namang nabubuhay na walang pagkain. Ibig sabihin, ang usapin ng agrikultura ay usapin ng pagkain. At ang usapin ng pagkain ay ito po ay buhay para sa ating mga Pilipino. Kaya naman, nihikayat po ng PhilMEC ang mga kabataan na mag-join, mag-engage, makiisa sa agrikultura.
2: Tama. Sabi nga, dito sa agrikultura at ang pag-uusapan ng pagkain, kailangan natin ng isang inhinyero, kailangan natin ng isang abogado, kailangan natin ng isang arkitekto, kailangan natin ng doktor. Kailangan natin pagka kinakailangan lang. Kung magsasaka, kailangan natin 3 beses araw-araw. Napaka-importante na yung role na yan hindi malagyan ng patlang at tuloy-tuloy yung serbisyo binibigay po naman sa ating bayan. Kamusta po naman yung acceptance ng kabataan dito sa programang ito? Eh, sabi nga natin, yung iba dyan talagang ayaw nang makita pa yung sarili na, na parang ako na naman si tatay. Duplicate ako ni tatay. Ganun. Paano natin sila, paano natin iniikot yung interest nilang yan? At kamusta na kanila ang acceptance naman ngayon?
3: Opo, in-introduce natin sa kanila yung ating mga teknolohiya. Ito po initially ay pinamimigay natin, I think na-interview niyo na po before si aming director for Dr. Junicio Alvindia tungkol sa mga inisiyatiba ng PhilMEC pagdating sa mga mekanisasyon at pagdating sa mga makabagong mga teknolohiya, lalo na sa pagsasaka ng palay. So meron tayong programa po dito, Kahiro, na nagpapamigay tayo ng mga makinarya. So naisip ko ng PhilMEC na bakit hindi natin gamitin ito para hikayatin ang mga magsasaka, ang mga kabataan sa pagsasaka. So meron tayong imbis po na nakalabaw, pinapakita natin ngayon sa kanila na meron na tayong four-wheel tractor, may shed ito, hindi na tayo mainitan. At sa pagdating naman po sa pagtatanim, hindi na tayo maghapong magtanim ay dibiro, maghapong na kaya po.
2: Kahit nasa bahay ka na lang, di ba? Nasa bahay ka na lang, pwede kang magtanim, mag-araro, gamit lang remote control.
3: Opo, maaari na po yan ngayon. Malipan po dyan, meron tayo sa pagtatanim, dalawang bagay po yan. May transplanter tayo na riding type at walk behind. At meron din tayong mga rice precision seeder. Actually po, ang atin pong director, in cooperation po, collaboration with our Korean partners, ay nakabuo po ng isang 10-row precision seeder. Ang nasa market po ngayon ay 8-row lang. So ito po ay 10-row and may fertilizer applicator na. So ibig sabihin, mas precise ang pagtubo ng ating mga palay. So mas magiging produktibo. Pinapakita rin natin sa kanila na hindi na po nakayuko ulit para mag-harvest. Meron na tayong mga combine harvester. Hindi ka na maghihintay ng turn mo para sa thresher. So paglabas po, pagdaan po ng harvester, nasa sako na po yan. And of course, kasama natin ang DJI Agriculture Philippines para introduce din ang drone technology. Kaya na sinasabi nyo, Kahiro, kahit na nasa shed ka, hindi ka na nasa gitna ng araw, mamomonitor mo ang iyong palay, malalagyan mo ng pestisidyo, malalagyan mo ng fertilizer gamit ang drone technology. Ito po yung ginagamit natin para mahikayat natin sila, mabago natin. At nakakatawa, Kahiro, yung nakita nyo balita kanina sa Apayao, so nasa 115 na mga estudyante na hikayat natin na maging parte po ng advokasya natin itong Youth for Mechanization. Nakakatuwa na karamihan sa kanila, first time makakita ng mga malalaking drone. Tinala natin ito sa kanilang eskwelahan. So naramdaman nila na may ginagawang pagbabago ang gobyerno. Alinsunod din yan sa mga binabanggit or mga decree din ng ating presidente na talagang pangunahan ng mga kabataan ang mga bagong teknolohiya. Sabi niya sa isang talk niya sa Gawat Saka sa dito ginanap sa Nueva Ecija, nakikita daw niya ang mga kabataan ayon sa Pangulo na mangunguna pagdating sa pagtuturo ng mga bagong teknolohiya. So naka-align po ba ito, Kahiro, ang ginagawa ng PhilMEC?
2: Magandang timing, magandang timing, no? Very timely kasi nga yung mga kabataan na yan, gagamit talaga yan sa social media advocacy, di ba? Yes. Ikakampanya yung mga modernong pagsasaka sa online platforms. Yan ang linya ng mga kabataan ngayon, di ba?
3: Tama po, opo. Kaya parang nagiging parte na rin po sila ng pagpapalawak ng ating advokasya kasi sila po talaga magaling sa social media. Meron po tayo sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook na maaari nilang i-follow yung Youth for Mechanization pages.
2: At dahil na rin dito, Sir Jet, sa programang yan, karamihan kasing tingin ho ng mga sa pagsasaka, mahirap, di ba? Mabigat, mano-manong trabaho. At sa pamamagitan ho ng mechanization na yan, ipinapakita ng Y4M na yung agrikultura ay maaari pong maging high-tech, barangal, at income generating na profesyon.
3: Tama. Eksakto po yun. Dahil po, Kahiro, sa pamagitan po ng mga mekanisasyon or mga teknolohiya po na ating inintroduce sa kanila, actually po sa dulo po nito, magko-call po tayo ng mga interested na advocates ng Youth for Mechanization para sa isang training course. Magkakaroon tayo niyan ngayong Oktubre. Para sa unang-unang training course kung saan magkakaroon sila ng kakayahan na magpaandar, mag-operate ng ating mga makinarya. At mula dyan, Kahiro, maaari silang kumita bilang operator, bilang mekaniko, bilang farm school specialist o yung nagtuturo sa mga farm schools, at maaari din bilang isang drone controller.
2: May mga pumapasok na natanong, kabataan ang binabanggit daw ninyo. Tama ba, pasok yung edad 18 hanggang 35 maging out of school youth?
3: Opo. Actually po, pasok po hanggang 15 hanggang 35 yung ating range ng age. Opo. Kahit po out of school youth ay maaari po maging parte ng kampanya natin. Lahat ng kabataang Pilipino ay bukas po ang advokasyang ito para sa kanila.
2: Sa mga interesado, paano daw kung makakasali sa Y4M? Ano ba yan? Online registration ba yan? Walk-in ho ba yan? Paano ba yan? Para makaiwas yung scam.
3: Opo, meron tayong online registration. Maaari po kayong pumunta sa page na ay sa website po ng ating PhilMEC. So www.philmec.gov.ph. Hanapin nyo lang po doon ang Youth for Mechanization. Ayan. So nandito
2: bayad na daw ba, po Sir sa Jack, ating website. May bayad daw ba? May bayad ba ito? Libre?
3: Wala po. Wala pong bayad ang registration natin sa Youth for Mechanization. Kung may humihingi man po ng bayad sa inyo, scam po yun. Wala pong bayad. Maging ang mga makinari natin sa RCEF, libre po yan.
2: Bre, walang bayad yung mga training sa ilalim ng Y4M, ha? Libre yan, ha?
3: Wala po. Libre po lahat.
2: Sabi dito, kailangan ba na anak ng magsasaka o may background sa agrikultura para makasali?
3: Actually po, kung mayroon po kayong interest, no, maging parte ng advokasya, matuto pagdating po sa mekanisasyon, ay kayo po ay welcome. Hindi kailangan na may background kayo o anuman po para po maging parte po ng ating mga training courses.
2: Paano daw ho kung walang sariling lupa o makinarya yung pamilya? Pwede para ba silang sumanay?
3: Opo naman, dahil skill naman po ang gusto nating ma-acquire dito. And eventually, sila naman po ay ma-hire ng mga farmers cooperatives and associations natin. Ganun natin siya nakikita sa future na sila po ay pwedeng i-hire. So hindi naman necessarily na meron sila sariling makinarya. So sila po ay tuturuan kung paano paandarin dito para yung mayroon ng mga medyo matanda na ng mga samahan ay matulungan po nila.
2: Pero ho ba ang babae pwede sumama dyan sa Y4M na yan?
3: Babae o lalaki ay kapantay po yan, welcome po na maging parte ng Youth for Mechanization.
2: Yes, Sir Jet, maraming salamat sa pagkakataon. Siguro baka may mensahe ka pa yung gusto idagdag sa nakikinig. Sige po.
3: Opo, sa mga kabataan natin na nakikinig ngayong umaga, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may ginagawa po ang ating pamahalaan upang kayo po ay mahikayat dito sa pagsasaka. Sana makita ninyo na lahat ng efforts na ito, kung gaano kaseryoso ang ating gobyerno, para maging parte po kayo, dahil ang pagsasaka hindi siya opsyon, isa siyang mahalagang parte ng ating buhay. Sabi nga ni Kahiro kanina, 3 times a day kailangan natin ng mga magsasaka. Dahil ang pagsasaka, ibig sabihin nito pagkain, at ang pagkain ay buhay. Kaya naman, inihikayat namin kayo na maging parte, especially ng Youth for Mechanization. Kung meron kayong interest sa mga makabagong teknolohiya at sa agrikultura, welcome na welcome po kayo. Ano man ang estado ng inyong buhay, basta kabataang Pinoy, titiwala kami sa inyo, inaasahan namin kayo maging parte ng advokasya nito. At sama-sama nating baguhin ang kinabukasan ng pagsasaka.
2: Okay. Sir Jet, pagkawala ko dito, pwede ka na pumalit. Ay, salamat na, Sir Jet. Sir Jet, maraming salamat. Jet, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat ka. Stay safe. Good morning. Thank you.
3: Maraming salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat sa Sir Jet Zubaba ng Filme. Good morning. Kanisang nilang napakasipag at magaling na direktor, at isa pa rin sa talagang pinagkakatiwalaan ng Bangulo. Tugon sa pangalang direktor Oyet Dionisio Binja. Sir Binja, sir, good morning po. My God, mabuhay sa mga naikinig sa atin sa Nueva Ecija, Valdez family, sa Ilustre family, din sa Hosan family. Ganda mga senyor yan sa Nueva Ecija. Maraming oras ang alam nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Arniel, Marian. Maraming po natin sila Nida, Susan, Jamal. Mabarin si Sam, Marisol, Julius, Camil, Rona. At kila Julius Gonzalez, Christopher Tiramblo. Pero ilustre, Robregado, nag-iiwan na mga bagay na matindat tama, hindi mo ginamay tinuturing na kasalanan laban sa iyong pagsakay. Hindi po lamang simpleng trabaho. Po isang paraiso. Isang pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Sa dumang nagkakaroon.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
12: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa.
12: Sino nagturo sa?
13: Nag-training po nag-training kami sa DOST.
12: Sa DOST din.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Depression Neneng, napanatili ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes.
4: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng magkaroon ng malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa habagat.
4: Headlines.
3: Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Alternate work arrangement ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na nakamonitor sa epekto ng hapagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. inatasan ng regional office ng kanilang ahensya na gansuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka.
4: Headlines.
3: Pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, nagpapatuloy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang Tropical Depression Neneng na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Habang nakakapekto naman sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat, batay sa uling weather bulletin ng pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanging abot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Samantala, isang tropical depression din ang namataan sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras. Mabagal itong kumikilos pakanluran.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat mula ngayong araw, Agosto 19 hanggang Agosto 21. Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga nasa lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa na manatiling alerto. Ngayong araw, inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Posibleng makaranas naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, baring umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang pagulan.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring makapagtala ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan. Pinapayuhan naman ng mga Disaster Risk Reduction Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules dahil sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat sa Calabarzon, kabilang sa nagpatupad ng suspension ng Batangas, Batangas City, Cavite, Carmona, Silang, Laguna at Rizal. Karamihan sa mga lugar ay nagpatupad ng online o modular distance learning para sa lahat ng antas. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido rin ang face-to-face classes sa Abra, Benguet at sa La Trinidad. Samantala, sa Mimaropa, nag-anunsyo ng suspension ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, kabilang ang Mandaluyong, Marikina at Valenzuela sa mga lungsod na nagsuspende ng klase. Sa Region 1 at Region 3, pinatupad din ang class suspension sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa San Simon, Pampanga, suspendido ang klase sa lahat ng antas mula Agosto a 17 hanggang a 20.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Samantala, sa Iloilo City naman, pinatupad ang alternative delivery modes mula nursery hanggang senior high school. Samantala, kansiladong klase at office work sa lahat ng antas sa University of Santo Tomas ngayong Agosto 19, habang enhanced virtual mode of instruction ang gagamitin sa Agosto 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan, asynchronous classes ang ipatutupad sa K-12 at colleges. Pinayuhan naman ang mga estudyante at personal na manatiling updated sa opisyal na biso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Pinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw, Agosto 19, alinsunod sa Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing mga lugar, maliban kung may direktiba mula sa mga local chief executive. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para naman sa mga pribadong kumpanya na sa pamunuan ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspension of work o alternative work arrangement. Pinapayuhan naman ang publiko na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng kanilang mga tanggapan, paaralan at lokal na pamahalaan.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tinututukan din ng Pangulo ang tumataas na level ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-alerto, kabilang naman sa direktiba ng Pangulo ang maigpit na koordinasyon sa mga ahensya sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Pinag-iingat din ang mga ito upang maiwasan ang panganib ng mga o sa mga komunidad at mahalagang infrastruktura.
8: Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ilang dams sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling dahil sa mataas na level ng tubig. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor at pinamamahalaan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa mabababang lugar. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na patuloy na sinusubaybayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tulong para sa mga apektado ng matinding pagulan, tuloy-tuloy base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Nilot ng DSWD na nasa 717.4 million pesos na ang tulong na inaipagkakalob sa mga pamilyang na apekto ng habag at mga bagyong Luis at Maymay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pagkakaloob ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ni Gatchalian na nakapaglabas na din ang kagawaran ng 1,057,972 family food packs, 17,291 ready-to-eat food, 12,714 non-food items at 163 iba pang food items. Naglaan din na ang DSWD ng kabuang 2.2 milyong pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX. Pagbibigay din ni Gatchalian, kanilang tatratuhin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng relief operation, gayon tuloy-tuloy din ang weather disturbances na halos hindi na humuhupa ng halos isang buwan na. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
10: So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa habagat, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi iiwan at patuloy na susuportahan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Personal na nagtungo ang kalihim sa Makabebe nitong Martes para i-assess ang sitwasyon at matukoy ang karagdagang pangailangan ng mga residente. Sa pakipagulong sa mga lokal na opisyal, siniguro ng kalihim na nakahanda ang DSWD na magatid ng karagdagang food packs at iba pang relief assistance. Katunayan, nakapropesisyon na anya ang DSWD Field Office 3 na mga food boxes para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda para sa posibleng pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng tumaas pang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pinsalang dulot ng habagat at mga nagdang bagyo sa mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malakas na pagulan at pagbaha, tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang dito ang cauliflower na nasa 150 hanggang 350 pesos kada kilo mula sa dating 120 hanggang 270 pesos kada kilo. Umakyat din ang presyo ng pechay bagyo sa 40 hanggang 150 pesos kada kilo habang umabot sa 170 pesos ang carrots. Tumaas din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at sitaw. Samantala, nagmahal din ang ilang uri ng isda. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang galunggong habang nasa 160 hanggang 320 pesos ang bangus at umabot naman sa 200 pesos kada kilo ang tilapia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Benguet, ilang magsasaka ang napilitang itapon ng mga carrots at repolyo matapos mabulok ang mga ani habang hinihintay ang transportasyon at pagbebenta sa La Trinidad. Samantala, sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, na siyang bagsakan ng mga gulay na nagsisimula sa mga o nagmumula sa mga farmers ng Cordillera na nanatiling mababa ang presyo nito. Ang repolyo, umabot lamang sa hanggang 20 pesos kada kilo. Carrots, hanggang 40 pesos kada kilo. Umabot naman sa hanggang 55 pesos kada kilo ang bell pepper. Ayon sa DA, nakahanda ng mga recovery loan package at iba pang tulong para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. ang regional office ng DA na gadsuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka. Ito'y matapos na maiulat ang pagtatapo ng Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Ayon sa DA CAR, isang magsasaka mula sa Bakun ang nagdala ng 2.5 na toneladang Chinese cabbage sa La Trinidad noong Agosto 13. Dalawang gabi at dalawang araw itong nakapila bago makapasok sa trading center dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan at pagkakarga habang basa ang mga gulay, nabulok ang cabbage at hindi na naibenta. Samantala, isang magsasaka mula naman sa Bugyas ang nagdala ng 4 na toneladang carrots sa trading center noong Agosto 11. 700 kilo lamang ang naibenta pagsapit ng tanghali kinabukasan habang ang natitira ay nagsimulang mabulok. May mga ulat na ring nasisira ang mga pananim na gulay dahil sa walang tigil na pag-ulan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
14: Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinitingnan ngayon ang Malacanang kung naging epektibo ang halos 14,000 flood control projects na sinagawa noong nakarang administrasyon. Layunin itong matukoy kung alin sa mga proyektong gumagana at nakakatulong sa pagbawas ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hinihintay ng palasyong kumpletong datos tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mga proyekto, kabilang din sa mga sinusuri kung may mga ghost o substandard project. Isa sa mga nabanggit ni Castro, ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa. Gayunman, naayos ito matapos ang intervention at pagkukumpini at ngayon ay muli nang napapagana. Sinabi rin ng opisyal na kailangang matukoy kung may iba pang mga flood control projects na hindi nakatupad sa kanilang layunin. Kasama rito ang mga proyektong maaring may problema sa kalidad o implementasyon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang paghatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pagulan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng mga residente. Abot na sa 717.4 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga naihatid ang family food packs at iba pang mga non-food items para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta. May nakahanda ring standby funds upang mabilis na magamit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga nagkakalat, pinapanukalang paglinisin ng kanal at estero. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inihain ni Navotas Rep. Senator Bitianco ang House Bill 10841 o Anti-Littering Community Service Act na naglangayong obligahin ang mga nahuhuling nagtatapo ng basura kung saan saan nalinisin ang mga kanal, estero at iba pang waterways. Sa ilalim nito, isang araw o 8 oras na community service ang ipapataw sa first offense, 2 araw sa second offense at 3 araw naman sa third at mga susunod na pagdabag. Ayon kay Bitianco, layunin nito na palakasin ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act na pabawal na rin sa pagkakalat at pagtatapo ng basura sa pampublikong lugar. Git ng mga babatas, kailangan magkaroon ng marino na pananagutan dahil ang basurang bumabara sa mga kanal ay nakapagpapadala sa pagbaha. Maaari namang masuspindi o matanggal sa serbisyo ang mga lokal na opisyal at empleyado na bago itong maipatupad oras na maging batas. Pinitiyak naman sa panukala na may protective equipment at safety measures para sa mga magsasagawa ng Canal Cleaning Community Service. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Metro Manila Flood Control Master Plan inaasang matatapos ngayong taon. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Inaasahan na sa pagtatapos ng taong ito, magkukumpleto ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan noon pang administrasyon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito na wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon sa kalihim, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra baha. Ang mahalaga lamang naman anya, dapat masiguro na nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Ang nakikita kasi anya nilang pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan.
16: And ang importante nga naman, yung gagawin natin eh nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, eh hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa dengue ngayong tagulan. Ayon sa ahensya, maaaring dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue dahil sa mga naipong tubig sa paligid ng bahay at komunidad. Hinikayat ng DOH ang publiko na regular na linisin at alisin ang mga lalagyan at lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Isabuhay din ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Samantala, nagbabala rin ang DOH laban sa sakit na maaaring makuha sa baha, kabilang ang leptospirosis. Pinapayuhan ng mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Ayon sa DOH, baring magreseta ang doktor ng doxycycline sa mga kinakailangang kaso bilang bahagi ng pag-iwas o paggamot sa leptospirosis. Gayunman, hindi dapat basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta at pahintulot ng doktor.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga pahayag ng Defense Department hinggil sa mga operasyong kinasasangkutan ng mga Chinese nationals sa bansa. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan pong balita ng atid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
17: Nananatiling buo ang suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa kanilang World War ng Chinese Embassy. Ito ay magalang questionin ng Embahada ng China ang mga ikinasang operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa mga pinasarang pabrika ng bakal sa bansa na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, laging susuporta ng AFP ang mga operasyon na may kinalaman sa law enforcement bilang bahagi na rin ang kanilang mandato ng pangalaga ng Estado. Gitan ni Trinidad, ipatutupad nila ang batas ng walang pagtatangi o diskriminasyon at naayon sa mga umiiral na batas ng bansa, lalo na kung nalalagay sa balik ng alanganin ng kaligtasan ng publiko. Magugunitang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na nanguna sa operasyon sa Sanja Steel sa Misamis Oriental at Davao Mighty Steel naman sa Davao City. Halos 70 Chinese national ang isinailalim sa kusodiya ng mga otoridad sa Sanja habang nasa 10 Chinese nationals naman ang kakasuhan dahil sa pagiging incorporator ng Davao Mighty Steel.
18: Pinoy nakakaintindi. Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Since we had been focused on the internal security picture, the AFP has been conducting support to law enforcement agencies. Walang pagkakaiba ngayon. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Mag-ingat po tayo sa maling naratibo na pwedeng ilabas.
17: Ikinasama mga naturang operasyon dahil sa paggawa ng mga ito ng mga substandard na bakal at naglalaman ng radioactive gaya hindi ng mga mapanganib na kemikal na lubang nakasasama sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kansilado ngayong araw. Plenary session ng Senado tuloy mamayang hapon. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa ibinabang advisory ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., pinabatid na kansilado ang trial dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ang kanselasyon ay isinagawa sa atas ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, hanggang sa oras na ito naman ay tila tuloy ang plenary session ng Senado mamayang hapon. Sa hiwalay na advisory, pinabatid ni Senate Secretary Bantog na pinapayagang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi direktang kailangan o walang partikular na tungkulin sa plenary session ngayong Miyerkules, August 19. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian at kaugnay ng Memorandum Circular 129 na inilabas ng Office of the President. Ayon sa advisory, maglalabas ang panibagong abiso sakaling kailanganing silahin ang plenary session ngayong araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga Senator Judge, hinimok na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Hinimok ng mga House Prosecutors ang mga Senator Judges na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa in-upload na larawan ni Senator Robin Padilla noong Lunes, kung saan makikitang kasama niya si Senator Bongo at Mark Villar na nanonood ng trial mula sa Senate Lounge. Paliwanag ng prosecution panel, pagkakataon na mapanood ng live na makita at masuri ang aktwal na kilos at gawi ng mga testigo habang tinatanong. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, kinikilala sa jurisprudence na mahalagang personal na makita ng huwes ang pagtestigo ng isang saksi bago magdesisyon kung guilty o hindi ang isang akusado. Sinabi rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paraan ng pagsagot ng testigo ay bahagi ng batayan sa pagpapasya kung ipapawalang sala o hahatulang guilty ang akusado. Anila, nirerespeto nila ang mga senator judges at sinabi nga may sariling mga alituntunin o rules ang impeachment na sinusunod ng mga ito. Narito ang pahayag ni trial spokesperson Zia Alonto Adyo.
21: So in-expect sa nahulatin na ang ating mga senador ay nandiyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng, apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry ng bansa, tinututukan ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas, report.
8: Kasabay ng 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sa Daet Camarines Norte sa Bicol, ang paglulunsad ng 2026 Pinyavision, tampok ang bagong kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapabuti ng industriya ng Queen Pineapple sa probinsya. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, ibinahagi niya na malaking tulong ito sa isinusulong na science-based at market-oriented solutions ng Queen Pineapple Research and Development Institute para sa mahigit 2,300 na magsasaka na umaasa sa mas masiglang industriya ng Queen Pineapple sa bansa.
22: Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa nilang challenges at pagkatapos, inagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
8: Ang Queen Pineapple ang kinikilalang pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na ipinagmamalaking produkto ng Camarines Norte. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, Iran, giniit na mananatiling saradong Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang interim agreement noong Hunyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
5: Radyo Pilipinas, report.
23: Binigang diin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi tutuparin ng Estados Unidos ang pinasok nitong paunang kasunduan noong Hunyo. Sa komentong inilabas ng state media nitong Martes, nilahat ni Iran yung negotiator at parliament speaker Mohammed Baqir Kalibaf ang ilan sa kanilang kondisyones na nasasaadaan niya sa Memorandum of Understanding na nalagdaan. Kabilang dito ang pagtanggal ng US blockade sa Iranian ports, pag-alis ng sanctions sa langis, pag-release ng frozen Iranian assets at ang paghinto sa military operations. Maalalang nasira ang napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo buwat sa awayan sa kung sino ang kukontrol sa estratehikong kipot. Itong Lunes, mas lalo pang uminit ang tensyon nang sabihin ni US President Donald Trump na dapat nang sumuko ng Iran kalaki pang babala sa Oman. Huwag mangialam sa pagbubukas ng Hormuz. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas, sports.
3: NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters, kapwa nangunguna sa kanilang mga pangkat sa pagpasok ng PBA 50th Season Governors Cup sa FIBA at Asian Games Break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Sa pagtatapos ng quote-unquote first half ng PBA 50th Season Governor's Cup, nanguna sa Group A ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters. Sa Group B naman, sa halfway ng elimination round. Sa pangkat A, bagamat tabla sa 7-2 win-loss record ng NLEX at San Miguel Beermen, lamang naman sa quotient ang Road Warriors. Pangatlo, ang Converge at 5-4, ang reigning champions TNT at 4-4, at labas naman sa top 4 ng Group A ang Terra Firma, Titan Ultra at Giant Pandas. Sa pangkat B, sumunod sa 4-2 na Elasto Painters ang Magnolia at Phoenix Super LPG na may kapwa 4-3 win-loss slates at ang Blackwater na nasa 3-3. Outside ang top 4,

0: TV. Narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay? So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya,

0: mabawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatakpiasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 40,000 beneficiaries sa Region 2 nakatanggap na ng uplift assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: April.
7: Libo-libong pamilya na mula sa vulnerable sectors sa Lambak, Cagayan ang nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sinikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang nitong nakaraang linggo ang pamamahagi para sa unang buwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, base na rin ito sa naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian mula sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaagapay sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na tinutukan na yung manual payout para sa Group 2 kategory o yaong mga kabilang sa poor at near poor household kung saan sa buong rehiyon. Mula sa halos 51,000 target, nasa halos 40,000 na ang napapagkalooban ng tig 2,000 piso. Ayon kay RD Alan, ilan sa mga benepisyaryo hindi lamang nakapunta sa itinakdang petsa ng payout habang mayroong lumipat na ng tirahan. Samantala, masaya namang ibinahagi ng direktor na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin umiepal ng mga politiko sa kaliwat kanan nilang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Cordillera Region nakapagtala ng 1.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng mga nagdang bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Jong.
8: Umabot na sa tinatayang 1.6 na bilyong piso ang danyo sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region dulot ng mga nagdang bagyong Luis at Maymay at maging ang patuloy na epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, habang patuloy ang validation sa lawak ng mga nasira kasabay ng inaasang pagtaas pa nito, nasa kabuang 1.6 na bilyong piso na ang naitalang danyos na kinabilangan ng 249 na nasirang mga kabahayan, 20 ang totally damaged at 229 ang partially damaged. Umabot naman sa 31.1 milyong piso ang naipamahag ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, local government units at iba pang katuwang na ahensya sa mga lubos na naapektuhan, kakibat ang 1.7 milyong non-food items. 5 road sections din ang nananatiling hindi pa rin madaanan o isinara dahil sa mga landslides na kinabalangan ng Cannon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon Benguet, Bekel La Trinidad Benguet, Banghoy Daklan Benguet at Dupligan Tanudan Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DSWD nakapamahagi na ng halos 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyo at pagulan sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mildred.
3: Humalo na sa 67,598,299.60 pesos ang naipamahaging cost of assistance ng DSWD Field Office 1 sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymaya, Tabagat sa Ilocos Region. Ayon kay Leia Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD, Pangasinan ang may pinakamaraming pamilyang apektado na umabot sa 162,000. Sinundan nito ng La Union 22,000, Ilocos Norte 12,000 at Ilocos Sur na may 6,000 approved request. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang sa relief food packs ang 6 na kilo ng bigas, canned goods, kape at cereal na tinatayang sapat para sa 2 hanggang 3 araw. Ayon sa DSWD, posibleng magkaroon ng 2 bugso ng pamamahagi depende sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang epekto ng habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa nagkaroon ng mas ligtas at maasahang access sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tom.
9: Nagkaroon ng mas ligtas at maaasahang access sa tubig ang 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa Region. Ayon sa pamamagitan ng Department of Science and Technology o DOST, ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kanilang 31 water technology projects. Anila, kabilang sa mga teknolohiyang ipinatupad, ang desalination systems, safe water filtration facilities, solar-powered water pumps, rainwater harvesting systems at hydraulic ram pumps upang matugunan ang mga hamon sa supply ng tubig partikular sa mga geographically isolated communities. Idinagdag pa ng DOST na dapat nakabate sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagbuo at paggamit ng teknolohiya upang magkaroon ito ng konkretong epekto sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 2 agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol, magagamit na ng Agriculture Office ng Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mayra.
10: Magagamit na ng Naga City Agriculture Office ang 2 bagong agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture Bicol, Philmec. Magugunita na nag-donate ng 2 agricultural equipment sa Naga, ang Department of Agriculture Philmec, at present sa araw ng donation at turnover ceremony sina Naga City Mayor Lenny Robredo, City Agriculturist Ernest Asensio III, at iba pang opisyal ng Agriculture Office. Magmamantini at mag-ooperate ng equipment ang Agricultural and Biosystem Engineering ng Naga. Ang equipment na ito ay pwedeng iparenta sa mga magsasaka sa mababang halaga sa layuning masuportahan at matulungan ang farmer sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 300 senior citizens sa Tacloban nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Daisy.
11: Tumataginting na tulong pinansyal ang ipinaabot ng pamahalaan sa halos 300 mga octogenarian at nonagenarian sa Tacloban City. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, katuwang ang Office of Senior Citizens Affairs, sa pagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa mga nakatatandang may edad 80, 85, 90 at 95. Ang sabi nga ba nga ay alinsunod sa provision ng Expanded Centenarians Act sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Magamat nagkaroon ng bagyang pagbabago sa venue dahil sa matinding init ng panahon, matagumpay pa rin na isagawa ang distribusyon sa Tacloban City Sports Complex. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang natanggap na cash incentive pambili ng kanilang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagkilala na rin sa kanilang dekada ng ambag sa lipunan. Katipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 12 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office Number 6. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Paul.
12: Umabot sa 2.6 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 18 milyon ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa nagpapatuloy na anti-drug operation sa Western Visayas. Sa loob ng 15 araw, mula Agosto 1 hanggang Agosto 15, nakapagsagawa ang PRO 6 ng 63 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 74 na individual, kabilang ang 24 na high-value individuals at 50 street-level individuals. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, ipinapakita ng mga resulta ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, publiko at mga partner agencies. Hinimok naman ni Tituanyo ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Lokal na pamahalaan ng magbibigay ng kaukulang suporta at tulong sa mga apektadong individual sa insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Justin.
13: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbibigay ng kaukulang support at asistensya sa mga apektadong individual matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADZU Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ito ang inihayag ni Acting Mayor Ben Climaco sa isinagawang press briefing kasama ang mga kauninang pamahalang lokal at kinatawan ng paralan. Lubos na nakikirami naman si ADZU President Father Arnold Andal sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Ayon kay Father Andal, kanilang hinihintay ang resulta mula sa masusing investigasyon na isinasagawa ng Zamboanga City Police Office at ng Regional Forensic Unit o Scene of the Crime Operative sa SOCO. Batay sa opisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang nasawi sa nangyaring pamamaril, isang grade 10 student at ang menor de edad na gunman, habang dalawa naman ang itinakbo sa ospital, isang sugatan at isang kinapos sa paghinga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DJ MP Region 10 nagdiwang naman ang kanilang ika-35 anibersaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Ryan.
14: Ginanitan ng BJMP Region 10 ang ika-35 anibersaryo ng pagkatatag nito na may tema ang BJMP at 35, disiplina at responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Itinatampok ng pagdiriwang ang 35 taon ng serbisyo ng kawanihan sa pamamahala ng kulungan at ang pangako nito sa makataong pangangalaga at rehabilitasyon ng mga PDLs. Ang BJMP Region 10 ay kasalukuyang may 1,333 na tauhan at nagpapatakbo ng 28 pasilidad sa buong Northern Mindanao. Patuloy din na pinalalakas ng BJMP ang coordination nila sa mga LGO, iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa pagsasakatuparan ng mandato nito. Sinabi ng kawanihan na ang mga pakikipagsosyo na ito ay sumusuporta sa layunin nitong mapanatili ang ligtas, sigurado at makataong mga pasilidad ng kulungan. Panauhing pandangal si BJMP Jail Director Efren Nemenyo sa nasabing pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
20: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
22: At
21: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo
23: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Miyerkules, August 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito muna ang traffic update sa maulang umagang ito ng Miyerkules mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Yes po, sir. Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagi ng ating traffic sa Morisa sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may main avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. ang ating EDSA northbound po sa may Top Avenue, sana ito pagbagal ng dahil sakyan. Moderate to heavy traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Kali Industria po, hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, maasahan na po natin pagbagal ng dahil sakyan. Muli po itong babagal dito lang po sa may Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa Makinli po, maging mabagal po ng dahil sakyan. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo dito po sa may Lewis flyover. Tuloy-tuloy na po ang bilis ng dahil sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa biyahe po yung araw ng Wednesday na may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Ating pang number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa iba pong katanungan, maaari niyo po kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. So ngayong araw na ito ng Wednesday, may number coding, hindi suspended ang implementation.
7: Yes po sir, may coding po. Ngayon po, except lang po sa Makati, ay sa Quezon City po.
5: Ayun.
7: Wala po sa Del Quezon City Day po.
5: Okay. And isa pa, sa ngayon, base sa Operation Center o dyan sa Monitoring Center ninyo sa MMDA, wala na mga kalye na may pagbaha sa ngayon?
7: Sa ngayon po sir, wala pa po na-re-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay, sige. And salamat na marami.
7: Sige po, magandang umaga po.
5: Thank you. Ayan po, latest direct ambulance sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 15, mamaya-maya pa yon. 11 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, ito, isang panunsyo naman mula sa Department of Transportation, ha? Muli pong magpapatupad ng libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang DOTR, Department of Transportation, katuwang pong ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay ngayong araw na ito, August 19. Simula kanina yan na alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan po ay para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masamang panahon. Yan po ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero, lalo't may ilang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa patuloy po na pag-ulan. Nasa 27 sasakyan ng pamahalaan ang magbibigay po ng libreng sakay sa 11 ruta. Oh, dito yan sa Metro Manila, ha? 11 ruta. Balikan. Oh, ito yung mga ruta. Ha? Ito yung mga ruta na may libreng sakay pa rin para sa araw na ito, August 19. Ha? Quiapo. Balikan nito, ha? Quiapo to Fairview. O yan. Quiapo to Welcome Rotonda at standby dyan sa Espanya. Divisoria, patungo naman ng Cubao, dadaan ng Recto at Nagtahan. Divisoria, patungong Monumento, Baclaran going to Monumento via Taft Avenue. Kalentong going to Pasig. Marikina to Cubao at pabalik. Siyempre, balikan ho ang mga ito, ha? Loton, patungong Sukat, Loton, papuntang PITX. Pasig Palengke, patungo naman sa Cainta Junction. Ganon din sa Monumento, patungong PITX. Monumento, patungong PITX, dadaan po yan sa EDSA Busway. At siyempre, katuwang po mga kaibigan ng Department of Transportation sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Land Transportation Office, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at ang Department of Energy. Yan po ay pag-alalay, pagtulong sa ating mga kababayan na maaring may pasok ngayong araw na ito kahit na nariyan pa rin ang paalala ng PAGASA na posibleng makaranas ng moderate o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makibalita tayo sa mga update sa patuloy na mga aktibidad at paghahanda ng Quezon City kaugnay ng masamang panahon. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Oras natin.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron doon tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kung lalabas ng bahay ngayong araw na ito, huwag kalimutang magbitbit ng payong o kaya ng jacket o kaya ng raincoat. Mahirap na. Baka abutan kayo ng pag-ulan sa labas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 20 minutes makalipas po ang 7 AM. Kumustahin muna natin ang level ng tubig diyan po sa Lamesa Dam. Oh, matapos ang ilang araw na, ha? 10 buwan na yata na ulan, hihina, titila sandali, uulan na naman, lalakas ang ulan. Yun eh, ganun, di ba? Kaya hindi na raw uso yung siyam-siyam dahil may git sa siyam na araw na yung pag-ulan. Update muna sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
11: Alan, patuloy na binabantayan ng pag-asa ngayon ang Lamesa Dam na posible na namang umapaw kung magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang level ng dam na halos abot na naman sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa pag-asa, inaasahan pa ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong araw, kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar sa Tuliahan River, kabilang na ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Maliban naman sa Lamesa Dam, ay binabantayan din ng Quezon City Local Government itong Quirino-Tuliahan River at ang San Juan River na as of 6 AM ay wala pa namang nakataas na alert level. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
11: Yes, Alan.
5: Pakiulit mo nga yung mga figures ngayon na malapit na sa spilling level, 79.92
11: meters, Alan, ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang spilling level niyan, 80.15 meters. So, malapit na naman. At kapag umabot na yan sa spilling level, dire-diretso kasi, Alan, ang magiging pag-apaw niyang Lamesa. Kaya pinag-iingat na yung mga residente sa mga low-lying areas malapit sa Tuliahan River dahil dyan diretso ang tubig mula sa Lamesa Dam. At yan yung mga pinag-iingat ng Quezon City Local Government.
5: Okay. Salamat na marami, Marian Bastasa. Thank you.
11: Balik sa studio, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much. Update po yan dyan sa Lamesa Dam. Level ng tubig malapit na sa spilling level. Ayan. Okay. Oras natin sa buong Pilipinas, ngayon po ay 23 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan, ha? Of course, ang dating Pangulong Quezon ay ang ama ng wikang pambansa. Kaya ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. So walang pasok ngayon sa Quezon City, di ba? Ganon din sa lalawigan ng Quezon. Ayan, mga holiday po. Okay, sa puntong ito tayo makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Magbaliktano tayo, ito tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero nung Lunes, nung magtatanghali ng Lunes, ay matindi ang volume ng pag-ulan. Matindi ang volume ng ulan na bumuhos, ha, sa Metro Manila at mga karatig lugar, ha. Ito ang pag-uusapan natin with the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning po.
12: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Yes, ma'am. Nako, ito tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, hihina, lalakas, mawawala sandali, aaraw sandali, uulan, lalakas ang ulan. Ganun po eh. Ito halos mag-iisang buwan na, Ma'am Analisa.
12: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At actually po ay ito ay inaasahan na po natin the time po na nag-issue tayo po ng El Nino Advisory ay sinasabi po natin na maaaring magiging matindi ang ating habagat at kasama na rin po yung mga possible na mga ganito mga matitinding ulan at pagbaha, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila.
5: Opo. Now, let's talk about the volume of rainfall noong araw ng Lunes, August 17. Ano? Noong magtatanghali, mag-alas 12, matindi ang buhos ng ulan. May nagsasabi na base sa mga figures na hawak ninyo at ng iba pang mga ahensya, yun daw volume ng rainfall na bumuhos noong Lunes for 5 hours only ay nasa mga 44% daw ng kabuuang rainfall na ibinuhos naman nung Ondoy sa loob ng 24 na oras. Bigyan mo nga kami, Ma'am Analisa, please, ng dagdag na mga detalye tungkol dito sa ganitong mga figures po, please.
12: Sama po kayo, Sir Alan. Yung within 5 hours po, yung naitala po, simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. sa Science Radio, mga around 219.9 millimeters of rain po yun. At yung pagkatapos yung pinititinan po natin, yung nagpagtatakos ng 24-hour rainfall hanggang kahapon ay around 239 millimeters of rain po ang pumatak dito sa Metro Manila. Yan po particular sa Science Garden. At kung titignan po natin sa kabuuan, simula po ng August 1 hanggang August 18, ay 187% na po ang naipatak o naibuhos ng ulan dito sa Metro Manila.
5: Okay, yun nabanggit mo, Ma'am Analisa, August 1 hanggang kahapon, August 18, 187%.
12: Opo. 57% na po ang ibuhos ng ulan. Ibig sabihin po nito is more than 1,062 millimeters of rain na po ang ibuhos na tubig ulan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan natin natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 568.5 millimeters of rain lang. So, medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So, maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito.
5: Okay.
12: At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa May Baguio City ay na-risk na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tuloy-ulan na maitala dyan po sa May Baguio City. At sa mga karating na lugar po, dyan po sa may parts ng Zambales, Pangasinan, sa may Subic, so yan sa Bataan, sa La Union, Zambales, so yan, and also La Trinidad sa Benguet. So yan po yung mga nakapagtala ng highest accumulated rainfall po, lalong-lalo na po, dulo po ng mga nagdaang habagat natin na matisinding pag-uulan.
5: Opo, Ma'am Analisa Solis, may binabanggit kayo na percentage. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 180-something%. Doon sa Baguio, nalagpasan na yung 200%. Yung point of reckoning na yun na 187% ng rainfall, 187% ng rainfall compared sa gaano katagal? Ano yung baseline nun? 187% of the rainfall within a certain period of time. Ano po yun?
12: Yes po. Ito po ay yung supposed to be na mararanasan nating tubig ulan sa loob ng isang buwan, isang buwan ng Agosto dito sa Metro Manila, which is around 568.5. Yan po yung normal na ulan natin. So kung ipukumpara po natin, yung sa mga exacto or actual na accumulated rainfall natin, which is 1,062 millimeters of rain, ay almost 187% po yan. So talaga pong way above normal po kung ipukumpara yung sa usual natin natatanggap na tubig ulan.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ang amount of rainfall, yung pag-usapan natin muna, ma'am, yun dito sa Metro Manila, yung sabi niyo yun, na mo-monitor sa Pag-asa Science Garden, Quezon City, ano po. 187% of rainfall na ang naitala na from August 1 to 18 only. This is already 187% of the average rainfall for the month of August. Bumuhos 100, ganun po yun. So, ganun kabigat.
12: Yes po, at dahil sa ngayon, ay patuloy ka rin po itong ating habagat ng mga matitinding pag-iulan sa maaari pong ma-reach nito sa katapusan ng buwan is more than 200% na tubig ulan na kung saan sa mga ibang areas po, gaya sa La Trinidad at sa Baguio City, ay more than 200% na rin po na kanilang tubig ulan ang nararanasan. At pinakamarami po, Sir Alan, ay dito po sa may station natin sa May La Trinidad, Mingle, which is more than 2,177 millimeters of rain na po ang accumulated rainfall from August 1 to 18 pa lang, which is equivalent to 226% ng ulan ng posibleng average po na papatak sa La Trinidad, Mingle. So, napakatindi po ng mga pag-uulan, lalo-lalo na po dyan sa May La Trinidad, Mingle, kasi po sa naitala ng station natin sa Benguet State University.
5: Mm-hmm. Okay, tapos ang count o ang unit ng rainfall na binabanggit pagka dinedetermine yung volume ng rainfall is millimeter of rainfall. Ganun po yon?
12: Yes po.
5: Mm.
12: Natin, yes po, Sir Alan, subitin po natin yung 7.5 millimeters of rain per hour.
5: Uh-huh.
12: Heavy na po yun. So, ibig sabihin po, so talagang intense and torrential rains po. Yung tinatawag natin napakaraming ulan kapag po more than 7.5 millimeters of rain per hour na ang ating nararanasan po sa loob ng isang oras. So, heavy rainfall na po ang mga tawag doon. So, what more, so ito po ay tuloy-tuloy yung mga pag-uulan at na-accumulate. So, talaga pong intense or torrential rains yung possible po natin nararanasan.
5: Mm.
12: Lalo-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet area.
5: Ayan. Okay. Kung halimbawang bibigyan natin ng larawan, pag sinabing millimeter, mm yun ha, ma'am, millimeter of rainfall, yung 7.5 millimeter of rainfall in an hour ay intense na nauri ng pag-ulan yun. Pag halimbawa, kung iano natin, ma'am, na halimbawa isang balde o isang drum na gaano katagal mapupuno kung ang pagpatak ng tubig, let's say, ay yun yung binabanggit nyo na 7.5 millimeter of rainfall para mas mabigyan po ng larawan doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, Ma'am Annalisa, please.
12: Apo. So, kukumpara na lang po natin. Imagine po natin yung isang square, 1 square meter po. So, usually po, dun sa bahay natin, yung apat na tiles, na 60 by 60.
5: Okay.
12: So, usually po, yun yung 1 square meter.
5: Okay.
12: So, magbuhos po tayo doon ng isang litro ng tubig.
5: Mm.
12: So, yun po ay 1 millimeter of rain.
5: Mm.
12: So, ibig sabihin po, kung magbuhos po tayo doon ng 7.5 liters na tubig dun sa 1 square meter na yon. So, yun na po yung tinatawag nating heavy rainfall po natin na isang buhos, ibubuhos natin dun sa tiles natin na 60 by 60 na apat. Apat na 60 by 60 na tiles, which is almost 1 square meter po. Diba? So, I think parang ganun po yung 1 square meter. Mag-buhos po tayo sa 1 square meter ng isang litrong tubig, 1 millimeter of rain. Ngayon, kung magbubuhos po tayo ng 7.5 millimeters of rain, so ibig sabihin po, ito at kalahating litro ng tubig. So yun po yung sinasabi nating heavy rainfall na isang bigla pag ibubuhos natin sa 1 square meter. So imagine po natin kung gaano karami, provided kung flat po yung ating area.
5: Ayun. So yan, na-imagine ko na. 1 square meter na lupa, halimbawa, binuhusan mo ng isang litrong tubig. Ayon ang point of reckoning noon, 1 millimeter of rainfall in an hour. Ganon yon. So
12: kung ibig sabihin po, so kung 7.5, so ito at sa lahat ng litro ng tubig, ibuhos mo po. So yun po yung biglang bubuhos na tinatawag natin heavy rainfall na po siya.
5: Ayun. So kung titingnan mo ngayon yung 1 square meter na tubig at bubuhusan mo ng 1 square meter na lupa at bubuhusan mo ng 7 litro ng tubig, ay ganun katindi.
12: Ganun po yung mga possible na maging volume ng water na posibleng makapagtabaha sa ating lupin. So, ganun po. Provided kung plus po yung ating area. But then, sabi nga po natin, hindi naman plus yung area natin. So, meron pong mga mataas, may mababa. So, nag-iiba-iba rin po. Base na rin po sa topography ng area.
5: Ayun. Oh, diba? So, ganun pala katindi, diba? Kung yan, nabibigyan tuloy natin ng picture kung anong magiging... So, ganung karaming tubig ang bumagsak sa ganung kalaking lupa ay talagang saturated na at nagiging dahilan yan kung sloping ang lupa ng pagkakaroon ng landslide talaga, Ma'am Annalisa, ano ho?
12: Yes po, tama po kayo at yun nga po yung kapag natindi at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, so yun po talaga na inaasahan natin yung mga flooding and landslide po. So talagang ito pong panahon natin ng habagat, ay sabi nga po natin ay medyo matindi. So hanggang ngayon ito po ay ating nararanasan. At ang pagkatapos po ng habagat ay mga around September to first week of October pa. So ibig sabihin po, Sir Alan, possible pa rin po yung mga habagat nating mga pag-uulan na hindi lang po ngayon ba ng Agosto, kundi sa September pa rin po. So asahan pa rin po natin mga mauulan, kundi man po dito sa mga naturang lugar, kundi sa ibang mga lugar din po. Dahil yan po ay makaka-apekto rin po dun sa magiging possible na depende po sa i-contribute ng track ng ating mga bagyong darating.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ang lagay ng klima o ng panahon, posibleng ganito pa rin. Uulan ng malakas, hihina, aaraw sandali, uulan na naman. Posibleng ganito ang maranasan until the end of September, dahil hanggang end of September or first week of October pa ang habagat dito sa atin.
12: Ating habagat. Opo. Pero ito po naman ay unti-unti siyang mag-weekend, hihina. So ito po yung nakikita natin na ito na yung peak ng ating surface monsoon o habagat. So meron pa rin po mga tayo mararanasan ng mga ganitong pag-uulan. Asahan po natin September. So depende naman po yung ibibigsa ng track ng ating bagyo kung saan posibleng makapagpa-enhance ng ating habagat. O kung hindi man po yung habagat na ulan, ay yung pong dulot ng mga bagyo associated rainfall nito, na usually po, pagdating po ng September, October, yan na po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, kailangan pa rin po talaga natin pag-iingat sa panahon nitong habagat.
5: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami at napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag. Ika nga, kung paano ititingnan ika nga yung ganitong uri ng klima natin o ng panahon pang araw-araw. Ma'am, salamat ng marami ha for the updates mula po sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
12: Good morning po.
5: Yes, ma'am. Good morning. Thank you very much. Mga kaibigan, ang chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Oras sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O yung mga nagtatanong, nagte-text, minsan nagpo-post mga biyahe by land sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta na? Maya-maya ho, tayo makikipag-ugnayan sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isa ho sa malalaking terminal, ika nga, ng land transport dito.

0: Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makibalita muna tayo diyan po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Pakakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon. Madam, magandang umaga po.
7: Good morning po, sir.
6: Yes, nako, makikibalita muna kami dito sa nagdaang mga araw na umuulan. Ano ho? Sa panig po ng Quezon City, meron pa ba tayong mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Ma'am Peachy?
7: Yes po, meron pa rin po kaming nasa evacuation centers. We have 1,565 families, totaling to 6,409 individuals.
6: Okay, at dito po sa bilang na ito ay nariyan naman po ang supply ng pagkain, inuming tubig, at iba pang mga non-food items, ma'am.
7: Yes po. Simula nang pumasok sila sa evacuation center, they are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Tapos meron po silang clean drinking water. And we provided them hygiene kits po. Tapos ang city vet din po ay nandoon sa area kasi nagbibigay po, nagmo-monitor sila ng health conditions ng mga evacuees. Mm-hmm. Like nagbigay din

0: po kami doxycycline para sa mga evacuees na lumusong po sa baha. Kasama din po na binigyan ng mga first responders. Pati po ang...
1: Opo. Ma'am PG. Toot! Ayun. Mukhang nasa biyahe. In transit si Ma'am PG De Leon. I-try natin na maka-establish ng maayos na signal with Ms. PG De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. Ano ha? At siyempre, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balikan natin si Ma'am PG. Ma'am?
0: Yes, good morning po. Sorry po sa net.
1: Opo. Oh, you were saying na tuloy pa rin at nariyan pa rin ang mga supplies na ating pinagkakalob sa mga nananatili sa mga evacuation center, ma'am.
0: Opo, sir. We are giving them hot meals po, breakfast, lunch, dinner, with clean drinking water. Tapos ang City Health po nasa area din para mag-provide po ng hindi lang physical, kundi pati mental na support para po sa mga evacuees, monitoring their health conditions po. Tapos nagbigay din po kami ng doxycycline para po sa mga evacuees po na lumusong po sa baha. Kasama rin po ang mga first responders. And then ang City Vet po nasa area din para i-monitor din po ang mga pets na kasama po ng mga evacuees.
1: Ayun. Okay. And based on reports coming in, dyan sa inyong tanggapan, may mga naiulat ba tayo ng mga casualties dito sa nagdaang mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod, ma'am?
0: So far naman po, wala pa naman pong casualties na dulot po ng baha. Kasi nga po, nag-conduct po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation po. Simula pa po noong Monday.
1: Mm-hmm. And as we speak, ngayong araw ng Wednesday, Ma'am Peachy, wala namang namumonitor ng mga flooded areas sa lungsod, ma'am?
0: Kahapon po meron, pero nung Monday meron po, kaninang 11 p.m. to 2 a.m. meron po mga reported floodings. Pero as of 6 a.m. po, subsided na po lahat.
1: Ayun, so ibig sabihin, mga major thoroughfares natin, madadaanan na yung mga kabahayan halimbawa sa mababang lugar ay wala na ring baha, Ma'am Peachy.
0: Opo, as of 6 a.m. po.
1: Ayun. Yung clearing operations ng halimbawa ng mga waterways, of course, kasama sa mga tinututukan to ensure na mas na mabilis na dadalo yung tubig baha at mabilis na huhupa. Update lamang po sa aspetong ito, Ma'am PG, please.
0: Okay po. Halimbawa po, babaha ang isang area. Pag humupa po yung tubig, ang Quezon City Engineering Department po kasama ang barangay, mag-co-conduct na po sila ng dredging, declogging, and cleaning operations, hindi lang sa kalsada, kundi sa mga waterways po na malapit dun sa area. At meron din po kaming programa na Tanggal Bara, Iwas Baha Program na wherein continuous po ang aming declogging, dredging, and cleaning operations, especially sa mga waterways na nakakapaligid sa Quezon City.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am PG, we understand na abalang-abala ka ngayong mga oras na ito. Salamat ng marami, Ma'am, sa mga update na mula sa inyo sa QC, Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
10: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron time 51 minutes. Makalipas ang 7 AM, balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O yun yung mga patuloy na nagtatanong, nagte-text, tumatawag kung ano ang status ng mga bumibiyahing pampasayerong sasakyan by land. Makikipag-ugnayan ho tayo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbaza. Colleen, good morning!
15: Morning, Sir Alan!
1: Kumusta kayo dyan sa PITX?
15: Ito naman po, tuloy-tuloy naman po ang biyahe natin dito, no? No cancellations as of this morning. And then yesterday din po, wala na po tayong nahipitang trip cancellations, lalo na nung nakaraan, nagkaroon tayo ng cancellation pabiyahe pong norte dahil sa mga baha along Balintawak and Pampanga.
1: Ayun. So ibig sabihin, as we speak ngayon, Colleen, ay balik na sa normal na schedule ang mga biyahe ng bus, patungo sa norte at maging sa iba pang panig ng bansa.
15: Yes po, yes po. Tuloy-tuloy lang po ang ating gahe dito sa PITX.
1: Ayun. And of course, yung mga kababayan natin ay pag nagpunta dyan sa PITX, ika nga, ay tuloy naman ang operations. Halimbawa, yung mga ticket booth, yung mga waiting area, yung mga, meron ding mga, ano dyan eh, fast food, di ba?
15: Yes,
1: para doon sa ating mga kababayan, bukas lahat 'yan, ika nga.
15: Yes po, hindi naman po tayo nagsasara, no? 24/7 po ang facility. So yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po, ano. And then syempre, para doon po sa mga pasahero natin, lalo na kung naka-schedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, no? Lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ng ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe.
1: Ayun. So it would be best, ika nga, Colleen, na kung halimbawa nakapag-book na sila ng trip online pero do-double check nila, let's say, kung tuloy na tuloy, it would still be best na kontakin nila yung bus company.
15: Yes po, no? Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po, hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Colleen, salamat na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you.
15: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Colleen Calbaza. Mula po sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 54 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Teka, mahabol ang balita mula sa Campo Kurame. Ito pong pagpapakalat ng mga pulis sa mga private schools. Pag-aaralan kasunod ng pamamaril na naganap sa isang paaralan diyan po sa Zamboanga del Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Eh, kinukonsidera nga, Boss Alan, ng Department of Interior and Local Government na magpakalat na rin ng mga pulis sa mga pribadong paaralan kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Ayon sa Karihim, kabilang ito sa mga corrective measures na kanilang kinukonsidera upang hindi na maulit ang pamamaril sa mga estudyante, binigyan din ng Karihim na pinayagan ang mga presensya ng pulisya sa labas ng pampublikong mga paaralan sa ilalim na rin na nilagdang memorandum circular ng Philippine National Police at ng Department of Education matapos ang malagim na pamamaril naman sa Tacloban City kamakailan lang. Sa kondisyong dapat nakasuot ang mga pulis ng Type C o non-combat uniform kapag sila i-deploy sa mga paaralan na siya namang itinuturing na zones of peace. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Kurame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 19, 2026. Kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
18: I love it when you call me Senorita.
19: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
20: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
21: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS, number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
22: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
24: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo
26: sa training po kami sa DOST.
27: Sa DOST rin.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
29: Itang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
31: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangi nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
32: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student-athletes, Judith?
31: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw, matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba, May?